Good evening, no? Mga insidente dira tungod sa mga kinagamuman, no? May mga nagapanggamo, no? Pero let's pray good, no? Let's pray good for hapsay nga piniliay, subo nga adlaw. Yun siguro sa COMELEC na pastar na ang tanano para sa sininga election, kauna-unahan nga parliamentary elections. And let's cover in prayers ang aton iyang mga kauturan, no, dara sa may barm. Biyernes ang aga pa lang, ara na sa Cotabato City ang aton mga opisyales sa COMELEC para sa preparasyon sininga Lunes man sa piniliay. Nakigpulong si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa mga lokal nga opisyales sa Bangsamoro amuman sa aton mga kapulisan kag kasundaluhan. So, set na gid, no, kag dugay-dugay. Umpisa naman, no, nag-umpisa na, no, ang piniliay, no, dira sa mga kaprobinsyahanan sang Barm. Nagpirma ang COMELEC sang MOA sa Independent Election Monitoring Center, o IEMC Barm, kag sa Integrated Bar of the Philippines para sa maayo, malinong, kag transparent, kag credible nga piniliay sa Barm. Tung Sabado, ginhiwat ang final testing kag siling sang tanan nga automated counting machines nga pagagamiton sa subong piniliay. So, automated man, no, ang piniliay dira sa may Barm. Ginhiwat ang siling, final testing kag siling sang Sabado sa 1,100 kag 86 ka mga bulutuan nga magaserbi isip voting centers. Abay, wala man sang matabo nga mga aberya teknikal sa subong nga adlaw. So, aton gid, no, tibong sa pagpangamuyo. Pabalo, no, nga may gun ban, no, may liquor ban dira sa area sang Barm sa panahon sang piniliay. Kinabawal gid ng vote buying, vote selling, kag bawal na mga kampanya syempre, no, sa bisperas kag mismo adlaw sang piniliay. Ang pilian nila is ang ilang mga regional parliamentary party representatives, ang parliamentary district representative, kag mga sectoral representative, no? So ang mga tiglawas, no, ang mga magarepresentar sa katawhan dito sa parlamento sang Barm, amo ang ilang pagapilian subong nga adlaw. Alas 8:07, tamyawan ko anay ang mga friends naton nga timprano pa man kay inaara do, no, nagapamati na diri sa DXKI. Si Pastor Alex include man naton sa prayers kay hindi ginami ang pamatsyag niya sa subong, under medication si Pastor Alex, pinatrangkaso. So hold naton siya in prayer, sa mato wala siya kaupod kagina sa daybreak. Blessed morning kay Sis Elma Castillon. Timprano pa kagina sa daybreak ng message na sa. And si Mami Presi, dara sa Cavite, maulan pa rin, no, sa Cavite. May mga lugar nga nag-declare nga wala klase sa mga bulutuan, subong adlaw. Tapon, naka-experience naman kita sang ulan. Dito sa Tupi, tudo ang ulan. Pero mga alas 7, pasado, nag-untat naman ang ulan. Salamat sa Ginoo sa ulan. Blessed Monday morning. Blessings to you all. Hambal ni Mami Presi. Pero iban dito sa Luzon, kapag muyo man nga mauntat ang ulan, kay grabe na gid ang baha sa ilang lugar. Way na gid naghupa ang tubig. Pampanga, ay sa
ato nga area. Batangas, Zambales nga tong may resort nga Gubagid, no? Gubagid ang ilang shorelines kaga tong mga struktura dito. So, mga lugar gihapon sa Luzon area na naga-experience sang mga pagbaha. Hold natin in prayers natin mga kababayan. Si Cheche, si Sis Beatrice, ginatamyaw natin dara, Sis Sheila May, Nanay Delia, good morning. Kaga kay Kuya Francisco, always man na naka-tune in dari sa DXKI. Sign on pa lang, nakatutok na ni sila. Sa TSK Kagina, nagpamati manda si Sis Lenny kag Sis Bevelin, andara sa Banga, kay Beth, kay Ate Janet, dara sa Tampakan, upod kay Kuya Ed, kag mga kabataan, kay Kuya June nga manalo, dara sa May Sentrala, amuman kanday Kuya June kag Ate Edna. Yan, happy listening gid dara sa inyo. Brother Michael sa Belandres family, kay Sis Lenny Lasanas family, kay Pastora Luz dira sa Tupi, mga JIL friends naton. Pastora Elma, good morning manda sa imo. Sa balitaan kagina with Migo Dave, si Brother Jacob namati man. Good morning kay Brother Jacob dara sa Thailand ga tune in via Facebook. And present na si Ate Beatrice dari sa ONP, no, ga tune in gihapon. Shout out sa Consad family. Amo man kay Pastor Marlon. And happy anniversary sa church nila dira sa May Namnama. Yan. Second na ba, Pastor Marlon? Ang anniversary dira sa May Namnama. Yan. Mayara sila dira House Church. Yan. Nasuguran. Salamat sa Ginoo nga nagapadayon ang fellowship dira. Sa Panizales, Dacuba family, mayad ayad nga pagpamati. Sa aton pagpadayon, yari ang aton iyang pabalon.

Para sa aton pabalon for today, ang aton verse makita sa Isaiah 9:6.

0: Siling diri sa portion sang dinalan sa Isaiah 9:6, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called Prince of Peace." Ang una kag ulihin nga bahin, no? Sang sininga verse ang atong tagaan emphasis. Basahon naton ang bug-os nga bersikulo sa iligay noon, siling sa Isaiah 9:6, "Matawo ang isa kabata nga lalaki kag magahari siya sa amon. Pagatawgon siya makatiling ngala nga manuglaygay, makagagahom nga Dios, wala sing katapusan nga amay, kag pangulo nga naga paluntad sang kalinong." Nagapuyo kita sa kalibutan nga desperately nag-search for peace and justice. Everywhere we look, people are crying out for change. Ang mga kapungsuran nagapirma sa mga treaties para magkaroon sang peace, no, among nations. May mga ginpatigayon sa itong mga peace treaties, no, sa mga kapungsuran. Ang mga mamalida naton nag-enact sa mga laws to promote peace. Ang korte nag-deliver sang judgment, no, para ma-maintain ang peace and order sa aton sosyudad. Ang mga lideres nag-promise sang reform. Yet, despite all these efforts, violence persists. Despite nga may peace agreement between national government and ang grupo dira sa may area sang BARM, no, like MILF, MNLF, but violence persists, diba? Makita ang gihapon naton ang mga kinagamo. Kasubo pagid kay sa aton nga pangginobyerno, hindi lang diri sa pungsod Pilipinas kundi sa madamo nga mga kapungsuran, corruption spreads. Makita naton ang moral decay sa aton nga sosyudad wherein families fall apart and innocent people continue to suffer. Ang kalibutan nagalonged for peace. Apang ang pamangkot, ang dako nga pamangkotanon, where can we find lasting peace? Diin bala ining nagalungtad nga kalinong. The Bible gives us a powerful answer. May sabat ang pulong sang Ginoo kag inaamo ang ginbasa tabag ulang sa Isaiah 9:6. Kag sino ining Prince of Peace? Inaamo ang aton Ginoong Jesus. Peace is not merely something Jesus gives us. Peace is found in Jesus Himself abyan. Ang mga layin naton, may importante nga purpose ina to restrain wrongdoing and establish order sa aton sosyudad. Sa Romans 13:1-4, ginaremind kita sa pulong sa Ginoo na may mga governing authorities kita. Kag ang role nila is to maintain justice and restrain evil. Apa ang layi by themselves cannot transform the human heart. Pwede nga nagatuman ka sang layi outwardly, pero sa kasing-kasing mo, aragya po ng hatred, aragya po ng pride, ang selfishness, ang greed, kag bitterness. Ang Jeremiah 17:9, nagasiling nga ang human heart is deeply affected by sin. So, ang kinanglan natin is not simply better rules. We need new hearts. And this is exactly what God promises. Sa Ezekiel 36:26, hambas ang Ginoo, "I will give you a new heart and put a new spirit within you." And ina, paagi lamang sa aton Ginoong Jesus. Lasting peace is found only in the Prince of Peace. Ang atong Ginoong Jesus nag-invite sa tag into a covenant relationship with Him. He alone can give us a new heart and lead us to a life marked by true peace and justice. Tungod kinahanglan, mapasag-uli anay ang relasyon naton sa Dios nga ginguba sang sala. We need to be reconciled to God. And ang reconciliation nga ina nang imposible tungod sa pagkarin ni Kristo. Siya ginbunag diri sa kalibutan, agod mangin aton manluluwas. Kag kung sino man nga magbaton sa iya as personal savior, kag Lord sa iya kinabuhi, makabaton sini nga kalinong. Peace that this world can never give. Because when you have Jesus in your life, in your heart, you will be reconciled to God. Ang gina-offer sa aton sang aton Ginoong Jesus is reconciliation. Accept Christ as your personal Savior and discover the peace that this world can never give. Experience this kind of peace in Jesus, the Prince of Peace. Amo ina ang aton nga pabalon subong adlaw sang Lunes.
1: Oras na! Oras na! Bilibid!

a las 8:21. Sa aton nga pagpadayon, may mensahe diri nga gin palabot si Ate Beatriz. Morning, Ma'am Joy. Keep safe always. Yes, halong-halong mandara. Ate Beatriz, no, praying good, no, sa safety sang kada isa. Si Pastor Marlon nag-message, good morning Miga Joy, pa attendance. Yan, check na attendance mo Pastor Marlon. Adlaw na ba magpa-check attendance ni? Di na tong mga classmate ta. Mga classmate dira, no? Sa tuanay, gapa-check attendance man diri. Puro pabatsyag man kamuda, be. Blessed day ahead. Mamahaw kita, pag-greet lang dari sa amon apartment kay Ma'am Melza. Tama ba? Ma'am Melz and Brother Marbs. Kag ila Baby Ken. Yan. Shout out na sa inyo, Ma'am Melz, Brother Marbs, Baby Ken. Salamat sa pagpamati. Sa aton pagpadayon, tagaanta ligua aton mga public service announcement. Dari kita sa aton action line. Idulong sa aton ni Miga Jen.

0: アクションライン。
1: Ginauhag sang Department of Labor and Employment o Dole Region 12 ang tanan nga mga job seeker sa bugos nga rehiyon nga magbuylog sa himuon nga handog ng Pangulo Job Fair sa Setyembre 14, 2026 magsugod alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon nga dunga nga himuon sa nagkalain-lain nga lugar diri sa Region 12. Ang mga job fair location, Fort Floor Convention Center, KCC Mall of Marbel City of Coronadal, sa Robinson's Mall General Santos City, sa Kiamba Gymnasium Kiamba Sarangani Province, sa Sultan Kudarat Convention Center Sultan Kudarat, sa Second Floor Mega Market, Poblacion 1, Midsayap, Cotabato Province. Sa tanan yung mga job seeker, magdala sang ilang updated resume kag valid ID.
0: Action! Line!
1: Ang Provincial Veterinary Office ng South Cotabato inline sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. May ara sang free rabies vaccination and distribution of vitamins until supplies last sa September 14, 2026 dira sa Office of the Provincial Veterinarian, Capital Compound, Barangay Zone 3, City of Coronadal.
0: Action! Line!
1: Ginauhag ang publiko sang City Health Office nga sundon ang paghalong para maprotehiran ang panglawas batok sa haze. Protektahan ang kaugalingon pinaagi sa pagsuksok sang mask nga N95 o mask nga kaparyasini. Magpabilin sa sulod sang balay kung hindi man manami ang kalidad sang hangin. Limitahan ang mga hilimuon sa gwa, labi na sa mga apektadong lugar.
0: Action! Line!
1: Sa tanan nga mga SSS members and client, ginapahibalo nga may bag-o na nga talatapan ang SSS Coronadal Branch. Dira sa may ground floor sang City Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Coronadal. Umpisa, Setyembre 1, 2026.
0: Action! Line.
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magparegister, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
0: Action! Line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or scan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action Line.
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property ang Office of the City Assessor City of Coronadal nag-auhag sa tanan ng mga tag-iyas ang lupa, talatapan, makinarya kag iban pang real property improvements o sa ilang mga awtorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sa assessment o transfer of assessment, pagtama sa mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
0: Action Line.
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sa ang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, Cinco Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
0: Action Line.
1: Luyag mo ba lang ang mangintesda scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-4331849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
0: Action Line.
1: In line sa Regional Development Council Week, ginauhag ang tanan diri sa Soxergen para sa isa ka community run 2026. Inisya libre 3 km and 5 km sa September 23, 2026, 4 p.m. sa Coronadal City Hall, exit or covered walk. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code makitaan sa DepDev Soxergen Region FB page.
0: Action Line.
1: Ang Agricultural Training Institute Region 12 nag-auhag para sa application sa Youth Internship Program on Organic Agriculture Batch 2027 to Batch 2028. Inisya nga Youth Internship Program on Organic Farming is a 21-month initiative designed for young individuals focusing on immersing them in the life of a farmer and promoting organic farming practices. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang FB page sang ATI Region 12. Ara dira ang link kag ang deadline sang application sa September 30, 2026.
0: Action! Line!
1: Ang DOH Center for Health Development SOC Surgeon Region nag-aawhag sa tanan nga mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan. Ini siya inline sa bakuna eskwela nga magsugod sa Setyembre 15 tubtob Nobyembre 15, 2026. Ang bakuna eskwela ipatigayon sa mga pampubliko nga eskwelahan sa bug-os Pilipinas. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo magpamangkot sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga aspiring computer programmers nga ang Department of Information and Communication Technology mag-conduct sang ICT Proficiency Examination and Computer Programming. Ang examination date sa November 18, 2026 dira sa DICT South Cotabato Provincial Field Office, Digital Transformation Center, Coronadal City. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register ang link ara sa ilang FB page, DICT Region 12. Ang mga requirement, valid ID, examination fee, birth certificate, transcript of records for graduating IT students, SCAND certificate of candidacy for graduation signed by the dean, for non-IT degree holders, SCAND certificate from your HR department stating you perform programming or ICT functions. Ginapahibalo nga wala sang walk-in applicants nga ginabaton.
0: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga impormasyon.

ginaimbitahan man ang kada isa para sa iunsang pangamuyo. 40 days of prayer and fasting para sa Japan, Indonesia, kagpungsod Pilipinas. Magasugod sa September 13. Over 2,000 prayer partners ang nag-sign up na and ready para sa sining nga hilikuton. And the movement is growing. There is still time for you to stand up in the gap because every prayer counts. Pwede ka mag sign up and become a prayer partner sa prayforasia.org. Dito ka mag-register if you want to be one, no, in prayer. Kaupod ang iban pang mga kauturan nato.

0: Alas 8:37 ang aton nga taknaabyan. Shout out liwat kay Sis Bevelyn sa Funticha Hilahos family dira sa Banga, and sa aton mga negosyante dira sa Merkado Publiko sang Coronadal, especially kay Ate Sherlita. Hello si She sa Pagaran family. Dira kita sa aton nga trivia time upod kay Pastor Alex. Ang topic natin today is about godly parenting kag pagdeal sa mga kabataan. Pamatii ang aton nga trivia from home.
1: Trivia for today.
2: Good morning sa aton nga mga ka-ONP kag mga ka-trivia subong adlaw. Ang aton nga trivia will deal on guides on dealing with our children sa subong nga mga panahon. Very challenging gid ang parenthood, pero may ara kita nga mga biblical principles nga maka-offer gid sang guidance para sa mga ginikanan on dealing with their children. So ari ang mga biblical principles and passages nga makabulig sa aton para mag-guide kag manurture ang aton nga mga kabataan. Number one, love and compassion. Ang foundation sang parenting, gugma. Kagina-emphasize man sang pulong sang Ginoo, ang gugma sa aton nga mga relationships. For instance, siling sa 1 John chapter 4 verse 7, "Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God." Kon pakitaan naton ang aton mga kabataan sang unconditional nga pagigugma, makabulig ina sa pag-build sang pagsalig kag pag-build sang secure nga relationship sa aton mga kabataan. For example, kon ang bata nimo daw wala bala nag-perform maayo sa isa ka test, no? Pagpuli niya, pagkita niya sa imo, nubugid ang iyang grade, no? So, imbis nga ma-frustrate kita or mangakig kita, sit down kita sa aton mga bata, no? Sa aton nga bata, kag i-discuss naton kung ano ba ang mga naging pagkakamali, kag paano nga ma-improve, no? Kag i-reassure naton sila sang aton nga love and support, no? Regardless sang ilang academic performance. Munang ginapakita, no, sa 1 John 4:7 nga even in difficult situations, pakita gid nato ng aton nga gugma kag compassion. Ikaduha, ang disiplina. Discipline and guidance. Importante ni, no? Importante ang pagdisiplina sa parenting naton. Very important aspect. Proverbs 22 verse 6, nagasiling, "Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it." So, ginapakita diri ang importansya sang pag-guide sa aton mga kabataan sa direksyon sang pagkamatarong kag sang good behavior. Pero balansihon naton ang aton nga disiplina with kindness and patience. Yan. For example, kung nag-irinaway sila sa mga sang utod niya, no? Especially kung nang bago sila magtulog kung gabi. Yan. I-establish naton ang clear nga expectation para sa ila. Kung ano, hindi lang gani nga kung magtulog kung gabi. Kung halimbawa, permi sila gaaway sang iya utod. Establish kita sang clear expectation sa ilang pamatasan. Both silingon, when they break the rules, i-remind mo sila sang inyo nga naistoryahan, no? Kag kung ano ang mga rason kung nga ang they should act with love sa ilang mga utod, no? Dapat consistent ang aton nga pag-guide kag pag-approach sa ila para maintindihan nila ang mga boundary kag ang importansya nga kinanglan sundon gid nila. Yan. So, number two is discipline and guidance. Number three, teaching and instruction. Tudloan tagid aton mga bata, no? In Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, siling sang Ginoo, "These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children, talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Importante ang pag-integrate sang spiritual teaching early in life sa aton mga kabataan. Especially kung nagakaon kita, no? Take time nga mag-share sang Bible story, mag-discuss ang lesson. Ang isa sa pinaka-famous nga istorya is the story of David and Goliath in 1 Samuel chapter 17. No? Nag-emphasize ang kaisog kag pagtuo sa Ginoo. Yan. Kagun paano nila ma-apply na sa ilang kabuhi. Yan. So tudloan gid, no? Hindi kita magtinamad magtudlo sa aton mga kabataan. And then respect and honor. Teach children to respect and honor others. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Siling diri, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Kinanglan mag-umpisa gid ang pagrespeto sa ginikanan. Kay kung kabalo sila magrespeto sa ginikanan, marespeto na sila sa iban man nga tao. Respectful family environment. Dapat ang ginikanan kapakita man nga ginarespetar taman ang aton nga mga bata, no? Kung nagapakita gani ang bata sang sinuplado, no, do ay girespeto, take that opportunity or use that situation as opportunity to teach about respect. Tudloan naton sila kung ay importante nga they should speak kindly and listen to others. Kag i-model man naton ina nga behavior, no? Dapat makita yaman sa aton nga kabuhi. Tapos dapat kalma lang ang pag-instruct naton sa iya. Yan. So respect and honor. Sunod, patience and understanding. Kinanglan sang ginikanan ang pasinsya. Colossians 3:21, nagasiling, fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. So dapat ang approach naton sa disiplina kag correction may ara sang patience and a spirit of understanding. Halimbawa, ang aton nga bata, do hindi niya na mabalanse ang iya eskwela kag ang extracurricular activities. So instead nga ma-frustrate kita sa ilang time management, i-discuss mo sa iya patiently, no, about challenges, no, ang mga challenges nila kag buligan ta sila nga mag-create sang manami nga schedule, no, para hindi sila magkaroon sang problema sa time management. Mati ta sa ilang nga concern kag mag-offer sang support kag guidance. And then number 6, modeling behavior. Kay nga, ah, ang aton nga kabataan, they learn by example. 1 Timothy chapter 4 verse 12, do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Amuning advice ni Paul kay Timothy, no, a very young pastor, nga mag-set sang example. So, kung i-model naton ina nga behavior bilang ginikanan, no, ma-influensyahan gid naton ang aton nga bata. Kay ti amo nang nakita nila sa ila parents, sundon gid na nila, no. Halimbawa, i-emphasize naton ang importance ang honesty, no, pagiging honest. Kag ipakita taman nga honest man kita sa ila. I-acknowledge naton kung nagkamali man kita sa aton mga bata. Kag i-explain naton kung paano naton iayuson ang mali. Okay? And lastly, prayer and seeking God's guidance. Pero dapat kita nga mga ginikanan mapinangamuyuon kag naga-seek sang guidance sang Ginoo. Important gid na bilang mga parent. Philippians 4:6, do not be anxious about anything but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God. Pray for wisdom and strength sa parenting para mabatas naton ang kabudlay man sang pagiging ginikanan. So, pareho sina kung nagahimo kita sang isa ka desisyon bilang isa ka pamilya. So dapat together we should pray as a family for guidance and wisdom. Discuss naton ang mga desisyon naton sa aton mga bata and we ask for the direction of God, considering nga kung kisa may mga desisyon kita as a family nga naga-impact sa kada miyembro sang pamilya. Okay? Yan. So, we seek the guidance of God through prayer. So, kabay nga mangin maayo ini nga guide, no, para sa aton tanan, as we deal with our children in these times, kag maka-build up kita sang isa ka relationship based on prayer, based on the Word of God, based on trust, honesty, understanding, patience, and love. Okay, so maning aton nga trivia para sa subong nga adlaw kag para sa oras na Pilipinas. Ako si Pastor Alex. Good morning sa
1: trivia for today.

0: 10 minutos antes ang alas 9 sang aga. Padayon kita diri sa ato niya programa Oras na Pilipinas. Extend guro kita jutay kay man naka mag-gand lesson lang aton ALS para maghatag kita sang mga update sa mga panghitabo diri sa aton lokalidad. Amo man sa kaiping naton iyang mga rehiyon. So, unahon nanay naton ang mga aktibidades diri sa lokal naton nga in area. Then later sa BARM naman no sa ongoing mga pinili ay ang ongoing pinili ay dito. So, subong ang update ko aw naton paagi kay Migo Dave kay man sininga weekend si Migo Dave ang nag-attend sang ginpatigayon nga Legis here sang aton iyang kongreso nga ginpatigayon mismo diri sa siyudad sang Coronadal sa probinsya sang South Cotabato, dira sa South Cotabato Gym and Cultural Center kag sa KCS 1 Elementary School no Sabado Domingo ni nga hilikoton nga ginpatigayon diri sa aton gid nga lugar. Ibalo naton ang detalye kay Migo Dave sa iyang mga na kuha ng kalap na impormasyon sa sininga hilikoton. Migo Dave, good morning.
1: Good morning, Miga Joy. Kag saliwat, good morning man sa aton mga tigpalamati subong iya nga aga dari sa aton palatuntunan oras na Pilipinas.

0: especially diri sa aton nga probinsya Miga Joy. So nagbisita, nag-personal gid nga nagtambong si House Speaker Boji D para hisgutan ang mga importante nga hilisgutanan diri man sa aton nga probinsya, upod si aton congressman Attorney Ferdinand Hernandez.
1: So aton nga Speaker of the House si Speaker Faustino Boji D. III.
0: Isa sa mga importante nga natalakay Miga Joy ang ang renaming sang South Cotabato State College nga mangin isa na inika university kay hambal ni Attorney Hernandez, tapos na ni sa Kongreso kag may ginpain nga pondo para sa nasambit nga bulutuan aton nga pamatian ang iya nga

0: Angot sa South Cotabato State College, ginaplano na siya nga himuon nga South Cotabato State University diri sa aton nga probinsya. So according kay Attorney Hernandez Migajoy, nagpaina ang national government nato sang additional nga 30 million pesos nga pondo para sa pagpatukod sa mga ginakinahanglan nga building, kag sa next year igapain man ang additional na naman nga 45 million pesos para sa South Cotabato State University. Kaga sunod pa sa iya, magadugang man sang mga courses kag programa ang college kay para mas madamo pagid nga estudyante ang makabenepisyo sa mga programa sang gobyerno. Kaga plano man nga pagahimuon nga full scholars ang tanan nga mga estudyante nga nagatuon o nagaeskwela sa nasambit nga bulutuan.
1: So State College isa na sa priority bill no ni Congressman Hernandez.
0: Yes,
1: ano
0: pagid
1: ni Goal? I'm a good Dave.
0: Kaga in addition dira para sa aton nga probinsya, nagpainman ang gobyerno sang mga dugang pangapundo para sa aton na Sac Surgeon Regional and Medical Center. Aton pamatian ang pahayag ni Speaker Boji D. At ang pamatian ang pahayag ni Congressman Dinand.
2: Sa speech ni Speaker, status ng conversion ng South Cotabato in a state university, tapos na sa Kongreso. We're waiting for the counterpart bill in the Senate. I think nag-hearing na sila. Very supportive naman si ang chairman no sa education, si Senator Villanueva, na ginapast track niya para mag, I don't think wala na kami sa bycam because we have the same version, so it will go directly to the office of the president. And rest assured the speaker na once ang counterpart bill madiretso na sa executive, he will make sure that this will be a mapirmahan.

0: and it will become a loan. And at present, mayroon kita building na binatintong sumong, I think it's worth more than 30 million. And then for this year, may dugang kita na another building. No, I think that's 45 million. Of course, ang inang building, it's a allocation given by the speaker na ginibot.
1: So amo to siya ang latest update halin kay Congressman Attorney Ferdinand Hernandez. So subong may gin-allocate nga 400 million pesos para sa mga building idugang sa Surgeon Regional and Medical Center kag ginaplanuhan man nga next year para sa masunod nga budgeting. Mega Joy, may allocated nga 130 million pesos nga ginlakipan sang 50 million pesos para sa cancer center next year kay para man makabenepisyo ang mga pasyente naton, mga pumuluyo nga may balatian nga cancer kung ginatawag.
2: Mm-hmm. Good news na no kun matigayon gid nga ma fast track may good day kay para hindi na maglakat sa lagyo nga lugar ang aton iyang mga pasyente dari sa South Cotabato.
1: Yes, Mega Joy, kag sana sambit nga ginaduso nga budget ginlakipan sang mga equipment nga mga ginakinahanglan sa ospital kag ang mga budget man para sa mga plantilla positions nga mag-ubra para sa ikabenepisyo sang probinsya sang South Cotabato kay halin level 1 ginaplanuhan gid nga mangin level 3 ang ospital kay para mas mabatyagan gid sa mga pumuluyo kun ano ang serbisyo nga ara kita diri sa South Cotabato.
2: Okay. Thank you, Migo Dave, sa sinanga mga update.
1: Para sa oras na Pilipinas, ang ini ang inyo abyan, Migo Dave Pestanyo nagadulong sang mahinungdanon nga impormasyon.
2: Alas 8:59, mag-extend kita jutay sa aton iyang programa abyan. Para tagaan ligwa ang mga update, halin man sa aton iyang mga otoridad, partikular sa sitwasyon sang aton nga pinili ay dira sa may area sang Barm. Ara sa pihak linya sang aton nga telepono,

0: So, ining aton iyang makaupod sa pihakli niya sa aton telepono is ang aton nga spokesperson hadin sa aton iyang nga militar, si Lieutenant Colonel Ronald Suscano. Good morning, sir. Kumusta po ang sitwasyon ng eleksyon dyan sa area ng BARM?
1: Good morning. Good morning man sa lahat ng nakikinig dyan sa DXAI sa Coronadal.
0: Opo. Mangayo lang kami, sir, no, sang update halin sa inyo sa pag-monitor, no, kagpagbantay naton sa ongoing piniliay.
1: As of this time, 100% open kag tuloy-tuloy man ang butuhan sa lahat, sa tanan nga presinto sakop sang 6ID. May mga tension lang kagabi kag early this morning, pero so far back to normal naman tanan.
0: Okay. Diin nga mga area, sir, sa inyong pag-monitor ang medyo may aragid sang mga natabo nga tensyon?
1: Mostly diri Cotabato City. Yung mga lugar outside the city, yung dalawang probinsya ng Maguindanao kag Special Geographic Area, wala pa man sa may nagsulod nga report nga may mga problema. So far, diri mostly Cotabato City.
0: Okay. So, ano ang mga intervention nga inyong ginhimo matapos ning mga natabo ng mga tension, sir?
1: May araman kita quick reaction force na pwede augment sa mga polling places naton nga may mga problema sa mga schools. Nagdagdag lang kita ng mga deployment naton, mga deployed personnel, to make sure nga ang mga butante naton safe lang sa ilang pagboto kag pagbalik sa ilang puloyanan after voting.
0: Ang mga nag-serbisobong, no, sa pinili ay mayara ba sa mga ano naton otoridad nga sila na yaang nagabantay sa mga voting precincts naton? Hindi na teacher.
1: Diri sa Cotabato City, 139 ang mga teachers nga nag-back out. Mayara man na-train ang COMELEC nga mga 200 police personnel to replace sa mga polling places nga wala teacher. Wala man problema na na-solve man nila. Kaya man talusan sa mga na-train na mga police personnel.
0: Okay. Ano ang rason suno pa sa aton mga magtutudlo nga hindi sila makaserbe? May mga threat ba sa kabuhi nila?
1: Base sa aton pagkikistorya, may mga nag-advise sa ilang kung pwede mag-atras lang for some security reasons.
0: Okay. So far, wala ba sang mga ano, sir, mga armas nga na ano nato na monitor?
1: Sa mga checkpoint pa lang, hindi na pwede makalusot na siya, eh. Kung may alaman armas nga ginggamit, iningari lang sa mga panimalay nila ang mga caliber 45 pistol, mga 9mm, ang itong ginggamit kagabi. Kaya may arabi lugar nga kagabi pa lang nagpila na sila kaya gusto nila sila gidumauna matapos dayon. So mga nagatulakay, mga nagasinumbagay, tapos may iban may pusil, siyempre may tinamaan, may patay, may wounded. Mga supporters, nga mas mainit pa sila kaysa sa mga kandidato.
0: Abaw, ti anong intervention ginahimo naton sina kamo ba sa parte sa mga kasundalohan naton, no, nag-augment sa aton iya kapulisan?
1: Dasig naman lang naton respondihan, pero tong mga nagamit pusil, dasig lang man panago kaya ramang balay sa palibot. So ginaimbestigahan kung kay sino tong supporter para ma-identify nato, makasuhan. Sa subong focus muna sa mga polling places to ensure nga tanan nga mabutante safe lang makabuto hasta matapos ang butuhan karon sa hapon.
0: Ano oras nagsugod ang aton niya pag-abri sa mga presinto?
1: Alas 5 kina sa aga, nag-open na ang iban. Pero nag-start gid ang boto do mga alas 7. Then hasta siguro sa alas 5, alas 6 man karon sa hapon.
0: Okay, so until 6 pa. Pila ang inyong na-deploy ng mga personahe, sir? Nagpa-augment pa ba kamo halin sa iban nga region?
1: May mga nag-alabot man halin sa Davao, halin sa Surigao, sang nagligad pa man tubulan. Upod na sila sa deployment. May mga more or less 3,000 nga na-deploy. May mga more or less 3,000 man na naka-standby alert para mag-augment sa mga lugar kung sa diin sila kinanglan pa.
0: Okay. Kumusta ang mga ano naton, sir, checkpoint naton? May arabas ang mga na-apprehend?
1: So far, mas naghigpit kita sa mga checkpoint natin. Daw may mga na-confiscate na mga may dala ng mga drug paraphernalia. May iban may mga pusilman yung pang-confiscate. Pero minimal lang man.
0: Pa-confirm ko lang, sir, ning incident ra sa may Cotabato City, election-related gid man ini nga may ara gid sa mga ginbawian. Tatlo suno pang ginbawian sang kabuhi.
1: Mga supporters biya sila. Okay. So, kung ang mga supporters matawag nato election-related, mm-hmm. na kay identify nila kung sino supporters sa piyak, kay sino ni, sila man lang gailinaway, ara na sa PNP sa pag-assess kung i-declare nila election-related. Kasi mostly mga supporters man, may mga color-color pag ganun sila.
0: Nagapila ni sila, no?
1: Kagapila. Kay kagabi pa lang nagpila ng iban kay ang advice dapat aga pa daw makaboto para hindi mabutan init. Pero daw hindi mag-init kay daw mag-gumgum gali daw mag-ulan.
0: Opo, oo. Pero daw sila ang nag-init, no?
1: Sila yung ga-init. Mas mainit pa sila yan sa mga politiko.
0: No? Hindi lang, anong advice ang aton iyang kasundaluhan angot sa mga supporters, sir? Basi miyara ka sang mapalabot nga minsay sa anda.
1: Pero may manamon gin-emphasize nga dapat kalma lang kita. I-respeto natin ang isa kag isa. Kung ano man ang maging resulta sa eleksyon, kung sino magdaog, di congratulations, ang maperdi, better luck next time para hindi kita magilinamo kay budlay man nga di natin mabaton ang resulta sa butuhan. Kay ti ini mandato man sa mga tao, so dapat respeto naton para tayo yon lang kita nga malinong.
0: Sa mga ginakulbaan, sir, tungod sining mga nagkalatabo kagabi, anong maahawag naton sa ila sa sitwasyon subong? Safe na ba nga maglakad sila sa mga presinto?
1: Yes, normal situation naman kita subong. Wala man sang dapat ikadlok. Ginencourage nga naton tanan nga makaboto gid para hindi masayang ang ilaboto.
0: So exercise gid ang inyong right to suffrage, no? Kag kun may ara sila sang mga maobserbaran dara sa ilang palibot, paano sila mag-report, sir?
1: Open man 24 hours ang hotline naton. Pero just in case hindi nabala ng hotline number, may mga makita man sila na mga police personnel katapos ang AFP Philippine Army nga pwede na palapitan na ara lang sa palibot nila.
0: Kumusta man, sir, ang inyong mga gin-deploy dito sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan magluwas sa siyudad sang Cotabato?
1: In place naman tanan sa probinsya sang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Special Geographic Area. Ganun din sa kabilang side, sa Lanao, Basilan, Cagtibitawi.
0: Ano lang gid ang dapat tandaan sa mga pumuluyo naton nga ginabawal sa panahon sang pinili ay?
1: Well, una, ang pagdala sang armas, ang pagdala sang mga drug paraphernalia, ang mga hubog man. So, ang mga nang gina-emphasize.
0: Bawal mag-inom sang makahulubog na ilimnon. No, kay may liquor ban kita.
1: Yes.
0: Sige. Sir, ano ang assurance sa aton military nga kontrolado na naton ang sitwasyon?
1: Well, in behalf sa 6ID and Joint Task Force Central, we'd like to assure the public that everything is under control, back to normal situation yung mga lugar nga nagka-tension kagaina. Let us exercise our right to suffrage, and we hope na matapos ang election very peacefully, orderly, and successful, credible for Bangsamoro.
0: Asta san o ang deployment sa aton militar dira sa BARM?
1: Actually, until the end of this month, until ma-declare na peaceful na, stable, back to normal lang taran.
0: So, hindi pa makapauli ang aton mga kasundaluhan sa ila mga dating mga destino, destination, no?
1: Oh, gani ako gani taga-South Cotabato, hindi pa makapauli. Lapit lang daan to.
0: Ayan, so bawal ang leave sa inyo. Bawal ang leave subong sa mga sundalo natin kagapulisan, no?
1: Ayan. Di po ka pa birthday na.
0: Ay, hala.
1: May birthday daan to.
0: Birthday daan ni Pong Tani, no?
1: Oo, ilang. Mabawi lang ako pagpuli ko eh.
0: Oo, sir. Halong dira, sir. Salamat sa inyong pag-servisyo sa aton katawhan kag pag-maintainar sang peace and order. We're praying good with you para sa kalinong sang pinili ay dira sa BARM.
1: Madamo man nga salamat kag mayong aga.
0: Yan. Thank you, no, sa aton iyang mga kasundaluhan, mga kapulisan, ang aton iyang mga in-place man yung mga volunteers, mga bipat sa mga barangay nga nag-augment no, para sa pag-maintainar sang peace and order sa aton iyang lugar, especially dira sa Barm. Si Lieutenant Colonel Ronald Suscano, aton mandi kasi manwano, taga-Banga. Sa bulan pasuno sa iya ang deployment sa aton iyang mga kasundaluhan dira sa area sang Barm asta nga madeklarar ang mga nagdaog sini nga pinili ay dasig lang man ni no kay automated so ara naman na dayon ang result sina so ginauhag ang aton iyang mga kababayan dira sa area sang Barm even sa mga SGA diri sa May Cotabato province to exercise your right to vote no indi magpahulga kag indi man manghulga ha ang mga ginasuportahan ninyo nga mga kandidato suportahan niyo lang indi nga mangin matay gig kamo para sa ila no asta lang man diri no indi nga ibuhis mo gid ang kabuhi mo no para lang gid sa amusina ha isa lang kabuhi tatandaan naton kag be at peace no sa imo da nga mga even ang mga hindi gaugyon sa imo ginapatihan respetuhon lang no respetuhan na ilang gid no part man isang naton proseso sang demokratiko nga pungsod kung sino ang mapili sang majority ti amo to ang aton iyang suportaran naman no kun sila magdaog no hindi nga kontra ka na lang gid asta sa asta kasi uphold nato na sa pangamuyong mahimo nila ila katungtanan sang insak to. Kung may aragin man sila sa mga ginahimo nga hindi suno sa aton nga layi, may tama nga proseso. So hindi naton agyon sa dahas o kon sa violence. Ha? Kay kita man gyapon ang alkansi kon amo sina mga kabiyanan. Alas 9:12 dari na lanay kuto bang aton iyang pagpangalagad. Ini ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier sa pag-assist diri ni Miga Jen, Kuya Anson sa technical side and kaupod man kagina si Migo Dave no para sa aton mga dugang update dari sa aton lokalidad. Magabilin kami sa inyo sa maayong aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian. Ang Dios lamang aton pagasaligan. Sa aton mga ALS learners, may ara kamo canned lesson. Sana bilin naton nga mga minutos. Tutok sa gihapon diri sa Jessice Dos DXKI.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: narito na ang programang ALS 2.0, isang radio-based instruction program na magbibigay ng karunungan at pag-asa sa mga nais makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya, junior high school at senior high school. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 1062 DXKI, Department of Education at Bureau of Alternative Education. Halina't makinig at matuto mula sa ating RBI instructor.
1: Episode bilang 12, titulo, Handa ka na bang bumoto?

pata makapagparehistro at makaboto kapag eleksyon ang ating paksa ngayon. Ang ganitong paksa ay bahagi pa rin ng ating layunin na linangin ang ating sarili at magkaroon ng ugnayan sa komunidad. Bawat mamamayang Pilipino ay may tinatamasang karapatan. Ang mga karapatang ito ay nakatakda sa katipunan ng karapatan na nasa saligang batas. May dalawang uri ng karapatan. Ang mga ito ay ang karapatang sibil at karapatang politikal. Ang karapatang sibil ay karapatan ng bawat Pilipino bilang naninirahan sa isang pamayanan. Ang karapatang politikal naman ay nauukol sa pagpapalakad ng pamahalaan. Dapat alam ng isang Pilipino at dapat isinagawa ng isang mamayan ang kanyang mga tungkulin bilang Pilipino. Isa sa mahalagang tungkulin at karapatan ng isang Pilipino ay ang magpatala at bumoto. Sa pamamagitan nito, mailalahad ng isang Pilipino kung ano man ang kanyang gusto. May tungkulin at karapatan ang bawat isa sa atin na makibahagi sa pamamahala sa ating bayan. Papaano na isasagawa ito? Sa pamamagitan ng pagpapatala at pagboto tuwing eleksyon. Sa isang malayang bansa tulad ng Pilipinas, ang pinakamabuting proseso sa pagpili ng mga kinatawan ng mga mamamayan ay sa pamamagitan ng pagboto. Upang makatiyak na may maayos, malinis at kapani-paniwalang eleksyon, ang mga batas ukol sa eleksyon ay nakatakda sa aklat na pinamagatang Omnibus Election Code, COMELEC Rules of Procedures and Other Election Laws. Pero alam ba ninyo ang mga katangiang dapat taglayin upang makaboto ang isang tao? Ano naman ang mga diskwalifikasyon ukol dito o sino yung mga taong hindi maaring bumoto? Malalaman natin ang mga ito sa ating kwento na pinamagatang Handa ka na bang bumoto? Sa kwentong ito, itatampok ang isang pagpupulong sa barangay. Nagpatawag ng meeting ang kapitan ng barangay at kanilang pinag-usapan ang mga problemang makakaharap ng mga tao kapag nagpaparehistro at kapag bumoboto. Nagkaroon ng mga pagtatanong mula sa mga taong bayan. Ang ilan sa mga napag-usapan ay kung sino ang kwalipikado magparehistro, sino ang hindi makakaboto, at ang mga problema sa rehistrasyon at botohan.

0: Konting katahimikan lamang po, mga kaibigan. Ipinatawag ko kayo dahil may pag-uusapan tayong mahalaga. Tayo'y nadirito upang pag-usapan ang nakatakdang pagrehistro para sa nalalapit na eleksyon. Sa susunod na Sabado at Linggo naman ay ang pagrehistro ng mga botante. Ating pag-uusapan kung ano ang gagawin para maging maayos at tahimik ang pagrehistro. Atin ding pag-uusapan ang mga problemang inyong makakaharap na may kaugnayan sa pagrehistro at sa pagboto. Kasama natin ngayon ang isang opisyal ng COMELEC dito sa ating bayan upang sagutin ang ilang mga katanungan ninyo ukol sa pagrehistro at magbibigay na rin ng ilang mahalagang impormasyon ukol dito at sa pagboboto. Narito po si Ginoong Rolando De Leon.
1: Maraming salamat po, Kapitan. Mga kaibigan, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Mainam yung kayo'y magtatanong upang malaman ang impormasyong napakahalaga para sa bawat Pilipino. Ang pagboto po ay ating tungkulin at karapatan. Kailangan gawin natin ito ng wasto. Pero bago tayo makaboto, kailangan magparehistro muna po tayo.
0: Tama si Ginoong De Leon, mga kababayan. Ngayon, ano ang mga katanungan ninyo?
2: Eh, Kapitan, 18 pa rin ba nakatakdang edad para magparehistro ang isang tao?
0: Oo naman! Kaya samahan na ninyong magparehistro ang inyong mga anak na sumapit na sa 18 taong gulang.
3: Eh, kami po, Kapitan. Kalilipat lang ho namin dito ng mga ilang buwan. Pero kami po ay nakarehistro sa probinsya ang aming pinanggalingan. Kailangan pa ba namin magparehistro ulit?
0: Abay, kailang ipakansela ninyo ang inyong rehistro doon para kayo'y makapagparehistro ng panibago dito sa ating bayan.
3: Eh, ano pong gagawin namin? Di ba pwedeng magparehistro na lang ng panibago dito?
1: Aba, hindi pwede yan. Eh kung pagkaboto ninyo dito, umuwi naman kayo sa probinsya, bumoto ulit kayo doon. Eh di, flying voters pa ang mangyayari sa inyo. Bawal po yun. Umuwi kayo sa probinsya ninyo o kaya'y sumulat sa inyong munisipyo at ipakansila ang inyong rehistro. Bibigyan kayo ng cancellation paper at ito ang ipapakita sa COMELEC dito o sa Board of Election Inspector para kayo'y makarehistro ng panibago.
2: Eh, ano po ba mga kwalifikasyon para makarehistro ang isang tao, Kapitan?
1: Unang-una po dapat ay 18 taong gulang na magpaparehistro. Siyempre ho, kailangan mamamayan ng Pilipinas. Dapat hindi naalisan ng karapatang bumoto. Dapat namuhay siya o tumigil sa Pilipinas ng may isang taon at dapat may 6 na siyang namuhay sa bayan kung saan nais niyang magparehistro at bumoto.
2: Ah, ano po yan, Kapitan? May sinabi kayo ukol sa pag-aalis sa karapatang bumoto. Pwede po ba yun?
1: Oo naman. Tinutukoy dito ang mga diskwalifikasyon. Sino ang mga taong hindi makaboboto? Ito ang mga sumusunod. Una, ang sinumang nasintensyahan ng pagkabilanggo nang hindi lalampas ng 1 taon at di ito nabigyan ng plenary pardon o amnestia. Ikalawa, ang sinumang nahusgahan ng korte sa krimen na may kinalaman sa kataksilan sa pamahalaan tulad ng rebelyon, sedisyon, di pagsunod sa anti-subversion law o kaya'y paggamit ng armas o krimen laban sa katatagan ng pambansang seguridad.
3: Eh, yung mga sila ulo po ba'y pwedeng bumoto?
1: Siyempre naman, hindi po. Hindi maaaring makaboto ang mga taong wala sa matinong pag-iisip.
2: Oh, paano naman po kung nawala ang voter's ID? Makakaboto po ba uli?
1: Eh, Lolo, kailangan iniingatang mabuti ang voter's ID. Ano po? Dahil walang duplikado ito. Pero kung ito'y nawala, kailangan gumawa kayo ng affidavit o testimonya ng isang taong nakakakilala sa inyo. Halimbawa po, ang inyong kapitbahay o kaya na may ang kapitan ng inyong barangay. Ito po ang ipipresenta sa miyembro ng election board upang kayo'y makapagparehistro at makaboto ulit.
3: Eh, Kapitan, yun pong hindi marunong masyadong bumasa o sumulat o kaya yung mga matatanda, pwede ba silang makaboto?
0: Ang mga ganong tao ay dapat sinasamahan kapag sila'y boboto. Pati na yung mga may pisikal na kapansanan ay pwede rin makaboto pero dapat silang samahan ng kanilang mga kamag-anak. Eh, Ginoong De Leon, siguro yung makabubuti kung ipaliwanag ninyo sa kanila kung papaano ang pagrehistro.
1: Opo, Kapitan. Mga kaibigan, sa araw ng rehistrasyon, pumunta po kayo sa itinakdang lugar kung saan gagawin ito. Hanapin ang pangalan ninyo sa listahan na nakapaskil sa dingding ng gusaling paggaganapan ng rehistrasyon. Sa loob ng kwarto ay may mga opisyal ng COMELEC na magbibigay ng forma na inyo namang sasagutan. Ang impormasyon pong ito ay nauukol sa personal na kalagayan ninyo tulad ng inyong pangalan, edad, kailan at saan kayo pinanganak at iba pa. Kapag natapos na ninyong sagutin ito, bigbigyan po kayo ng inyong kopya na may nakalagay ng mga numero. Ito po ang inyong voter's ID.
3: Ganun lang ho ba? Madali lang pala eh.
0: Aba, oo, hindi mahirap ito. Ginagawa natin ang pagrehistro upang legal tayong mapabilang doon sa mga taong kwalipikadong makapili ng kandidatong mamamahala sa ating gobyerno. Meron pa ba kayong mga katanungan?
2: Naku, Kapitan, wala na po. Maraming salamat sa inyong mga paliwanag.
0: Sikapin nating maging maayos ang pagpaparehistro. Magpapaskil kami ng listahan ng mga botante para malaman ninyo kung saan ang inyong presintong pagbobotohan. Magtatalaga rin kami ng mga taong mag-aayos sa katahimikan at kaayusan sa araw ng pagrerehistro. Sabihin ninyo sa inyong mga kakilala, mga kamag-anak na magparehistro sila ng maaga upang maiwasan ang pagkaabala. Maaaring samahan ninyo sila sa kanilang pagpaparehistro. Gamitin po natin ang ating karapatan ito.
3: Makakaasa kayo sa aming suporta, Kapitan.
2: Opo nga.
3: Upang maging maayos ang ating rehistrasyon at botohan.
0: Oh, sige, maraming salamat sa inyong pagparito. Kayong lahat, maraming salamat. Inaasahan kong ipamamalita ninyo ang tungkol sa pagpaparehistro sa inyong mga kamag-anak at kakilala. Inuulit ko, gamitin natin ang karapatang bumoto. Huwag natin itong ipagbili. Ito'y ating tungkulin at karapatan bilang mamamayang Pilipino.

Inyong narinig ang mga problema may kinalaman sa pagrerehistro para makaboto. Inaasahan kong alam ninyo na ang mga wastong pamamaraan sa pagrerehistro at ang kahalagahang magamit ang karapatang makapili ng tunay na kinatawang mamamahala sa pamahalaan. Huwag abusuhin ang karapatang ito. Marami tayo nababalitaan na ipinagbibili ng ilang mga mamamayan ang karapatan nilang ito. Dapat maging totoo tayo sa ating mga sarili. May obligasyon tayong gamitin ang ating karapatang bumoto. Gamitin natin ito ng tama at maayos at ayon sa sinasabi ng ating konsyensya. Huwag ipagbili ang karapatang bumoto. Kayo ba'y kwalipikado ng makapagparehistro para sa darating na eleksyon? Bilang pagsubok sa inyo, anong mga problema sa pagrerehistro ang tinalakay sa kwento? Sabihin nga ninyo kung papaano ang pagrerehistro. Sino ang may karapatang magparehistro? Sino naman ang hindi maaari magparehistro? Bakit hindi dapat ipagbili ang karapatang bumoto? Kung hindi nyo tiyak ang inyong sagot sa mga tanong na ito, maaari ninyong pakinggan muli ang tape at basahin ang inyong learning guide. Inaasahan kong nakapagbigay na naman kami ng dagdag na kaalaman sa inyo. Hanggang sa sunod nating pag-aaral, maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: inyong narinig ang programang ALS 2.0. Para sa gustong mag-enroll at mga katanungan, tumawag lamang sa numerong 083-877-0302 o bisitahin lamang ang ALS and Skills Training Center na matatagpuan sa Corner Alunan at Rizal Street, City of Coronadal.
1: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning sa inyo pong mga nanonood at nakikinig sa amin dito po sa Family Matters ng 702 DZAS. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 14. Kasama niyo po kami ang inyong mga lingkod. Bishop John of Milan, kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Kumusta po kayo, Kuya Willie?
1: Mabuti po sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. At dito sa amin ay... mainit ang sikat ng araw.
0: Mainit ang sikat ng araw. Dito rin po, praise God. At kapon ay mayroong punto na napakainit ng araw.
1: Mm-hmm.
0: Usap kami, sabi namin, ang init naman. Asakit. At mamaya may umambun. At binawi namin yung aming reklamo.
1: Pagka ganyan, binibiro ko mga kaibigan natin, mga kaagapay natin eh. Yan? Nagre-reklamo o nagkukwento lang?
0: Eh, sabi ko naman ako, nadidinig ni Lord ang ating mga bulong-bulunga. Ayan. Eh, binawi namin agad. Umuhusa naman ang ulan at talagang nahirapan tayo. Salamat sa Panginoon sapagkat kami ni Kuya Willie ay sa aming mga kanikanyang lugar ay dito sa Bulacan at saka dyan sa Marikina. Ay maganda ang panahon. Sa inyo po, gusto po ang inyong panahon. Sa inyong kinalalagyan. Kayo po nanonood at nakikinig dito sa Family Matters. Sa programa po ito ay dito sa himpilang 702, DZAS, FABC Radio, TV, Agapay ng Sambayanan. Isa kaming AM station ng Far East Broadcasting Company, Philippines at kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. You can listen via radio sa 702 DZAS AM band or pwede rin kayo manood sa online through live streaming sa Facebook page. Lagay niyo lang po 702 DZAS FABC Radio at YouTube channel. Pwede rin 702 DZAS FABC Radio TV. Pwede rin po kami mapakinggan din sa 702 DZAS mobile app. Pwede niyo po i-download. Mag-download na po kayo sa inyong mga device. Libre po ang mag-download. At kayo po ng Kuya Willie ay lagi pong nagagalak sapagkat tuwing Lunes dito sa Family Matters, kami po ang inyong mga kasama at tagapayo. Ngunit siyempre, gusto natin batiin ang happy, happy birthday ang aking kabiyak. So, Wednesday. Birthday ni Tess. So, Wednesday. Kaya, praise the Lord.
1: Kailan yan?
0: So Wednesday, 16. At yung amin ding kaibigan, napaka-supportive na kaibigan, mga kaibigan ay birthday din. Si Maring Selly Sarabia ay birthday din. At ganoon din si Ate Nelia Lozada. Ayan, mga kabasyo. At ngayon linggong ito. At ganoon din si Pastor Cornelio Boy Corrales. Ay birthday din. So, naku, maraming nagbe-birthday. At baka ikaw merong gusto batiin habang kayo nag-aantay ng iba pang text.
1: Oo. Siyempre, batiin po natin yung mga kagapay natin. Una po, si Sister Carol Bautista. Ito, suki natin. Tapos si Nanay Angelita Salamat Estrada. And then, kasama na po sa pagbati natin yung mga tita natin sa Cavite, siyempre, Kuya Junel. Tapos ang ate Marlene Namuco, kasama ang ate Josie sa kanilang lugar sa Kawit, Cavite. Ngayon po, kahapon, birthday ni Erico Ramos, kapitbahay po ng MCF. At kahapon pinagdiwang po yung birthday para ngayon ni Given Joy Teodoro. At on the 16th, happy birthday kay Chris Hesed Joe Mortis. Anak po ito ng, apo ng ating Pastor Paul Mortis. Mm-hmm. Kay Elder Jojo Mortis. At sama po sa pag-birthday ng pagdiriwang, the same day ay si Nicole Villamiel sa Tondo naman. And si Rain Brian Flores. Dito rin po malapit sa MCF. Happy birthday sa kanila. And of course, kasama po natin binabati yung kanilang anibersaryo ng kasal si Ate Rufa at Kuya Edgar Hizon sa, ngayon mismo. kanilang kaarawa ay anibersaryo ng kasal. And of course, di natin kakalimutan, binabati po natin yung Phoebus College of Bible sa kanila pong Foundation Week itong linggo na to. At come Saturday, September 19, ay pupunta po tayo sa kanila doon sa karuhatan para po makipagdiwang sa Phoebus Alumni Homecoming.
0: Ayun, maraming mga na-produce ng mga mahuhusay at talagang effective servants of the Lord ng Phoebus College of Bible. Ayan. Congratulations kay Pastor Tim na siyang pangkasalukuyang pangulo ng Phoebus at ang kanyang napakahusay na team. Hindi natin may isa-isa. Ano, Happy Foundations Day po sa inyo lahat. At mga nanonood ang kinig sa atin, naka-tune in ako yung Willie, ang Mendota couple and family diyan sa Old Manalo, Bulacan, si Andy at saka si Aida. Ayan. At yun din, si ito nakalagay, Kung Kang Kumets. Ayan, baka ano daw code niya. Ay nanonood daw mula sa Villa Roma 5, Lias Marilao. Ayan. At sa si Mendoza couple naman diyan sa Old Proper at meron tayo midweek dyan ng Hope of Glory Community at lagi natin sila kasama dyan sa CTFE dyan sa tabi ng SM City Marilao at ganoon din sa Alive Complex. Si nanonood din nakikinig sa ating ngayon at bumabati si Nora de la Paz Madriaga. Good morning po kaagapay sabi nila. Si Lolit ay mapagpalang Lolit Adia. Mapagpalang umaga daw po kay Willie sa inyo. At dito sa Taytay daw sila. Makulimlim lang daw.
1: Yun.
0: Taytay. Maganda klima dyan.
1: Yes, oo nga.
0: Part of Metro. Si Rosalinda Ojano Manzano ay nanonood ng kinig sa atin. Hindi mo abati. At sila nakikinig via radio. At ganun din nag-abati ng happy birthday kay Ate Tess, ayan. At ganoon din si Beth de Jesus. Good morning. Isa sa masipag
1: morning
0: na Gicones dyan sa Valenzuela, Kuya Willie. Dyan sa CNB Mall, sa likod ng ating fire station dyan, main fire station. At ganoon din si Nelia Palma. Nanonood sa atin mula sa Bukawi, Bulacan. Ganoon din si Faustina Frankie Habla. Magandang umaga daw po sa ating dalawa, Kuya Willie, at siya ay natutuwa at nakikinig siya at nakasubaybay. Si Leonida sa Tela Sakada Rubio. Nag-good morning sa ating Kuya Willie at sa lahat ng kasama niya nanonood at nakikinig at siya naman ay from Bacoor City, Cavite. Si Marl, oh, si Ate Marling Guillermo.
1: Hey!
0: Ang kumari mo.
1: Oh, mare.
0: Talaga.
1: Pinagpe-pray po natin ang Kuya Bert, Pastor Bert Labawan, ano?
0: Uh-huh.
1: Ang kuya nila Mari Merlin.
0: Mm.
1: Nasa ika nga po physical challenge niya.
0: Oh, we pray for the recovery at kay Ate Merlin. Hindi na parang napako na ang edad niya, hindi na tumatanda. Mm. Ang dadalo ba ito sa alumni homecoming niyo?
1: Hopefully kasi nga dinala dito sa Maynila from Davao ang Kuya Bert para nga po sa kanyang karamdaman hopefully magkita rin sa Saturday.
0: Yan, so ganoon at panalangin natin ang Kuya Bert sa kanyang kalusugan. Si Leonida, yan ito nga po si Jonard Rosal at si Pastor Alen. Ang napakamabunga naming couple, maraming dini-disciple at may mga anak at apo na dini-disciple. Si Erwin Soriano, pastor for, ano namin yan, for discipleship dyan sa Coron, Palawan. Nag-good morning sa ating dalawa, Kuya Willie, at nanonood from Coron, Palawan. Si Ed's Plegaria, ayan, nag-good morning po sa atin na sa buong family, Mantos family. At nakikibati pa rin si Lenida ng happy birthday sa kanya raw ako, si Elijah Rubio. Ayan ako, marami pa mga mahabol. O, sumagot ang kumari mo, yes. Yes.
1: Yes.
0: Mahabol na sagot. Bishop, thank you for the greetings. Your blessing to your listener. Ayan, ako, salamat din po kayo rin po, Ate Merlin. Salamat sa inyong humility at patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Si Cynthia Zavala at sa Valencia, ayan, patuloy natin dalaan kanyang kalusugan. Sila may nakikinig sa region ng DCS daw mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Maribel Ramos, nanonood din. Ako, marami pa, Kuya Willie. Gusto natin patuloy na pagpasalamat sa Panginoon ang pagbuti ng ating panahon at siyempre pa ang lahat ng ating mga kaagapay na kasama natin dito sa Family Matters ngayong Lunes. Kuya Willie, matagal mo na rin hindi nababati ang mga ano, kapapangan.
1: Diba?
0: Ati mo na.
1: Kaya kung ang pong kabalin, maya paabak po at salamat kong Gino kasi milipas na po yung tubig baha, no? Kahit po yung kaya katamong katatakutan na lahar mula sa pinatubo, eh salamat kong Gino. Niligtas niya tayo. Yan. Sinabi natin na nagpapasalamat dahil niligtas tayo sa kapahamakan mula sa mga baha-baha sa Pampanga at kasama natin ang Panginoon.
0: Yun. At siyempre, patuloy tayo sa mama sa nananawagan na this has to be acted upon. Mabawi ang pera, ang pundo na pinakawalan ngunit hindi nararamdaman sa Pampanga, sa Bulacan at sa iba pang bahagi ng ating kaya patuloy tayong manalangin para ang gobyerno natin ay patuloy na kumilos sa mustisya, ay patuloy na gumulong. Ano po. At noong nakaraan, isang araw kami kumakain. Anong araw ba yun? Biyernes yata. Kumakain kami dyan sa isang restaurant sa NLEX. May kapin. At nakilala raw niya boses ko una. At nakikinig siya. hindi ko makita yung text niya. Nangantayin ko mag-text ulit at babatiin natin ang pangalan. Kapampangan din. Kapampangan.
1: Ayun.
0: Siyempre gusto rin natin taga Magalang. Kaya naalala natin si Pastor Joel, si Sora Vilma.
1: Oo nga.
0: Gusto natin batiin ng mga kapatid natin dyan sa Bataan, Bulacan. Bataan, Bulacan. Bataan. Patungo tayo dyan sa first Saturday of October. At para ating sa investiture ni Dr. Alvin para sa kanyang pagka-bishop, calling po sa kanyang pagka-bishop. Kaya we are looking forward to go there sa Bataan. At siyempre pa, sa mga nanonood sa atin, nakikinig dyan sa Japan, sa pamuna ni Pastor Eli Galios habang nasa garden niya, Tindunis. At kanyang pamangkin ay bumiyahe kagabi at marahin naroon na sa Japan. Nagkita rin kami kahapon, kagabi rin, early evening diyan sa NLEX bago sila pumunta sa airport. Ayan. At ganoon din ay sa ating batiin ng happy listening ang buong Fuji Assemblies of God sa pauna ni Pastor Johnny at ganoon din ang Alliances. Ganoon din si Pastor Vic Garcia sa opisina. Lagi nakabukas ang radio niya. Kaya happy listening sa lahat ng kaibigan natin dyan sa Japan.
1: Hello po.
0: ang Sister Belen at si Captain Art at ang Canosa family. Yan. At ang ano siyempre, hindi kakalimutan, ang Tokyo Baptist Church. Ang mga taga Jesus the Loving Shepherd. Naku, binaha ang ano, Chiba. Karay mo ba na Japan? Ganon din pala ang Nagoya, ang mga kaibigan natin, mga Alliance Churches sa Nagoya. Sila Pastor Ninyo rin ng Evangelical Preachers at namumusta nga tayo, mabuti naman sa Lailigtas. Kaya happy listening po at dito po sa inyong pagsubaybay dito sa Family Matters ng 702 DCS. Siyempre pa, nais nating basahin ang salita ng Diyos. Sandigan ng ating family chat sa araw na ito.
1: Yamang ito'y pagpapatuloy, Kuya Junel, ng ating sinimulang talakayin noong nakaraang Lunes, isa na rin pong talata na ating pagbabatayan ng ating usapan, mga Kawikaan 13, talatang 24, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Proverbs 13:24, New International Version, Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Oh, kasi nga, kala kaya natin pagbabatol.
0: Ng reflection natin.
1: Nandun po yung idea na pinaka mabuting sandata, tawagin natin sandata, weapon, panlaban sa mga pwedeng ikapahamak ng ating mga anak, yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Katulad nito, sabi niya, yung pagpapahayag ng pagmamahal ng magulang ay sa pamagitan po ng pagdidisiplina habang lumalaki. Ang maganda ritong alalahanin nating mga magulang ay yung katotohanan na yung pagkakaroon natin ng pamilya, ng mga anak, pagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Itinaya niya ang kanyang pagiging Diyos na manlilika, mapagpala, na ipinadadaan sa mga magulang ng isang tahanan ang pangalaga, pagpapala din, pagsasanay, pagtuturo sa matuwid na landas, sabi nga ng ating mga nakatatanda, doon sa pagsisimula ulit ng panibago na namang pamilya na disenyo ng Diyos dito sa mundong ibabaw. At kahapon nga, Kuya Jonel, ipinagdiwang natin ang Grandparents Day.
0: Yeah.
1: At isinama na natin din yung mga seniors natin, no? Kasi ang idea ay makita ng mga anak natin nagampan ng mabuti ng mga magulang bilang kapahayagan ng pagmamahal sa kanila ay at pagsunod sa ating Diyos na nagdisenyo po ng pamilya, pag-asawa at pagiging magulang.
0: Amen. Kaya napakaganda, yung radyan is not just punishment but discipline. Kaya kailangan ay mapalaki natin ang ating anak under the discipline of the Lord. Praise God. At napakaganda. Ito po ay review lamang po at ng topic natin ay nung nakaraan Lunes. At nangako tayo na ipagpapatuloy po natin. Ano nga po ba yung topic natin?
1: Gentle parenting in a culture of overprotect correction.
0: Yan. At kaya dapat huwag tayong masyadong corrective. Teka lang, hindi namin sinasabi hindi kayo magkukorek.
1: Hindi naman.
0: Kinorek ang maling behavior ay tantamount to teaching that behavior is right. Kaya dapat kinokorek. Kaya alam, wag naman yung overly corrective. Parang yung isang lalaki. Binabati ko rin yung mga dumalo sa aming couples noong Saturday. Yung mga aming anniversary celebration, pre-anniversary celebration, meron kaming couples din na. At napuno yung aming lugar doon sa CTFE. At nagpalit yung pa yung birthday celebration. Si kumkabalaing Tet Dampog. At kaya sa kainan.
1: Di sa Miyerkules, meron ding lechon.
0: Oo nga, dapat meron din.
2: Lechon!
1: Mag-text ka lang, Bishop.

0: अंकल साथ किनो रिक्चा
1: किनो रेखने नमाज 15 आ जाए इन 16 Ay, imagínate, si Pastora Len, Rosal, binabati. Bukod sa nakasulat dito, nabati ko na kanina, ang yahabon natin ng happy birthday si mga work magagawa namin, si Lani Cababaro, si Ronel Pahir, at si Tere Del Mundo. Ayan, from Pastora Jocelyn Rosal. Eh, Kuya Willy, pwede ba magigyan mo kami ng quick review nung ating natalakay noong nakaraan bago tayo break.
2: Kuya Junel, ating pasimulan na talakayin yung katotohanan na sa panahon natin ngayon medyo komplikado ika nga at medyo mas kailangan na ng aksyon yung parenting kaysa sa dati. Dati parang tingin ng mga nauna na sa atin ay parang simple lang naman pala ang ano, pero sa pagbabago-bago ng takbo ng ating panahunan ay marami pong mga pwedeng makaligtaan, lalo na sa larangan nga po ng pangalaga sa ating mga anak. Especially yung fatherhood, Kuya Junel, nakita natin parang hindi na masyadong nabibigyang pahalaga, no? Yung mga tatay yung medyo limitado na rin yung kanilang mga kalagayan, na harap din po sila sa mga iba-ibang mga stresses at kung ano pa, no? Ginugusto natin na meron tayong mapag-uusapan na paraan ng pagdidisiplina ayon sa banal na kasulatan. Yun nga po yung gentle parenting.
1: No.
2: Yung hindi po yung gentle dito, hindi po nangangahulugan, Kuya Janel, na parang pwede mong palagpasin yung pwedeng pagkakamali na nagagawa ng ating mga anak dahil nakikutan tayo, dahil sa baka maapektuhan yung kanilang self-image and so on and so forth. Samantalang yung kabaligtaran ang siyang nangyayari. Pagka hindi natin natutuunan ng pansin yung paggabay, pagdidisiplina, baka po dumating yung panahon na tayo na nga ang pwedeng magdusa, so to speak. And all in all, tulad natin batayang talata, nasabi, yung pagmamahal natin, hindi natin nahayag mabuti.
1: Kaya talagang importante po na sa kultura ng kinalalak na ginagalawa natin ngayon, lalong kailangan ng disiplina. Pero mental discipline.
2: Yeah.
1: Ito yung ating pagbabalansya. Mamaya po yan ang tatalakayan namin ng kayo, Willie, mga prinsipyo ng biblical discipline na hindi naman talaga ika nga ay lalayo sa tinatawag natin gentle parenting. In fact, ito ay hango doon, ano po, na talaga yung discipline natin ay balanse, kaya may gentleness pero firm. At excited tayo sa pagtalakay ng Kuya Willy sa mga prinsipyo nito tungkol sa gentle parenting. May mga mahabol na nanonood, nakikinig sa atin. So dito ay si Brother Oyet Miranda at ang kanyang buong opisina ay nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Yan ang head ng men's ministry sa Church of God, hindi lang sa Cavite kundi sa buong denomination. At ganoon din, umabati at humahabol lang pagbati si Pastora Arce Pataho at ang mga leader niya natin doon na may birthday dyan, si Alexis at Arwin Baltazar, si Esriel Reyes, Court Ibanez at Helen San Gabriel ay mabati din sa atin. At ganoon din ay mabati ng mahabol ng panunood at pakikinig sa atin ang ilang pa natin mga kaibigan na ito, si Bernie Curanan mula sa kanyang opisina. Naalala ko tuloy si Robert de la Cruz dyan sa kapitbahay natin, dyan sa One Corporate Center. Nakikinig din siya sa atin tuwing Lunes dito sa atin sa Family Matters. Yung mga mahabol, yan ang daan. Ano po? At gusto lang po natin sabihin na ang ating pong topic na ito ay napakahalaga sapagkat umisang kayo, Willy, yung gentle parenting at the expense of discipline. Wala. Yung iba naman, ito ay reaction naman doon sa discipline.

0: disiplin, puru butuh, puru butuh, walang laman. Hindi rin pwede. Hindi rin pwede yun. Kaya sa iba, ayaw nila yun, yung gentle parenting, dahil iniisip nila, ah, gentle parenting, ano yan, wala nang disiplina yan. Ayan. Eh, hindi po, pwede natin mabalansi po ito. Ano po. At sa mga advocate naman ng gentle parenting, ingat din tayo, baka naman masyadong overprotective na po tayo. Want to be overcorrective? We don't want to be overprotective. Kaya sapagkat ang utos sa atin ng Panginoon, train up a child in the way they should go. For in their old, they will not depart from it. Proverbs 22:6, empowering. Pero hindi mo pwede ma-empower kung hindi lalaki sa disiplina. Yung araw, inspirasyon ay nakakatulong para mabilis ang takbo tungo sa success. Pero madaling mapagod. Yung disiplina, mabagal pero tuloy-tuloy. Hindi na babagod kasi na-adapt na yung discipline ng buhay. At siya rin nangyayari kung sila ay mapapalago natin sa mga ikangay biblical discipline. Kaya po, ang magiging focus po ng ating talakay ngayon, yung second part po ng aming pong topic po, ano po, apat na layunin ng pagdidisiplina, halaw sa Biblia ayon sa turo ng salita ng Panginoon. At ito ay mula rin sa resources natin sa crosswalk.com na niresearch ng ating mga researcher. At kaya ko, at every end of our broadcast, eh, lagi tayong ika nga ay pinabanggit natin yung ating mga researcher. Wala yun, eh, naku, mahirap. Kaya kung wala yung mga nasa likod, amin pong broadcast, wala ko kami rito. Tutusin po, kami po ay team, isang buong team dito sa Agapay ng Sambayanan. Marami kaming kaagapay, kami mga nakikita ninyo sa screen.
1: Tama yan.
0: Sabi ng aking mga manugangin, nakilala po boses nyo. kasi sa radyo sila nakikinig. Mamaya, kaya nakikinig ngayon, pakitext mo nga uli, ikakot na ikay mabati ko tulad ng pangako. Para nakasabay namin kumain sa isang masarap na restaurant niya sa NLEX. Diyan sa NLEX Petron noong Friday night. At ako, Kuya Willy, marami tayong mga tagapagaling. Minsan nagre-request sila ng topic pagka nakikita. Feel free. Text nyo lang po yung mga request nyo yung topic. At ganoon din naman yung may mga nagtetext sa atin ng mga katanungan nila. Tuloy nyo lang po sa pagkatulad ng pangako. Lagi namin ginagawa ni Kuya Willy, nangalaan kami ng isang Monday in the whole month na counseling questions para iniipon po yan ng ating mga kaagapay at binibigyang diin na pansin ang ating pong mga katanungan upang amin pong talakayin. Ano po. At tayo nagpapasalamat po again sa ating ka-team para po mga kaagapay na kailang kinukulit po yung text nyo lang po ang inyong mga counseling question, we'll be happy to address those. At gusto rin natin pati Kuya Willy ng happy listening lahat ng mga senior citizen nga natin at mga lolo't lola. Yun eh, no? At po, ordinary day yun eh. Pala Sunday nga pala na wala sa lupo. Kaya yung mga senior citizen at lolo't lola sa aming simbahan, ay binabati natin sila. Kaya maraming salamat po kapagkat kung wala kayo, ay wala kami dito. Kaya kung hindi kayo nagtapat sa inyong panahon, wala kami rito. Kaya Kuya Willy, happy Grandparents Day.
1: Ganon din po sa inyo, Bishop Jonel Lolo Milan.
0: Nga pala akong Teo.
1: Oo. Kaya ikaw ay officially Opa Jonel.
0: Ayun, nako. Pasilipin na natin pa.
1: Lola na rin siya, di ba? Ang tinutukoy po ng ating Kuya Jonel, di ba yung ating kasama pagka Lunes ng umaga dito sa Family Matters Monday edition sa kanyang memo ni Mami, siyempre si Mami Bessie Rios.
2: Heto na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Hi, narito na naman po ang inyong Mommy Best Series para sa mga ilang usapan patungkol sa paggabay sa ating mga bata. Dito sa Memo ni Mommy. At ang lahat ng yan ay atin pong ipipresenta sa inyo ilalahad in the context of early middle childhood or later preschool years. Ito po yung nagsisimula yung mga bata na sila po ay magkamalay ng kanila pong kapaligiran, meaning friends, at ang pagkakaiba-iba nila at ang friends. Ayan. Lalong-lalo na nga po sa mga bagay na may kinalaman sa mga standards and practices sa tahanan. So yan po ang unang-una. Ipamalay, idiin at sabihin sa kanila, eto tayo. Hindi ikaw kamukha nila. Ngunit ingatan din na hindi ito magbigay ng mas magaling tayo sa kanila, mas mataas tayo sa kanila. Dapat na kanilang maunawaan dat ang bawat tahanan, iba-iba po ang tinatawag na practices and bagay na pinapahalagahan. Pangalawa din po ay maganda kung makikinig tayo sa ating mga bata sa kanila pong mga kwento patungkol sa kanilang mga karanasan o di kaya naman, nisan kinukwento nila, nay, alam mo yung classmate ko na, uy nay, nakita ko itong kaklase ko na, o yung nandun o yung parang mga kuya, yung matataas na yung grade, ganito ginagawa nila. So let's listen to this kwento para alam natin na aba, nag-o-observe siya at doon natin itawid na ano ang kanyang damdamin dito? Anong nakikita niya? Kamukha ba ng ating tahanan or hindi? Ganun din naman, mahalaga din po if it is healthy boundaries. Okay? Naku, kasi napakarami po natin ngayong sexual molestation, physically man or orally, nagsasalita, ano, kung ano-ano po. So sabihin natin ang healthy boundaries in terms of ano ang dapat na kanyang hayaan na ginagawa sa kanya or sinasabi sa kanya ng kanyang mga classmate or friends or whoever sa eskwelahan. Kasi minsan mga staff or even teachers ang nagkakaroon po ng ganitong ginagawa sa ating mga bata. That's the sad part ng mga adults, no? Na minomolest ang ating pong mga bata. Especially, ito pong mga edad na to na parang they're so trusting. Wala lang, kala nila ganun lang. Ayan. And, panghuli, turuan natin sila na ang pagkakaroon ng kaibigan ay hindi naman ibig sabihin na lahat ay magiging masaya. Ngunit, may mga pagkakataon ikaw ay magiging malungkot, may makikita ka na hindi ka nila tinatanggap o hindi mo sila po pwedeng gayahin, and that's part of what we call social life. Maganda po yung maging makatotohanan para ang batang ito, maaga pa lang, alam niya ano ba talaga ang paglabas sa mundo, ano ang kanyang mararanasan. Mga ilang paalala mula sa inyong Mommy Bessie Rios sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

Kantahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming maraming salamat sa napagandang awitin na yon at syempre pa sa binahagi ni Mami Bessie Rios. Kayo po'y nanonood at nakikinig dito po sa Family Matters ng 702 DZAS. Kami po ngayon yung mga tagapayot gabay, John Albilan kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At kami nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito ay patuloy pong nag-re-respond ang ating pong mga taga-subaybay, mga kaagapay at nagte-text po sila. At nagpaparating na sila. Kasama natin Kuya Willie. Wilson Espino. At
1: yung, Canada.
0: Canada, wow. Si Ramon Crisostomo. Yan sa Valenzuela. Yan sa Maylawa, Megawa. Yan si Oma Beltran. Si Epifanio Salvador. Nagte-text sila habang tayo nagbo-broadcast. Si Marlon Guanson ay nanonood doon na nagpapa-shout out din siya para sa nakikinig daw sa radio ng DZAS mula sa Paumbong, si Marlon Guanson. At ganyan din si J.A. Lagispa. Maraming salamat po sa inyong si Janet Sulueta. Yan ang aming shepherd ng aming mga young couples at si Ramil Sulueta. At mabati sa ating Kuya Willie. At nag-happy birthday kay Angie Sumalinog at Angeline Sumalinog Montes at advance happy birthday sa aming magandang shepherd Ate Tess di Masin Milan.
1: Wow! Kilala mo yun, Kuya Janine?
0: Oo, kilala ko yun. Kiligawan ko yun dati.
1: Ayan.
0: bumigay agad.
1: Tites na,
0: sabi nga ni Agisa. Ay, birthday, darling. At
1: ayun.
0: Kachela. Ay, nanonakit na si Kalookan. Maribel Ramos. Ayan, ako. At marami pang iba. At mami ay ating bigyan daan. Belated happy birthday din kay Alex Baniel. Nagpadala ng pagkain sa akin ng ulam eh.
1: Mm.
0: Kaya lang, namali. Namali ang deliver.
1: Hala.
0: Deliver sa iba. Tinanggap naman. Hindi ko nakain. Pero nung malaman niya, nagpadala uli. At deliver na ng personal.
1: Naniguro. Natatanggap mo. Oo.
0: Iba eh. Kahit hindi naman. So, salamat sa Panginoon sa mga nagdiriwa ng kanilang mga kaarawan sa buong isang linggong ito at pabubukas na ng kanilang mga apps at ng kanilang radio. Kayo po ay nanonood at nakikinig dito sa Family Matters at ang ating pong topic po ngayon ay gentle parenting sa in the midst of ano tawag ng kultura?
1: Over-correction.
0: Culture. Mm-hmm. Sunod-sunod na pagkukorek yan. At dinalakay po ng Kuya Willie noong nakaraan doon is ang preliminary discussion on this at basically yung kultura na yon na kailangan nating i-address. Ngayon naman po, tatalakayin natin yung mismong myth. Ano ba yung mga biblical discipline na yan? At nagsasana hindi naman nangangulugang harsh. Talaga gentleness. At sige po Kuya Willie. Excited na yung ating mga tagapanood.
1: Eh sabi mo nga kanina Bishop yung mababalanse. Mm-hmm. At siyempre gagabayan tayo ng salita ng Diyos sa mga pagtalakay natin. Ngayon po ang totoo natin pansin ay yung mga panuntunan, mga prinsipyo sa gentle parenting or biblical discipline. Noong nakaraang Lunes sinimulan natin pag-usapan tungkol sa bakit ba napakahalaga nito, Kuya Jonel? Bakit ba? Ano ba ang layunin ng biblical discipline? Ang una po yung maturity, hindi po pagkocontrol. Pangalawa yung preparation for reality, paganda para sa pagharap na ng buhay sa mundo. Tapos yung self-control over self-expression, yon. Babalansin din po yung dalawang bagay na yun. And of course, yung ikaapat sa ating mga dahilan, security in love. No? Yung papakita talaga ng pagmamahal natin sa ating mga anak. At ngayon nga po, ang ating pagpapatuloy na talakayan, merong apat na practical principles for gentle parenting or biblical discipline. Unahin na po natin banggitin, Kuya Junel, yung sabi, let us be consistent.
0: Yes.
1: Consistent dapat. Hindi lang po tuwing may mali, kaya dapat maging example tayo. Pang-araw-araw po yan, no? Pang-araw-araw po yan. At kung, halimbawa, umaasa tayo ng paghahayag ng ating mga anak, ng pagiging honest sa mga bagay-bagay, eh tayo pong mga tatay, tayo pong mga magulang, eh magpakita po ng ganung ano na hinahanap natin o nihingi sa ating mga anak, honesty. Pag nagkamali tayo, halimbawa, mga nakatatanda, marunong din po tayong mag-sorry. Kaya maging consistent tayo sa larangan ito.
0: Yes, that's right. Consistency is very important, Kuya Willie. Sapagkat pag hindi ka naging consistent, abay, nabura na lahat yung disiplina.
1: Oy, oy.
0: Tapos ngayon, pakorek-korek ka. Eh, hindi
1: yeah.
0: ka consistent eh. So kahit na anong discipline program na pinapatupad mo, kung hindi tuloy-tuloy yun at ano man sitwasyon, masaya ka, malungkot ka, ay ganun pa rin. Kita nila na hindi nagbabago. Eh talagang kahit sino imbob, ang imbob ay yung giliw na anak ka, ang imbob ay medyo naiinis kang anak mo. Consistent. Wala ka sa consistency, nako, that is tantamount to saying, forget about that discipline. Ayun.
1: Yeah.
0: Tapos ngayon, eto ka, correct ka ng correct. At may pahawak-hawak ka pa sa noon. Ako po, bata ka. Ay pala, dapat pala, ikaw pala ang dapat makutusan dahil ano ba mga kailan? Bakit?
1: Naunahan mo lang akong sabihin na kutusan.
0: Ano ba ang mga dahilan? Bakit maraming mga magulang hindi consistent?
1: Eh, kasi nga po, aminin natin to, Kuya Junel, ano? Ako, aminado dito eh. Yung nare-reflect kasi pabalik sa magulang yung kinokorek sa ating mga anak. Eh ayaw natin basically as a human being, ayaw natin ang kinokorek. Sa totoo lang, no? Kasi lalo pagka na-enjoy natin yung bagay na ano, 'di ba? Naging kasabihan na nga, ugali na nga. Kung alin pa yung bawal, yun daw masarap. Yun. At umiiral po 'yon. Kaya ayaw natin basta ma-correct ka nga.
0: Yes, that's right. At kapag tayo ay na-correct, na-insulto, no?
1: Oo.
0: Ito na tatouch yung ating pride, di ba?
1: Yan.
0: Importante po ito, ano po, consistency. Pero syempre, Kuya Willie, if I may add sa ating materials, and there can be no discipline without clear policy.
1: Oo. Tama ka dyan. Tama yan.
0: Wala namang malinaw na patakaran ang mag-asawa tungkol sa paggamit ng kanya. Walang malinaw na patakaran ang mag-asawa tungkol sa house chores. Kung walang malinaw na patakaran, edi wala kang consistent na ipapatupad.
1: Yeah.
0: Di ba?
1: Merong
0: malinaw na patakaran. Malinaw na alituntunin. At habang maliit ang bata, si magulang ang gagawa noon. Habang lumalaki ang bata, edi open yun for modification sa bata.
1: Oh.
0: Kailangan upuan at pag-usapan. Eh, ang nangyayari ay ano, walang mga malino na usapan. Halimbawa, ay ang bata ay malayang umuwi kung anong oras yung sumuwi. Ang bata ay walang malinaw na tungkulin sa loob ng bahay. Eh, nagagalit si nanay, nagagalit si tatay. Kaya tuloy, hindi nila alam kailan magagalit, kailan hindi. Nagtatahan. Kasi walang malinaw. Oh, hindi ko kasi nagawa yung house chores ko. Oh, kasi gabi na ako. Umuwi, hindi ako nag-FYI. So, bakit? Alam niya na yun yung bata ka na. Alam niya na yun yung bata ka na. So, kapag ka walang maliwanag na patakaran, na naipapaliwanag, eh, lalong ano, hindi nagiging mabuti ang pagdidisiplina. Walang magiging iko-consistent na ipapatuloy.
1: Yeah. Totoo yan. At siyempre nga, maganda yung layunin, kaya papatulan at papatulan ng ating mga anak kasi alam na alam nila, yun ay para sa kanilang kapakanan. Masisiyan, masayang kalooban na susundin po yung mga binuo ng mga patakaran. Kailangan pagkasundo ang mabuti sa pagitan ng magulang at mga anak, yung sinabi mong yon, Kuya Janel.
0: Tama. At kapag may maliwanag na patakaran, yun ang consistently na ipapatupad.
1: Yes.
0: Kahit sino ang imbog, kahit
1: Ah.
0: kailang sitwasyon, kailangan tuloy-tuloy po yun. Walang, kumbaga ay parang yung babae may hawak ng ano, ng mustisya,
1: Oh,
0: ng mata.
1: nakapiling. Oh.
0: Whoever is involved, ay
1: Oh.
0: pan,
1: Yeah.
0: nakikita,
1: Walang kinikilingan.
0: walang kinikilingan, walang piniprotektahan.
1: Ayan.
0: Yan talagang so yan po, kailangan ay consistent. Pagka consistent
1: Yes.
0: tayo, nanay, tatay, isa pa, dito minsan, si tatay, consistent. Si nanay, hindi consistent. Ano
1: Nako.
0: masasabi ko kay Willie?
1: Oo. Makalilito 'yon sa anak. Sino ba ang susundin ko? At ano bang talagang tama at dapat na siyang gawin, no? Dangan kasi yung figure of authority na pinagmumulan ng mga bagay na inestablish na mga patakaran, eh hindi sila magkapareho, hindi sila magkatugma. So, malilito yung bata. At dahil sa pagkalito, eh hindi na yung papairalin, hindi na yung gagawin.
0: That's right. Kaya talagang, kumisang vice versa naman. Si na consistent, si tatay naman ang hindi. Yan.
1: Oh.
0: Kaya kailangan talaga nag-uusap ang magulang. Kaya kumisang magulang din na may diferensya. Ang
1: Yun
0: dapat.
1: na nga. Yun ang sinasabi natin kanina ko, Jonel, na mahirap aminin pero nangyayari. So, mahirap aminin na nagpagkukulang din pala natin bilang mga magulang. Hindi tayo kasi consistent nga.
0: Minsan naman, pag galit si tatay, di papatupad. Pag masaya si tatay, wala mo ng rules-rules masaya. Nakikita ba yung kayo, Willie?
1: Nako, parang tayong gumawa na rin ng paglabag sa ating binuo na pamantayan.
0: That's right. Kaya tuloy pagka-uwi, sabihin na, at sabi tatanay kapatid, mainit ba ulo?
1: Yeah.
0: Pagkakita ulo, ah, okay. Medyo nalambing-lambingin, ayan. Dahil nalambing, ayun, na, di ba? Uuwian lang ng paboritong, ano, paboritong donut. Ayun,
1: ayun.
0: is na, nakakita ng butas ng donut. Ay, ng donut. Sa disiplina. Pero hindi naging consistent, ayan.
1: Oo.
0: Dapat, ano ba yung pangalawa, Kuya Willie?
1: Sa ikalawa naman po, mga kagapay, minumungkahi po na ang ating pinag-uusapan, be present. No? Hindi lang po effective yung disiplina kung walang relationship. At gusto ko ngang paniwalaan ko, Jonel, na mabuti na ang pinagsasaligan talaga, yung sinasandalan ng disiplina, yung pong matamis na pagsasamahan ng magulang at anak sa loob una ng tahanan. Relasyon muna bago yung paluan o sanay, pagsasanayan.
0: Yes, that's right. Relationship, ano? Ano ang impact niya kapag yan ay na-insure?
1: Ang kagandahan nito, Kuya Jonel, kung sinusulong natin at pinagkasunduan sa loob ng tahanan bilang patakaran, yung utos ay susundin, no? Pagsunod, aba, magiging masaya ang kalooban ng anak sa pagsunod. Wala na yung wait lang, wala na yung pilitan, wala na yung dadabog-dabog pa, pero gagawin pa rin. Wala na yon. Sa halip ay, opo, opo, gagawin ko na po. Yan, yung mga ganong tipo. Oo.
0: Sa ating workshop on parenting, lagi natin sinasabi na yung positive relationship
1: yeah,
0: is everything, everything. So, kahit na ano alam mong biblical principle, kahit na alam mong ika nga ay mga disiplina, pamaraan ng pagdidisiplina, kung wala kang positive relationship sa anak mo, ay mahirap mo ipatupad yun. At napakahalaga yung positive relationship. Kaya hindi pwedeng kaya lang tila disiplinado, eh dahil takot. Dahil pag wala na yung kinatatakutan, eh di nagwawala na.
1: Yeah.
0: Kaya naman kapag yung kinatatakutan, aba, na-outdrawn na. Hindi ka natakot. Hindi natakot. Hindi natakot. Alam ba, si tatay kinatatakutan. dahil humakahataw ay gano'n na lamang.
1: Oo.
0: Aba, nung lumaki yung bata, hanggang balikat lang si tatay.
1: Oo.
0: Hindi mas malaki na yung anak. Hindi na to.
1: Oo. Oo.
0: Naalala
1: Eh.
0: ko, di ba? Naalala ko nung ako'y pinapalo nung aking eldest brother.
1: Oh.
0: Hawakan ako sa braso, tapos sa palo.
1: Aha.
0: Ginagawa ko, iiwas ako tapos babalik ako tinitignan ko kung binubunggo ko talaga siya, sinisubok ako, kakayanin ko na eh. Abay, noong una, hindi, maliit ako eh. Tatakbo ko eh, hawak ko sa braso. Atake niya ako. Pag-atak niya sa akin, pagbalik ko sa kanya, bubungkuin ko talaga siya. Titignan ko, kaya ka na. Aba, hindi, matigas pa. Matigas. Ay, na lumalaki na ako, aba. Pag,
1: Ayan, ayan.
0: pagbalik ko, aba, medyo na-step up na siya. Aba,
1: Aba,
0: kaya.
1: talagang...
0: Na medyo lumalamak na. Nakaka-step back siya 3 beses. Ganyan.
1: Oh.
0: Naging Christian na ako.
1: Ayan.
0: Alam, hindi.
1: Ah.
0: Nagsisi na.
1: Ayan.
0: Sabihin, hindi mo pwede yung pagmalaki. Yung
1: Oo.
0: takot niya, takot sa
1: Ito.
0: kanya. Na-outgrow nila yan. Ano ba, nagkatrabaho na. Ha? Tatakot dahil hindi ka pakakanin. Nagkatrabaho na yung anak. O di wala nang takot, wala ka nang panakot. Relationship pa rin.
1: Relationship.
0: Positive relationship. Kaya, importante po yun. Kapag yung positive relationship ay siyang naging ikaw nga ay na in place, ayaw nila na ma-displease ang minamahal nilang magulang. Ayan.
1: Oh. At sila mismo ang magtatanggol na sa mga pagkakataon na kumbaga ay meron ng tingin nila ay nalilihis na doon sa mga panuntunan na in-establish ng tahanan. Sila na mismo ang magtatanggol para sa katuparan noon.
0: Yes, that's right. That's right. Kaya talaga napakahalaga na tayo ay magkaroon ng intentional na pagdidevelop ating ika nga ay positive relationship sa kanila. Kaya ayaw. Kaya yan. Meron tayong pangako.
1: Isusog ko lang, Kuya Junel, dito
0: Apo.
1: sa tinatalaga natin, be present. Siyempre, sa akin ay masabi natin, wala ikang basta may papalit dun sa physical na presensya ng magulang at anak. At yun ang unang-unang kapahayagan ng ugnayan. Ugnayan. Di ba? Sabi ng Chip Ingram, meron tayong mga love languages. At isa doon ay yung touch, yung physical touch. At pagka alam ng bawat miyembro ng tahanan ang mga love languages na yan, particular sa physical touch, yun po, appropriately mapapahayag po yung consistency natin, yung pagiging physically present natin, and therefore, yung pagsasakatuparan nung totohanan malalim na ugnayan.
0: That's right. Agree. Agree. Ano po ang susunod natin?
1: Ang ikatlo naman, Kuya Junel, ito. Be wise. Be wise.
0: Be wise.
1: Oo. Yung idea na huwag kailangang hulaan lang ang parenting. Yung bang subok dili, no? Yung parang nag-eksperimento ka, what may work or what may not work, no? Hindi po, hindi hulaan. Ang Panginoon natin mismo ang nangako na bibigyan tayo ng karunungan. At marami po yan latag sa buong kasulatan ang tungkol sa kahalagahan ng karunungan. Yung wisdom, no? Wisdom, hindi lang po head knowledge, ika nga.
0: Yeah,
1: Hindi lang
0: nila
1: po.
0: information.
1: Oo, kundi basically, kung ano yung natutuhan mo, ihahayag mo sa estilo ng iyong pamumuhay. And that is wisdom, yung application ng iyong natutuhan.
0: Yes, that's right. Yung magkaiba yung ano yung wisdom. Yung kaalaman at karunungan. So ano ba ang kaibahan niya, Willie?
1: Yung karunungan, sa tingin ko ay yun yung pwedeng sabihin natin na wisdom. Yung kaalaman, yun yung knowledge, idea na maganda, mabuti, kapaki-pakinabang na mga impormasyon or knowledge. And therefore, ita translate into practice. Yun po yung wisdom.
0: That's right.
1: Oh.
0: yung kaalaman mo, kaya
1: Mm.
0: mong i-apply sa particular situation.
1: Yos.
0: Kaya
1: Yos.
0: nagiging man, men and women of wisdom ka. Sabihin, pwede ka maraming alam. Pero kapag ang sitwasyon mo tungkol sa iyong pamilya, sa iyong finances, sa iyong love life, sa iyong sexual life, sa iyong pera, ba, hindi makitaan ng mga pasyahing ikang nakakadulot ng ikabubuti, kundi pasyahing nakakapagwasak, nakakasira. Ba, teka muna, eh, kaalaman lang yan. Hindi karunungan. Naalala ko sa expounding 1 Corinthians 3 na hanggang hindi ko kayo mabigyan ng karne, kundi datas pa rin. Unang tingin, parang yun ay may kinalaman sa malalim na turo. Yung karne at yung gatas sa iyong mababaw elementary teaching. Pero when you study further the passage, the Apostle Paul began to talk about yung ang dami nyo nang alam, naturoan ko na kayo, pero hanggang ngayon, awayan kayo ng awayan. Hanggang ngayon, kapi-kampihan kayo. So meaning, yung karne doon ay yung na-i-apply mo yung kaalam. Yung kaya si Apostle Paul and even other writers of the New Testament, sa unang bahagi, unang mga chapter, puro theology. Pero lagi yung another half, practical application ng theology. Kaya ganun din, talagang napakahalaga na ito ay ating matutunan. Ito ay talagang yung wisdom ay important. Lalo na sa pagdidisiplina. Kasi minsan, hindi naman yung letter of the law ang pinag-uusapan. Kung hindi yung ika nga ay the spirit of the law. Ayan. Kaya importante yun eh. Kasi kaya na-weaponize yung letter of the law. Kasi na-iiwan yung spirit of the law. Ayan, di ba? Kaya talaga.
1: Yung batas na hindi nakasulat.
0: That's right. That's right. Pa yung intention ng batas.
1: Ayun.
0: Na protektahan ang maliliit at kumiling sa mga kapuspalan, yun yun eh, kaya mayroong batas upang ang mga mayaman, malalakas at may kapangyarihan ay hindi makapangbuli ng iba. So yun, nawawala yun eh, nawawala, kaya nawe-weaponize yung letter of the law. Eh ganun din, kung wala yung wisdom, eh kuminsan ay kung isang na ganyan, na binabalikan ka ng anak mo, hindi ho ba ganito? Hindi ho ba? Ito ang nangyayari. Eh, dahil nga wala kang relationship, eh, talagang ganun-ganun na lang kung ikaw ay balikan na parang abugad, daga-abugado.
1: Abugado.
0: Abugadong pulpul. Ako naman, mga anak ko, ano ba, nagaganon, halika, maupo ka. At tayo mag usap pa yan. O, di, ano yung ano mo? Ayan. Sabihin ko, babayaan ko siya. Bibigyan ko siya ng floor. Pagkaraan, di, tapos ka na. Ako naman, ito tingin ko. Ganun rin, ganun, ganun, ganun rin. Anong tingin mo? Ay, sarap lang. Ang sarap lang. Hindi rin natin dinadaan sa pagkaka-autocratic na huwag na sasata, huwag na sasata.
1: Oo.
0: Huwag na sasata.
1: Ano, nagkukwento ka lang o nangangatwiran?
0: Kaya kung secured ka at firm ka, talaga, you can sit down. Tara, upuan tayo. Yeah, I will listen to you. Ayan. After listening, you can share your thoughts. Then, magkakaroon kayo nga ng sa halip na diskusyon ay dialogue.
1: And that alone, Kuya Jonel, ay manifestation ng pagiging wise.
0: That's right.
1: Bukas tayo sa dialoging, bukas tayo sa pag-uusap, paglilinawan ng mga bagay-bagay. Ayon sa tingin ko, ayon sa tingin niya, pero we arrive at one direction, yung gabay natin ng salita ng Panginoon.
0: Yun.
1: Yun mismo ay palatandaan ng pagiging wise.
0: At the end of the day,
1: you know
0: the word of God. Yeah.
1: Yes.
0: In the course of dialoging, sa totoo lang, tayo mga magulang, may natututunan na may kita natin may katuwiran siya. And kanya ina-adapt natin yung kanyang katuwiran, aba na-assure siya na hindi mo din kulang lang. Hindi talaga ito ay dialogue. Yung iba kasi, sa halip na makipag-dialogue, tumatakas na lang. yung mga magulang, sa halip na makipag-dialogue, abay, Pinipwersa na lang yung anak. Yun ang mga anak sa halip na makipag-dialog dahil alam niyo siguro wala siya sa katuwiran, ay
1: Oo.
0: tahimik na lang at tumatakas na lamang. Ayun. Sa yun din kapag lumaki na sa opisina, sa halip na pumunta sa forum, ha, sa iba't ibang forum inilalagay.
1: Change topic na lang.
0: Oo, change topic na lang. Wala naman. Hindi naman niya. Hindi naman niya nakikinig eh. Ang totoo, hindi ko pili makidialog. Diba? Baka nag-early judgment. Eh, hindi.
1: Yes.
0: Gusto mo, ikaw lang ang pakinggan.
1: Oo.
0: Dahil doon, pag dahil sa feeling mo na yon, nag-judge ka na. Sabi
1: Tama.
0: mo, ano yan eh. Nag-judge na yan eh. Eh, yun pala, ikaw na nag-judge, na nag-judge sila. So, kasi hindi ka na sabi, Kaya ito ang kagandahan ng mga magulang na who brings their children to a table and to sit down and dialogue. At you can do that kung ikaw ay meron niyang wisdom na yan. Iisa sa Panginoon. Sabi naman ng Panginoon, di ba? Kung wala kang wisdom, ay humingi ka sa Panginoon.
1: Oo.
0: At ipaipang.
1: Oo, at kung magbigay daw ng wisdom si Lord, sagana.
0: Yun, ha? Matitin.
1: At saka dagdag pa rin, Kuya John, sabi, hindi nanunumbat.
0: Yun ang maganda.
1: Hindi yung parang, ikaw nang mali ka na naman kasi. Walang ganun kay Lord eh.
0: That's
1: basta nakita niya, dalisay sa puso natin yung gusto nating matuturin at may-apply yung ating pagkatuto sa mga bagay-bagay, alang-alang na rin sa ating pamilya, sa ating mga anak, nako, katuwa ni Lord na ibigay yon.
0: Yes, that's right. Sa ganun diwa, ay talagang makikita natin na talagang ang niyayakap ng ating anak ay yung mga prinsipyo ng Biblia. Dahil hindi personality based.
1: Oo.
0: Tatay, yan kasi sinanay, ganyan talaga. Hindi. Hindi ito talaga yung... Kaya kaya nilang tayuan.
1: Oo, eksakto.
0: Ito talaga hindi personality oriented, kundi principle base. Nako, pabilis na oras.
1: At gusto kong idagdag ko, Junel, yung idea baga. Halimbawa, kung ilan man yung mga anak natin, di ba, iba-ibang katauhan yan, iba-ibang mga pwedeng ugali yan, iba-ibang mga paraan ng pagkatuto at pagsunod. Pero dealing with each of them na medyo unique sa isa't isa, nako, kasarap sa pakiramdam ng magulang pagka na-win na over ng magulang yung anak sa idea ng paglaki na merong maayos na kalagayan, pamilya, buhay at kinabukasan. Ayun, reward ng magulang yon, Kuya Junel, mula sa ating Panginoon.
0: That's right. That's right. Amen. Eh, mabilis sa oras, kaya kailangan, bigyan mo na yung pang-apat. At baka tayo magkaroon ng pangatlo pa. third episode on this topic. Mga kaibigan, huwag kayong mag-alala.
1: Sa ikapat na po naman, mga kagapay, ito, be assured. Di ba, may pagkakataon parang na wiwindang-windang tayo, left and right. Wala tayo kasi kasiguruhan na naranasan. Pero pagka po napairal natin yung idea ng gentle parenting, yung biblical discipline, magkakaroon po tayo ng katiyakang kasiguruhan, no? Minsan matagal bago makita yung bunga ng tamang pagtuturo eh. 'Di ba? Sabi nga ng isang magulang eh, Lord, we pray na yung aming pagtuturo sa aming mga anak, makita po namin nangyayari in our lifetime. Baka kasi wala na tayo na nagturo sa kanila, nagsabi sa kanila ng ganito at ganyan, wala na tayo sa mundong ibabaw. Pero nung sila po ay naglaki na, magsipamilya na, aba, makita po natin, no? And ang sinasabi lang natin dito, rewarding ang ating pagtampan ng papel.
0: Yung be assured ay napakalalim yan. Ano po, na una-una, be assured na binigay ng Diyos yung anak sa iyo, ang Diyos ang kasama mo, ang Diyos ang kasama. Do so much at umaasahan mo na ang Diyos ay patuloy kang tutulungan. He is a very personal God.
1: Yeah.
0: Good na yan ay ganun din yung bang mga tinatanim mo sa anak mo ay hindi nababaliwala.
1: Opo, totoo yan.
0: At hindi babalik ang mga tanim ng salita ng Panginoon
1: amen,
0: na
1: walang
0: ipala. Diba? Saka yung be assured na yan ay ganun din sa ikaw din na kailangan ay magkaroon ka rin ng security in yourself. Na paminsan kasi maraming mga magulang na meron sila mga insecurities na sila ay hindi na-honor at nandiin sila sa sarili nila. Kaya ngayon, itong anak nila medyo lumalabas yung talino. Aba, gusto nila pawi na pag ang anak nila ay honor, ay parang sila na rin yung honor. Kaya na po sa nila ngayon na tayo na ang teacher, na away nila yung school dahil parang masyado academic mabambaga. Maganda rin naman yun na matataas ang grade ng anak, siyempre. Pero hindi yun ang lahat. Marami na naman mga matataas ang grade pero hindi rin naging matagumpay. Hindi rin naging mabuting tao. Kaya importante po yung holistic, ano, yung mga husay na bansa sa pag-aaral, sa pag-education, ay talaga makikita mo na ano, Kuya Willie, na at the early stage ng bata, hindi puro academics, hindi puro academics. Kundi yung playful, tapos ay they enjoy going to school, they enjoy learning. Kaya by the time na they will have voluminous study, aba, they enjoy it. They enjoy it. They enjoy yung mga kasamahan, they enjoy yung mga classmate, hindi ka competition yung classmate. Kaya importante yan na talagang hindi maging napaka-competitive, kundi kung meron ka kompetensya yung sarili. So yun din po, tulungan mo ang iyong sarili. Kaya yung mga baggages mo bilang tao, kailangan mo ma-deal. Merong mga seminar, Living Water, ang Heal for Life, na kasama rin sa Heartline ngayon, sila Sister Joy, ano po, ang presidente ng mga Christian Counselors sa Pilipinas. Ay nako, malaking tulong sila sa ganyang bagay. At ganun din ay napakahalaga na talagang maging mapalaki mo rin yung anak mo ng ang security niya naka-anchor sa Panginoon. At kaya siya magpapakahusay sa pag-aaral ay dahil sa Panginoon, hindi dahil sa gusto niyang mapatunayan ang sarili niya. So kaya napakalawak niyan. Be assured, di ba? Nagbabati sa atin yung nasa Metamorphosis School of Marilao. Yung nasa kantin sila Pastora Marlet at ang kanyang buong team dyan nanonood at nakikinig sa atin ngayon. At ganoon din ang Metamorphosis School ng dyan sa Bangkal, may kawayan Bulacan nanonood at nakikinig din sa atin sila.
1: Wala nang baha dyan, ha?
0: Oo, wala na. Praise the Lord. At talagang
1: at sabi mo nga, Kuya Jonel, nasa kantin. Uy, inggit naman.
0: Meron mo nagtetext sa atin si Chris Christine from San Fernando, Pampanga.
1: Mayapabak po.
0: Chris, nakalagay Sister Christan, pero yung kanyang pangalan sa FB, Christine, Christine. Ganun din. Si Sally Kamba, ayan, kasama natin yan sa Talk About the Church. Pero yata, narito na yata sa Pilipinas. So, nakikibati, ano, binabati si Nick and Sally nasa Pilipinas na, at binabati si Odi Liwag, 60th birthday ni Odi. Taga TBC. Napaka mapaglingkod, magkakabarkada yan doon sa TBC. So kasama si Kim, ang Kiambao couple, ang Sarmiento couple, at ang iba pa. At yan, at si Ate Julie Concepcion Jacinto na nakinig sa atin. Oh, ito si Joylen Ramos. Ay, amazing morning po si Ejo. Ayan, mabati sa atin. At si Ann Villanueva at si Dario Escototo. Ay, be wise and be assured. Ba? Very meaningful sa kanya yun, Kuya Willie. Yung ating fourth point, si Telma Manares, nanonood, nakikinig din sa atin, at si Beth Concepcion, dyan sa Tugatog, may kawayan, Bulacan, nanonood din at nakikinig sa atin. At bumabati din si Oma Beltran.
1: Yun, Oma, Lola.
0: Yan, Lola Beltran. May radyo po ako, halos wala nang patayan. Hirap na po ako earphone, ano ba yan? Earphone, 88 na po ako. Kaya radyo na lang. Ayun. Yeah. Sa mga app. Salamat po sapagkat iba pa rin ang radio. Ano po? Si Wilson Espino ay nanonood sa atin. Si Epifanio Salvador, maraming salamat. at si J.A. Lagisma. Nako, maraming nagahabol at na nagpaparamdam na kasama natin. At si Marlon Guanzon ay nanonood din sa atin at bumabati at umusta raw sa atin dalawa. Ano? At siya na may nanonood, nakikinig din sa transistor radio. Ayan. At meron din nag-text sa atin dito kayo na hinahanap ko. Sabi niya, asaya namang makinig po sa inyo at manood sa inyong dalawa.
1: Salamat po.
0: E masaya rin po kami. Ayan.
1: Totoo yan.
0: At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa panibagong episode natin na ito. At bibigay ni Kuya Willy ang lagom, paglalagom.
1: Oh.
0: Para ang Lunes at
1: balanse. Oh, balanse ang ating pagtalakay dito, Kuya Jonel. Kasi kinikilala natin napakahalaga ng gentle parenting. At meron tayong saligan, ang salita ng Diyos. Ang tinignan natin noong nakaraan, yung mga layunin. Bakit ba mahalaga ito? At ngayon po, yung paano natin gagawin ito. At salamat sa Diyos, hindi po tayo nag-iisa sa larangan ito. In fact, pagkakatiwala po ito sa atin bilang mga magulang sa kapakanan ng ating mga anak, lalo na sa kanilang kinabukasan, at nakapalob po yan, mga kagapay, sa pinakadisenyo ng Diyos. Bakit niya binuo, unang-unang institusyon tinatag niya ay ang tahanan. Bakit niya ginawa yun? Kasi nga po, gusto niyang ipahayag yung kanyang labis na pagmamahal sa sanglibutan ito. At salamat na pamilya po ang kanyang pangunang binigyang pansin na itatag sa mundong ilabaw.
0: Yes, at tayo pinagpapasalamat sapagkat nababago-bago man ang tawag. Pero nito, gentle parenting. Ha? Ano yung gentle parenting? Eh, pag tinignan nung maigi, eh, biblical ano pa rin po yun. Discipline, ano po. Kaya lang, ay nilalagyan ng iba't ibang tawag upang patuloy na ma-emphasize po yung kahalagahan ng gentleness. Isa pa, Kuya Willy, karamihan ng mga magulang mataas ang boses, high pitch, gano'n. Eh, dahil may pag-aaral na yung masyadong high pitch, masyadong parang lagi galit o ano, eh hindi nakakatulong sa emotional development ng bata. Kaya kailangan aralin yung pag-create ng gentle atmosphere. Eh, ako, ay mag-a-adjust ako dyan dahil syempre malakas ang boses natin.
1: Oh.
0: Talagang minsan unaware tayo. Pero may impact yun, may impact. Kaya
1: talaga, di ba kasabihan sa aming mga kapampangan, malakas ang boss namin, tapos yun, pasigaw din eh. Pero aminado ko na nangyayari ito sa amin pagitan ni Ate Edna eh. Pero ang isang bagay na hindi niya ikangay masansala, yung sigaw ko na I love you, yun,
0: ayan ang matin.
1: Hindi niya masansala yun.
0: Kahit anong tono noon, I love you. Na, mukhang sinigawan mo, mukhang narinig ka. At gusto rin nating batiin ang happy listening si Chai. Siya ay nasa she is battling with the lupus. At we are thankful sa attitude and we are blessed every time we visit her and we are greeting Chai. Ano, at gusto rin natin batiin ang happy listening lahat ng mga dumadalo ng ating National Disciple Making Campaign. At ngayon sila Bishop Noel ay nandiyan sa Visayas kasama ni Bishop Noel Centino. Ayan. At dapat kasama ako original lang. Ngunit salamat, lumakas na si Bishop Centino kaya siya na ang nandiyan. Pero sa October, patungo naman kami ni Bishop Noel Pantoja dyan sa Coron para sa Coron, Buswanga at kami Kamailan. Natawag doon yung mga island dyan sa northern part of Palawan. Kaya happy listening po sa inyo. Hey, Willy, mabilis ang oras. At nating wakasan sa isang panalangin ang podcast sa araw na ito.
1: Apo. At siyempre, Kuya Jonel, sama na po natin sa panalangin yung mga napahamak doon sa pagkasunog ng
0: oo
1: isang
0: nga.
1: Barko. No? Talaga.
0: Ang malaking kaya nga, trahedya po yan. pagkasunog ng barko patungo Coron, at ay naman malapit-lapit na sila sa Coron, kaya mas naging madali ang pag-rescue doon sa mga na-rescue. Pero sobrang bilis ng apoy, kaya marami talaga ay
1: Eh,
0: hindi.
1: nasa 76 na ayon sa balita yung mga
0: Oo, kaya
1: nakita.
0: panatangin natin ang mga mahal sa buhay.
1: Yun na nga po, yun na nga po. Sige po, mga kagapay, manalangin tayo sa ating Panginoon Diyos. Magandang araw po, Ama namin Diyos. Totoo po, napakatamis sa dila namin na tawagin kayo na tatay namin sa langit. Kayo po ang halimbawa ng pagiging magulang namin dito sa lupa. Alang-alang po sa pagkakatiwala nyo sa pagbubuo ng pamilya mula po sa inyong kamalayan, kaisipan. Papasalamat kami. At dahil po dyan, hindi po kami nag-iisa. Kasakasama po namin kayo. At marapat po bilang mga magulang, kami po ay titingin sa inyo. Aming bubulayin, sisikapin na matutuhan at ipamuhay yung mga panuntunan, mga prinsipyo mula po sa iyong mga salita. At kailanman po, anumang bagay na ihayag po ninyo ay tama, totoo, at merong katwiran at katarungan, dahil po ito ay galing

0: maging sa mga programa ng 702 DCIS at kasama po rito kung sa mang lupalop ng mundo na meron pong pagkakataon na mahayag ang iyong kabutihan, pagmamahal, eh kasama po ang 702 DCIS. Ama, nakikiluhog po kami sa iyo doon sa mga pamilyang naapektuhan, na ulila, doon sa pagsunog ng barko patungong Koron. At Panginoon, alam po namin, hindi po madali ito para sa kanila. Pero katulad na nga po ng aming pinapahayag, nandiyan po kayo. Samahan niyo po sila, Panginoon. At gamitin po ang mga iba-ibang mga ahensya, pribado, pamahalaan at kung ano pa sa kanilang kalagayan. And above all else, Lord, give them the assurance you are by their side.
1: Amen.
0: Pinagpalaan niyo po ang umaga, pagpapalaan niyo po ang mga oras na lilipas, sampu na po ng iba pang mga programa na kahanay sa 702 DCIS upang maging pagpapala until all have heard. In Jesus' name.
1: Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Nako, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin dito sa Family Matters ng 702 DCIS. Nakahook din pala sa atin ang iba pa natin mga regional radio station. Kaya we also greet them a good morning. Kaya Willie, sino-sino po mga kaagapay ang ating papasalamatan po sa
0: salamat
1: atin?
0: Salamat po sa mga tumulong sa ating broadcast, si Ate Abse de Ferrer Tabua, ang Shaira Gabornes, si Shekina Abalon, yung ating pong production technicians, ang RTV team, broadcast engineers doon sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa inyong lahat.
1: Yes, at siyempre pa tayo nagpapasalamat sa lahat sa inyo na naging kaagapay namin sa araw na ito. Sa mga nagpapasa ng link tuwing tayo po'y nagbo-broadcast, mm-hmm, para mapakinggan either live o kaya naman ay after ng ating live broadcast ay sila'y humahabol ng pakikinig at panonood. Salamat po at kami po'y buong puso nagpapasalamat sapat kayo ay nakikiagapay sa amin. Ito po ang inyong mga lingkod, John and Milan, kasama si
0: Kuya Willie Basilio po. Happy birthday kay Ate Tess.
1: Ayun, salamat po. At ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
4: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
3: Ganun?
4: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
5: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph

0: /give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Alam mo ba na ang unang himpilan na kinailangang itayo muli ay ang DXFE Davao? Noong March 1, 1972, ay tinupok ng sunog ang istasyon. Napakalaking pinsala nito para sa DXFE dahil ang buong gusali ay naging abo na lamang at tanging tower na lang ang natira. Ngunit ang masalimuot na kaganapan na ito ang naging daan para ang DXFE ay makalipat sa isang mas magandang building. At higit sa lahat, ang kaganapang ito ay lalong nagpalalim sa pananampalataya ng ating mga workers doon.
2: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
3: Ito ang 702-DZAS.
4: 702-DZAS.
3: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso! Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Kano ba ang pamanang iiwan ay pera, bahay at lupa, edukasyon, malinis na pangalan?
6: Gagalingin ulan ng pagpapala, ulan ng
7: the legacy of FEBC is simply the millions of souls that have come to faith

0: ng pangalan mo, Panginoon. Hallelujah!
1: Entre Pinoy, espesyal.

Hello, Kaagapay! Magandang araw sa iyo ng Lunes, panibagong work week na naman ang ating haharapin. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. How are you? I hope ay up and about ang hali na po sa mga nagsisimula pa lamang ang kani-kanilang araw. Pero kumusta ka, Kaagapay? Nawa ay ready pa rin, ano? At handang-handa sa iyong pag-unlad, sa pagtatrabaho, sa pagnenegosyo, sa pagpasok, ano man yung kailangan mong gawin ngayong araw na ito. And for deciding to show up, regardless of your circumstance, regardless of your condition, yung physical being mo, ay maraming salamat sa iyo for taking the courage to show up at pumasok at maging active pa rin sa mga ginagawa at sa gagawin mo. Ngayong araw na to, welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Ito po ang programa na nagbibigay ng kaalaman, syempre ng pag-asa at saka ng mga tip sa mundo ng negosyo. Good morning sa iyo na nakikinig sa 702 DZAS AM band, lalo na sa ating mga masugid na tagapakinig gamit po ang portable missionary radio at transistor. Hello po sa inyo. Siyempre tayo rin napapanood sa YouTube channel, Facebook page, 702 DZAS, FEBC Radio TV. Don't forget to like and subscribe at i-share po ang ating mga programa. And kung wala pa po kayong radio app sa inyo pong cellphone, ano? Aba, it's about time. Kung kayo po ay iOS o Apple, mag-download po sa Apple App Store. O kaya naman kung Android kayo, Google Play Store. Wala pong bayad yung ating app. Just download 702DZAS, makakapakinig po kayo 24 oras. San ka man naroroon, sa bahay, nagluluto ka ng pananghalian, nasa opisina, abal sa trabaho, o nasa biyahe, papunta sa inyong destinasyon. Salamat at sinamahan mo kami ngayong umaga. Alam niyo po, maganda rin na nagsimula ang inyong umaga na kayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. At nakapag-start din ang araw na nakapag-devotion, ano? At kung hindi pa, aba, hindi naman huli ang lahat. Kung anong oras kayo mas makaka-receive, ano, ng, kumbaga, mas magiging open ang inyong utak, ang pag-iisip sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Pero huwag palipasin ang buong araw na hindi kayo nakakabasa ng mensahe ng Panginoon. Amen po! At ano man ang inyong feeling for today, no? Pwede ba kayong mag-chat sa ating chat box sa Facebook page kung natin ngayon sa 702DZAS. Ano po ang feeling nyo for today? Ngayong Lunes ng umaga, happy ba? Heart ba yan? Care? Love? Prayer? Ano po ang inyong emoji for today? Bukod sa pag-share nyo syempre ng inyong nire-ready na pagkain o pananghalian. Ayan, kagaya ni Ate Rosalinda Manzano, sabi niya lunch check pansit gisado saging nalakatan. Si Edgardo Alizaga, good morning po. Gusto ko yan, pansit gisado. Ayoko ng pansit na merong fishball tsaka may kikiam. Gusto ko yung ano lang, traditional pansit na ano, yung either chicken o pork. Basta ayoko nung may ano, dagdon, may mga processed na hinahalo. Yan. Si, diba, kanya-kanya naman yung taste, ano? Si Faustina Habla, ama, Monday check, inihaw na bangus. Ayan, sarap naman yan. Si Cynthia Valencia, good morning. Listening po from San Jose del Monte, Bulacan, through 702DZAS. Si Arsenia Reyes. Ginisang ampalaya ang lunch namin. Uy, na-miss ko na to. Ginisang ampalaya. Masarap yan. Tapos may kaunting itlog. Ano? O kaya itlog na nilagyan ng maraming ampalaya. Ano? O kaya maraming itlog na nilagyan ng kaunting ampalaya. Ayan. Ano po ang inyong pananghalian at ano ang emotion o emoji nyo ngayong araw na ito? Kayo ba ay prayerful, heart, excited
to brave the week ahead? O naka smile ba ang inyong umaga? Mad face ba yan? Let's see kung ano po ang inyong mga emotion ngayong araw po ng Lunes. Magbahaginan po tayo. Siyempre, kasama din yan yung inyong niready na pananghalian. Ano? Ako, last Monday, naalala nyo, shinare ko sa inyo yung Monday or Wednesday, yung paggawa ng cordon bleu na lumpia. So, may development tayo doon, kaagapay. Ngayon naman ay, since parang pangbata nga masyado yung timpla noon, actually pambaon naman yun ng aking mga anak. Ang ginawa ko naman, yung kalahati nung chicken na mixture, ay nilagyan ko na siya ng carrots, ng sibuyas, para magiging ano na siya, lumpiang Shanghai na nilagyan ng cheese. O, diba? Kadalawa tayo na menu, isang cordon bleu na lumpia, tapos isang lumpiang Shanghai na chicken. Dami po nating pwedeng magawa sa chicken breast, tapos comparatively, mas mura naman siya kumpara sa baboy, ano? Kaya kung nagtitipid kayo, piliin po ninyo yung manok. Marami po kayong magagawa dyan. Versatile ang manok. Kod pa sa magagawa mo siyang pastil na pwede rin pambao ng iyong mga anak, no? Pwede mo siyang lutuin, parang week meal prep. Tapos kukuha ka na lang ng pastil kasi hindi naman madaling mapanis yan, lalo na kapag nilagyan mo ng suka. Ang ulam na may suka, laging madalas yung shelf life noon ay mahaba, mas mahaba kumpara sa walang suka, ano? So, ayan, may mga meal prep kayo, lagyan nyo na lang ng itlog, tapos sasain ka na lang. O di, ang daling ng buhay, ano? And good morning kay ayan, Arsenia Real. Yes, sabi niya, thank you po for reminder daw sa devotion. At si Guy Santos, aba, mami, and pritong neck na spicy. Ayan, masarap yan. Lalo na kung makakain mo lahat ng buto ng ano, neck, no? Protein yan. Si Edgardo Elizaga, ang lunch po namin ay ginataang albacora? Ano yun? Ginataang ko rin alam eh. Ginataang albacora with matching saging for dessert. O, may assignment ka, sir. Ed, ano po ba yung albacora? Pero tayo po ay bumati sa ating mga celebrator.

0: Happy, happy birthday kay Tita Ludi Rosario. Nag-celebrate siya ng kanyang special day. Belated happy birthday kay Jonathan Galindo, kay Jeanette Frogosa, Jonathan De Santos, Jewel Pangilinan. Ayun, happy birthday. AJ Esplana, ba si Dar Ramos, happy birthday sa'yo, brother. Si Samuel Gonzalez, ganun din. At syempre, si Ate Evelyn Laigo, forever young. Happy birthday, happy Ate birthday. Evelyn. Si Jocelyn Camacho, si Jill Mendoza, si Frederick Narte, si... Aba, si Hannah ng Papuri, Hannah Bercero. Happy birthday sa'yo. Sister Eva Gomez ng Tanikalang Lagot. Happy birthday po, Sister Eva.
1: Happy birthday!
0: Yan, at si Sir Robert Bukat, isa din sa Papuri artist. Happy, happy birthday, belated happy birthday. Birthday ngayong araw, si Rose Padolina Caviteño. Happy, happy birthday, Sister Rose. At si Balong, si Caleb Rafael Regondola. Happy birthday. Ang daming birthday celebrator ng September. Punong puno, jam pack. Parang maraming taong pinanganak sa buwan na ito. Si Christine Rivera, happy birthday. Jenny Villamor, Leila Palencia, si Doc Rain Blanco, happy birthday po. Ng Bulacan State University. Si Aleli Aba, si Aleli Rios, ayan ang aking pinsan. Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Si Ma'am Nora Lucero. Maligayang bati po. Si Christina, si Bonita Clavicilia, si Pastor Melvin. Happy birthday and advance happy birthday. Kay Vanessa Rapisura. And syempre, babatiin ko yung nanay ko. Nag-celebrate siya. 73 years old ang aking... Yes! Napakaganda! Pinakamagandang nanay sa buong mundo, Mama Hermie Cabrera. And batiin na rin natin, idamay na natin ngayon ang birthday ng papa naman ni Ara Negad, ang aming bunso. Yan, so DJAS, happy birthday, Sir Arnel Negad. Nawa ay maging masaya po ang inyong celebration for today. Ayan, at dako na po tayo sa ating baon.
2: It's baon time!
3: Mula sa simpleng problema, nakagawa ng solusyong sariling atin. Hello kaagapay! Sa edad na 19, binuo ni Adrian Fabula Ponce, sophomore BS Applied Mathematics student ng University of the Philippines Los Baños, ang UP Tite LB. Isang web app na tumutulong sa mga estudyante na makahanap ng makakainan batay sa kanilang lokasyon, pupuntahan at oras bago ang susunod na klase. Hindi lang basta naglilista ng restaurants ang app. Isinasaalang-alang nito ang totoong routine ng mga estudyante sa UPLB, kung gaano kaikli ang break at gaano kalayo ang kailangang puntahan. Si Adrian mismo ang gumawa ng coding, design, research at testing ng proyekto. At mula sa tanong na, saan ako makakakain bago ang next class? Nakakuha na ito ng higit 800 active users. Patunay na ang isang simpleng ideya, kapag sinimulan at pinaghirapan, pupwedeng maging solusyon para sa karamihan. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
4: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Entre Pinoy Espesyal.
1: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
2: Sa ating pong Action Line, ayan, ay tayo po ay naghahanap din ng kamanggagawa pa. Dito po sa FEBC, nangangailangan pa rin po ang iba't ibang mga himpilan ng ibang mga staff from the regional office. Ayan, bisitahin lamang po ang febc.ph. Kailangan din po ng DZAS ng staff assistant at isa pang production technician. Ayan, kung kayo po ay very much interested, you may send your resume recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. Another po, ang Philippine Bible Society, ang ating sister organization din, nangailangan ng maraming staff. Maganda po, bisitahin nyo po ang Facebook page ng Philippine Bible Society. Kailangan po nila ng admin assistant, HR assistant, scripture distribution officer, building admin assistant, computer assisted publishing, merchandiser and warehouse delivery man. Ito naman ay sa Cebu. Bible house nila, treasury support staff, Bible engagement program coordinator, partner relations, proofreader, web developer, mobile app developer. Napakadami po ng pwedeng job opportunity dyan po sa Philippine Bible Society. So I would suggest that you will visit yung Facebook page nila or yung kanilang website for details ng mga pangangailangan ng staff. Baka kayo na po ang next na maaring maging kabahagi po ng kanilang team. And then, nag-iimbita rin po ang Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas sa pong Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in Age of Disruption. Ito po ay gaganapin sa October 23, 7 hanggang 11 a.m. sa Grand Ballroom of Shangri-La sa The Fort, Manila. Ayan, at 7 a.m. po to 11 a.m. Ito po ay magandang seminar po patungkol sa leadership, patungkol po sa pagtataguyod ng pamilya, ng pananampalataya, at ng ating bansa. And then, ang Business as Mission Philippines po ay meron din silang paanunsyo. At maya-maya po ay makakapanayam natin si Sir Ogo Visda. Ito naman po yung facilitator po nila, magiging speaker sa isang seminar this coming September 24, 2026 for ang topic po ay Why Caring for Your Employees Financial Wellness Matters. Si August Visda po o si Ogo Visda yung magse-seminar po September 24 alas 6 ng gabi diyan po sa Bellagio Square, Tomas Morato, Scout Fuentebella, Quezon City. Ang open doors din po ay hiring din po sila. Meron silang regional director na pangailangan at saka finance officer. At the same time, ang open doors po, ang partner po natin, magkakaroon din yan ng bagong programa. Mapapakinggan po sa pagsapit ng Oktubre. October 5, Your Captain Speaking, hosted by BJ Candole. Ang program is, the goal of the program is to reach out sa mga persecuted Christians worldwide. Ito ay magbibigay.

0: mang entrepreneur, espesyal katuwang po ang Business as Mission Philippines. Syempre salamat kay Benji Musura, Angelica Calayag, kay Aileen Valdez. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, hanggang sa susunod na episode ng Entrepinoy Espesyal.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.
2: Napakarami kong free time after my classes. Nagawa ko na nga mga assignments ko. At nakapag-review na rin ako for my quizzes and exams. Ang luwag-luwag ba ng schedule ko? Ayaw ko nang magtumambay lang.
3: Bakit hindi mo subukan mag-member sa isang Christian organization for youth and students? At least dyan, marami kang magiging kaibigan. Matutulungan ka mag-grow spiritually at makakapag-share ka pa ng Word of God.
4: Oo, ano? Tama ka dyan. Maganda yung idea mo na yan. Hindi na masasayang oras ko sa patambay-tambay lang. Mapapalago ko pa ang relasyon ko kay Lord. Sabi nga, di ba? Follow Christ, serve the people. Di ba?
5: Tama ka siya, correct.

Mga kababaihang magsasaka sa South Cotabato, bibigyang pugay sa RIC Achievement Day 2026. Isa sa gawa ng Provincial Government ng South Cotabato sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist o OPAG, ang South Cotabato Rural Improvement Club o RIC Achievement Day 2026. Sa Miyerkules sa Provincial Nursery and Demonstration Farm, Barangay Reyes, Bayan ng Banga. May temang kababaihan sa kanayunan, susi at kabalikat sa bagong Pilipinas. Layunin ng aktibidad na kilalanin ang mga kasanayan, talento at tagumpay ng mga miyembro ng RIC. Gayon din ang pagsusulong ng mas aktibong partisipasyon ng kababaihan sa agrikultura at pagpapaunlad ng komunidad. Tampok sa programa ang mahalagang papel ng Rural Improvement Clubs bilang katuwang sa pagpapatupad ng mga programang pang-agrikultura at pagpapalakas ng mga kabuhayan para sa mga kababaihan sa lalawigan. Magsisilbi rin itong pagkakataon upang malinang ang pamumuno at potensyal ng mga kababaihan para sa pagpapabuti ng kanilang mga tahanan at komunidad. Ayon kay OPAG South Cotabato Agriculturist 1 Shaira Banyarya, mahalaga ang RIC Achievement Day upang kilalanin ang pagsisikap at dedikasyon ng mga kababaihang magsasaka habang hinihikayat silang patuloy na paunlarin ang kanilang mga kakayahan, matuto mula sa isa't isa at palakasin ang kanilang papel bilang katuwang sa sektor ng agrikultura. Layunin ng pagtitipon na mapalakas ang pagbabahagi ng kaalaman at pagtutulungan sa hanay ng mga kababaihan at iba pang katuwang na sektor ng agrikultura sa South Cotabato.

Samantala, para sa karagdagang balita sa alas 12, naantala ang pagsisimula ng botohan sa bayan ng Albarca, Basilan. Matapos umanong harangin ng mga armadong indibidwal ang konvoy ng mga tauhan ng Commission on Elections o COMELEC at mga gurong nagsisilbing miyembro ng Electoral Board.

Nakatakdang maghatid ng convoy o nakatakdang maghatid ang convoy ng mga election personnel at materyales para sa unang barm parliamentary elections. Ang Albarca ang tanging munisipalidad sa Basilan na kabilang sa red category na pinakamataas na security classification na ipinatupad para sa halalan. Patuloy namang kumikilos ang mga otoridad upang maresolba ang insidente at matiyak ang kaligtasan ng mga election personnel. Layunin ng mga otoridad na ligtas na maihatid ang mga tauhan at election materials upang maipagpatuloy ang proseso ng pagboto sa nasabing bayan. Yan ang balitang hatid ng 1062DXKI. Patuloy na makinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanio.

12:34 ang ating oras, mga kaibigan. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Monday, buong South Central Mindanao. Welcome dito po sa programang Listener's Touch. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan, KLT, Miga Jen Robles Librado. Kamusta ka, kaibigan? Medyo, ano na naman, no? Makulimlim ang panahon dito sa Barangay Morales. Diyan sa inyo, kamusta naman? Salamat dahil umulan, no? At nalamigan din. At nabasa yung mga, ano natin, mga pananim sa binyagan. Dahil malakas yung ulan kahapon. At masaya ang mga farmer natin dahil hindi na sila magpagod na magdilig ng kanilang mga gulayan at mga pananim. Kayo, kamusta naman? Umulan din ba dyan sa inyong lugar? I think mula Coronadal hanggang Jensen, kasi kahapon pumunta kami ng Jensen, talagang umulan. I don't know sa banda ng Sultan Kudarat and Davao del Sur kung umulan din. At sa lahat ng mga kaibigan natin sa ang sulok man po ng mundo, sa ang sulok man po ng Mindanao, I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan. At dalangin ko po na kayo po ay nag-e-enjoy sa pasimula ng linggong ito. Dahil Monday at simula ng ating work week. Siguro yung mga DepEd teacher ay nag-enjoy muna sa kanilang mental health break. At syempre, of course, ang mga student din, no? Walang paso, kaya mag-spend time muna kayo dyan sa inyong mga pamilya. Tulong talaga sa mga gawaing bahay. At lalo na ngayon, lunchtime na. Tuan nyo ng masarap na pananghalian ang inyong mga magulang. At tulong talaga sa mga gawaing bahay dahil ito yung pagkakataon ninyo. 2 days, I think, no? 2 days na walang pasok ang mga estudyante. At sa mga teachers, ayon, enjoy sa inyong bakasyon. Sige, samahan niyo po ako sa loob ng mahigit isang oras dito sa programang Listener's Touch. At ang ating category ay CCM, Christian Contemporary Music. Napakinggan natin kanina yung paunang kanta, Your Ways Better by Forrest Frank, Get Down. Yeah. Talagang tayo po ay magpakumbaba dahil si Lord lang talaga yung mag ano sa atin, pataas. He will lift us up. At salamat sa kanyang mercy and grace, no? Sabi nga doon sa bridge ng kantang Get Down, this valley is so deep, I can barely see the sun. I cry out for mercy, Lord, and you lift me up again. So sometimes, meron tayong mga burdens, meron mga dinadala sa buhay, nanghihina tayo, but praise God, dahil ang ating buhay na Diyos ay makapangyarihan at handang tutulong sa atin, handang mag-comfort sa atin. At hindi tayo nag-iisa. Caring us, na sabi nga doon sa kantang Get Down, He Lift Us Up. At sinundan po ng kanta ni Toby Mac, Lights
Shine Bright. Yeah. Yun talaga yung command din ni Jesus sa atin sa Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, lights shine bright everywhere you go. Oh, everywhere we go. Music for the people to illuminate the soul. Tayo po ay magiging blessing, magiging light sa mga tao sa paligid natin. Magiging example and blessing para yung mga taong sa paligid natin, they will also know Jesus through our lives and through our testimony, no? Shout out sa akin niya, friend dera, no? Si Furly, si Miga Furl. Kamusta, Miga Furl? Sadiin ka nagapamati, subong. And happy listening lang dera sa imo. May song request siya. Payway pa nag-abot. Sige, Miga Furl, hulaton ko ang iyong mga song request. And hello Mandera kay Brother Roldan Tibaba. Nan. Salamat sa ating Panginoon dahil sa mga programa po na ipiniplay natin dito sa FEBC Radio, hindi lamang dito sa DXKI but sa whole Philippines ng kabugusan ng FEBC ay meron talagang ma-reach out na mga tao. Gaya ni Brother Roldan, ito yung kanyang binahagi, no? Kanyang testimony sa atin dahil sa reflection ni Ate Jo Cabrera Alabastro. Actually, mapapakinggan din natin yan dito sa DXKI ang reflection every Monday. Yun. Kasama si Ate Jo and si

si Ate Ruth ang kasama ni Ate Jo sa Reflection. And itong si Brother Roldan ay napakinggan niya ang Reflection sa DYVS Bacolod. Grabe, talagang binago ng Lord ang kanyang buhay dahil dati po siya isang lasinggero. Ngunit ngayon binago ng Panginoon ang kanyang buhay. At hanggang ngayon, palagi niyang inaabangan ang Reflection. Salamat sa kanyang testimony. Purihin ang Panginoon. At si Kuya Jujin Nansegerita, hello and happy listening sa imo man, Ati Tessie Papango, si Ati Blanca Caspilio Helajos, and si Ati Hazel. Ang category natin ngayon, Miga Furl, CCM, Christian Contemporary Music. Oh, share mo na dito yung song request. Kay ihatagan ko in legal later. Pero ngayon, pakinggan po muna natin ang kantang ito mula po kay Phil Wickham. Ayan, hello and shout out galit dira kay Pastor Marlon Panizales and kay Ma'am Melds. Hello Ma'am Melds, kay Mommy Melds ni Ken. Hello Ken. And kay daddy niya dira, Daddy Marvin, nagapamati man daw via radio dira sa may Barrio 1. Happy listening. And aray para sa tanan ng mga tagpalamati naton, ang kanta ni Phil Wickham, Great Things. At susundan po ito ng kanta ni Jeremy Camp, Giving You All Control. At yung kanta ng 1062 DXKI.

Hi Fred, kung okay na ang iyang radyo. I hope okay naman ang iyang radyo. Nakapamati na kante. Ati Che Dera, no, sa may Porok Rosal. Happy listening. And hello man dera kay Nanay Gadang, Nanay Ellie, Nanay Mila. Kaopdanan natin dera. Kaga wala man klase ang mga young people. Hello dera kay Andy, kay Andrea, kay Divine, kay Bibi, kay Macy, kay IC, and kay Marian. And kay Ruby. Hello Ruby! I hope mabatian naman nila ang ako niyong mga pagpanamiyaw. Hello kay Brother Ayan Tingson. And sa imo Brother Tristan Gulay. Si Ati Elma Castillon. And shout out man dira sa imo Ati Michi Tyson. Kaga dira sa Takorong. Hello and happy listening kay Kuya Freddy, Ati Gina, Ati Chob, Ati Chelly, Ati Che, kay Mami Cheng, and kay Ati Pinky, kay Ati Dalen, yun sa Valera family, kaga sa Navarro family, sa Tonog family, kag sa tanan pa nga mga tagpalamati natin, kay Ati Jovita Colliado, dira man sa may Isulan, kay Ati Sara Kadungog, kay Pastora Jay Teruel, kay Pastora Malu, kaga sa tanan pa nga mga churches and pastors nga naka-rest day subong kay Monday. Hello and shout out dira sa inyo. 2 minuto bago po mag-alauna ng hapon. Ito po ang song request ni Miga Ferl. Samtang nagabiyahe siya diri subong sa Marbel. You Love Me Anyway. At susundan po ito ng kanta ni Taryn Wells, Known. And yung kanta ni Phil Wickham, I Believe. Dito lamang sa programang Listener's Touch. At later, meron po akong i-feature na song na i-play din sa inyo bago tayo magtapos dito sa programang Listener's Touch.

Yes, help is on the way. It may be midnight or midday. Never early, never late. Kaya sa atin, gusto natin agad-agad andyan. Pero tandaan mo si Lord, hindi po siya nalilate. Andyan siya early dahil always on time po siya. At andyan siya, tutulungan niya tayo. Help is on the way. Siguro, same kayo ng pinagdaanan din ni Toby Mac na namatayan, or meron pong mga pinagdadaanan or kabigatan sa buhay dahil nung sinulat niya tong kanta na ito ay namatay yung kanyang anak year ago, but yung kanyang hugot ay ang salita ng ating Panginoon na sinabi nga doon sa Psalm 121 na yung ating tulong ay nagmumula sa ating Diyos, kaibigan. Lift up my eyes to the mountains, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. My help comes from the Lord. Thank you, Lord, sa kanyang paalala sa atin. 1:27 ang ating oras. Sige, bago po tayo magtapos, mga kaibigan, iwan ko po sa inyo ang verse na ito mula po sa Psalm 62 verse 2. He alone is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be greatly shaken. Dahil ang iwan ko na kanta sa inyo bago tayo magtapos, itong kanta ni Jeremy Camp, My Fortress. Indeed, no? Si Lord lang talaga yung ating kalakasan. Kung sa Bisaya pa siya ang ato ang kusog o ang ato ang dalangpanan, wala nay lain pa. Kaya igsuon kong naaka sa sitwasyon, no, na nabibigatan, hindi mo alam kung saan ka lalapit dahil sa sobrang bigat ng iyong dinadala. Ngayon ang panahon, no, iniimbitahan ka ng ating Panginoon na lumapit po sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya dahil Siya yung ating kalakasan. Our God, who is our strength and our refuge, ever-present help in times of trouble. Ito po ang programang Listener's Touch, kaibigan, kasama ang inyong LT, kaibigan, Agapay, Miguel Jen Robles Librado. God bless you and happy Monday, everyone!

0: Agape ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ang tamang oras, 1:31 ng hapon.
3: Banday Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong araw ng Lunes, 14 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Shekinah Abalon.
4: 700 votes. Balita.
2: Para sa pinakahuling update hinggil sa impeachment trial, dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang humarap bilang unang testigo para sa Article 2 ng impeachment trial. Narito ang ulat ni Kayla Escalante.
5: Nanumpa si dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang bilang testigo sa 24 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ipresenta ng prosekusyon si Cabotaje Tang bilang expert witness sa pagtalakay sa Article 2 o ang umano'y unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Nag-object naman si Attorney Mark Vinluan ng depensa sa pagtayo ni Cabotaje Tang bilang testigo dahil aniya ito ay improper. Hindi aniya nakalista bilang testigo sa pre-trial order si Cabotaje Tang. Samantala, pinayagan naman ni Presiding Officer Francis Escudero ang testigo at sasailalim sa cross-examination. Sa pagpapatuloy, ipinaliwanag ni Cabotaje Tang na magkakaiba ang hidden wealth, ill-gotten wealth at unexplained wealth. Ibinigay na halimbawa nito sa hidden wealth na kung ang ilang o ang isang opisyal ay nagmamay-ari ng yaman, ngunit ito ay nakapangalan sa ibang tao. Habang ang ill-gotten wealth ay yamang mula sa illegal na pamamaraan gaya ng bribery at malversation. Ipinaliwanag din niyang titignan ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, Income Tax Returns at pamumuhay ng isang opisyal para malaman kung mayroon itong unexplained wealth. Binigyan din itong mas stricto ang kautusan sa presidente, sa bise at sa miyembro ng gabinete kumpara sa mga ordinaryong empleyado ng pamahalaan dahil sila ay may mas malaking posibilidad na magamit ang kanilang posisyon. Ipinaliwanag ding base sa Constitution, ang presidente at bise ay hindi maaaring mag-participate sa anumang negosyo, ito man ay directly o indirectly. Binigyan din ni Cabotaje Tang na ang SALN ay isang notarized document at kinakailangan hindi lamang batay sa konstitusyon kundi maging sa iba pang umiiral na batas upang malaman kung ang opisyal ay yumaman o paano na acquire ang mga yaman habang nasa pwesto. Dagdag pa nitong dapat ang nakalagay dito ay tama at totoo at kasama maging ang yaman ng asawa ng isang opisyal maliban na lamang kung sumailalim sila sa prenuptial agreement o separation of property. Kayla Escalante, FEBC Network News.
4: 700 votes. Balita.
2: Sa iba pang balita, sinimulan ng Transport Group Manibela ngayong araw ang nationwide strike para ihain ang sentimiento at posisyon ng mga tsuper sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nagsimula ang magtipo ng mga tsuper sa Commonwealth Avenue para simulan ang protesta. Ilang unibersidad rin ang nag-anunsyo ng kanselasyon ng face-to-face classes dahil sa strike. Panawagan ng Manibela na rapat magkaroon ng aksyon lalo pat napipilitan ng mga tsuper na gumastos ng arawang kita para lang sa gasolina. Dapat umanong magkaroon ng suspension sa fuel taxes at abot kayang subsidiya para sa petrolyo.
4: 700 votes. Balita.
2: Para sa mga kaganapan sa BARM elections, Cotabato City at Maluso, Basilan isinailalim sa COMELEC control kasunod ng mga insidenteng naganap bago ang halalan. Para sa detalye, narito si Vic Castillon.
6: Sa Cotabato City, ilang oras bago ang pagbubukas ng voting centers, naganap ang pamamaril at pagsabog sa ilang lugar na malapit sa mga paaralan na ginagamit bilang voting centers. Sa isang insidente ng pamamaril, 3 katao ang nasawi at 15 ang nasugatan. May naiulat ding pagsabog na kinasangkutan ng improvised explosive device. Naganap ang mga insidenteng ito sa kabila ng pinaigting na seguridad at deployment ng PNP at militar para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng first BARM parliamentary election ngayong September 14. Dahil dito, isinailalim sa Commission on Elections o COMELEC Control ang Cotabato City at Maluso, Basilan upang matiyak ang seguridad, integridad at maayos na pagpapatupad ng halalan. Vic Casillon.

0: Kasaran, baka magkapikunan pa kayong dalawa.
1: Eh, Papa! Ano ba ang topic ng meeting na to? Ako ba yun yung gigisahin lang?
0: Abay, aminado ang bunso ko na maraming kasalanan, ha. Maaring isasama yan. Di naman lingit sa inyo na kami ng mama ninyo nakakilala na sa Panginoong Jesus. Wala na tayong reliyon, kundi relasyon na sa Panginoong Jesus.
2: Marami tayong aalisin sa ating pamilya, gaya ng pagmamadyong ko na dito pa dinadaos, ipapasara ko na. At hindi na rin ako magmamadyong, imbis na magmadyong ako, aatenda lang ako ng Bible study. Lalago na rin ako sa aking pananampalataya.

0: Ate Sarah, bakit ganun? Sila ang pumili sa sarili nilang ma-born again. Bakit pati tayo damay?
1: Dapat lang nga matuwa ka at ma-amaze sa nangyayari sa ating mga parents. Ibig sabihin nun, sa atin na sila nakafocus at hindi na sa kanilang mga buhay, sa kanilang bisyo. Bata pa lang tayo, ganun na sila. Kaya tayo lumaki sa ating mga yaya, di ba?
0: Basta, kung saan ako masaya, dun ako. Wala akong aalisin sa sarili ko.
1: Pasaway ka talaga, Jasril! Bahala ka kung gusto mong matapos.

0: Para, mamá. Se está mirando.
1: Nandito na tayo, Jezreel.
2: Stan, hindi ba delikado kung papasukin natin yung iskinitang yan? Malamang maraming birador dyan ng mga tambay. Huwag na kaya tayong umiskor dyan.
1: Ano ka ba, Mari? Ngayon ka pa dinaga. Eh, puro katropa ko ang nandito. Tara na!
2: Ay, sige na nga. Bahala na nga sa buhay, oh. Ang dami mga bata. Factory ba ng mga bata tong areyang to?
1: Huwag kang lingon ng lingon. Para di man pagkamalan na dayo ka lang dito.
2: Eh, sa dayo lang naman talaga tayo dito, eh. Ngayon ko nga lang napuntahan to. Ay, meron palang klaseng ganitong lugar. Samantalang nung nag-field trip kami sa Iwahig, mas maayos pang mga kubo doon at maraming mga pananim. Hindi tulad rito, maraming mga bata.
1: Eh, marahil, masarap ang kinakain nila dito. Galing sa nakaw, sa hold up, sa droga. Di gaya sa ating kinalakihan, may ilang mayaman nga na mag-asawa. Walang anak.

0: Nathan! Nagtatakbuhan ng mga tao! Pati na yung mga bata! Nagsipasukan na sa kanilang mga bahay! Paano na tayo ngayon? Makakalabas pa ba tayo rito?
1: Wrong timing! May raid! Mabuti na lang, naka-score na tayo! Kung nagkataon, lalabas tayo na nakaposas! Doon tayo lumabas! Sumunod tayo kina Bernard! Kinakaway lang tayo!
0: Wala akong balat sa puwet, ha, Stan? Ngayon lang talaga ako napunta rito! Tapos na raid pa!

0: Jezreel, maghiwalay tayo.
1: Iiwan mo ko sa ere.
0: Magkita na lang tayo sa bilyaran. Bagal mong tumakbo.
1: Ano?
2: Diyan ka na!
1: Boy Stan! Wait! Naku po, iniwang na ako ng gunggong na yun. Paano ba to? Hindi ko kabisadong labasan dito. Hoy! Ano? Iiwan mo ko sa ere? Stan! Wait! Naku po, iniwan na ako ng gunggong na yun. Paano ba to? Hindi ko pa naman kabisado labasan dito. Kung susundan ko naman si Stan, marami ng pulis sa mga sumunod sa kanila. Malamang timbog na sina Stan at yung mga pusher na yon.
3: Oh, saan ka pupunta? Huwag ka nang tumakbo, mapapatay ka.
1: Sir, hindi na po ako tatakbo.

0: nakitakbo lang po ako ng nagsitakbuhan yung mga tao. Wala po akong droga. Ayan po ang mga pusa ko. Tingnan ninyo, wala akong droga yan. Pamasahe lang ho, naririto.
1: Ganun ba? Tara, doon ka sa kotse ko. Bilisan mo. Pag nagsitatingan ng mga kasamahan ko, kasama ka sa mga dadaputin, pasok ka na sa kotse ko. Dali!
0: Teka lang ho, ah. Baka ho isa-salvage ninyo ako.
1: Isa-salvage kita ng salita ng Panginoong Jesus. Kilala kita, anak ni na Brother Robert at Sister Marisa. Kapatid ka ni Sarah, di ba? Member siya ng choir. Ikaw lang ang di ko alam kung ano ang ngalan mo. Bihira ka lang kasing magsimba eh.
0: Kilala po pala ninyo ko? Hala, patay ako nito kay Papa!

0: Salamat po kapatid. At nakilala po ninyo ang anak kong ito na si Jezreel.
1: Nako, Brother Robert. Napakabay talaga ng Diyos. Sana naman, Jezreel, dito na tayo sa church palagi makita, ha? At hindi na sa mga raid namin. Lumayo ka na sa mga barkada mo. Yung mga kabataan dito sa church ang samahan mo.
2: Opo, kopya po, Brother Sir. Pasensya na po, ah. Hindi na po mauulit.
1: Tandaan mo ang biling ko sa iyo, Jezreel. Magbasa ka ng Biblia at makinig ka ng mga mensahe kay Pastor. At sa iyong mga magulang, sumunod ka. Sumunod ka rin sa batas, ha?
2: Opo.
1: Oo, paano na kapatid? Mauna na ako sa inyo. Kita na lang tayo sa Bible study sa Friday.
0: Oo, kapatid. Purihin ang Diyos.

0: Ano ba nangyari sa iyo, Jezreel? Mabuti at di ka nahulihan ng mariwana sa bulsa. Kung nahulihan ka, habang buhay ka riyan nakakulong.
1: Pasalamat ka at yung pulis na kasama sa raid ay Christian at nakilala ka. Kaya inilayo ka sa grupo. Kung nagkataon, kulong ka ngayon. Naku naman, Jezreel. Magbago ka na.
2: Eh, magbabago na nga po ako, Mama. Kakainis naman talaga eh. Daming sermon. Kay Pastor, kay Sir Brother, sa inyong mag-asawa. At itong si Ate Sarah, hihirit pa.
3: Buntot mo, hila mo, sungay mo, suot mo. Kapag di ka pa talaga nagbago, naku talaga naman, Jezreel, ewan ko sa'yo.

nangyari ay kusa na po akong dumadalo sa church. Minsan pa nga akong naunang gumigising. Nagluluto pa ako ng aming agahan, pritong itlog at sinangag lang naman. Sa katagalan ng mga taon na pagdalo-dalo ko sa mga Bible camp, leadership training, narinig ko ang panawagan ng Diyos at ako po ay sumunod. Naging misyonaryo po ako sa Thailand, Vietnam, Cambodia at sa China. Sa Diyos nga po ang papuri.

0: Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. 1:1-12.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadala ng tanikalang lagot mula sa padalang liham ni Jezreel Peralta ng Caloocan City. Binigyang buhay ni
0: Nancy Lasarte,
2: Janelle Briones,
3: A.G. Gabrillo,
4: Rodette Bilbar Apolonio.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

dalayawon gid ang Ginoo. Wala gid ko gapaabot nga mwining ihatag niya sa akon, pastor. Hindi bala kadamo sa aton nga mga Kristuhanon ang maka-attest sina. Nga hindi man gid nga sila nga nagakasyak kita, but beyond our expectation ang Diyos naghatag sa aton sa sining mga blessings kag nagtulod ina sa pagdayaw sang iyang ngalan. Amo ni mga kauturo. Suliton ko balik kita sa aton nga premise ha. Ang tawo nga masinakdagon sa hilikuton sang Ginoo, hindi siya perde. Naga-insister diri gid si San Pablo nga ang Diyos sarang makapabugana sa aton. Balikan niya, hindi man sila nga bayran ha, kundi bugayan niya pagid ina nga tawo nga maalwan siya hilikuton sang madamo nga mga butak. Ang masunod pagid nga main point nga ako na sa pandre, amo nga ang Diyos nagahigugma sa tawo nga nagahatag nga puno sang kalipay. Naghimo ako sang duties na di nga study kag ang tinagaagin gamit niya sa English amo ang hilarious. Inang nagautoy-utoy kagid bala kun sa hiligay nun pasang kadlaw. Amo nang tinaga dira nga God loveth a cheerful giver. Ginhambal man ang isa ka tinaga sa English nga boisterous. Hindi kay silinga yuhum lang, hindi kay silinga daw igham nga kadlaw, kundi gahod-gahod nga kadlaw. Ano ang pinakapunto diri mga utod? Amo ini ay nga tani kun ano kamalipayon kita nga nagbaton sang mga butang nga ginhatag sang Dios sa aton, amo man kita kamalipayon sa paghatag sang mga butang nga ginakinahanglan sa iban nga mga tawo kag sa hilikuton sang Ginoo. Amen. Tanawabla ninyo ang mga saad sang pulong sang Ginoo. Nya kay ang Dios nagahigugma sang nagahatag nga malipayon. Kag sa aton nga pagtakop mga utod, ang isa pagid sang ako na sapuan nga kamatuoran amo ini. Tuyuon mo gid sa imo kasing-kasing nga magmahinatagon ikaw. I-pray mo gid sa Ginoo. Amo ni mga utod ang sapuan ako no. Maghimo ang tag sa katawo suno sa gintuyo niya sa iya tagipusoon. Indi nga nagaduwa-duwa ukon sa pagpilit. Amo ina. Nya kay ang Dios nagahigugma sang nagahatag nga malipayon. Dapat nga hindi kita magpadala sa pressure. May mga tao nga kasagad gid maghatag sang appeal sa mga certain nga kinanglanon in an instant kag pagkatapos na move ang isa ka tao ukon madamo ang na move mga uto na tandog abis ang iyang appeal and then naghatag sang nagtalikod ina nga tao kag nagtalikod naman ikaw do na marasmasan ikaw kang nagsiling bunano man kuman nga mo to akon ginhimo man. Amo na ang buot sing ganon sang pulong sa Ginoo. Hindi nga na sokom ikaw tungod sa may pressure o kon nami nga sales stock ang imo na batian. Yan no. Kundi deliberate sa imo tagipusoon, ginpangamuyuan mo, ginplano mo, gintuyo mo gid nga amo ina ay hatag nimo sa Ginoo sa iban nga mga tao nga yara sa kinanglan. Kagduguti ako ninyo sa pagtakop amo ini. Kung naintindihan lang naton mga utod nga ang tanan-tanan naton nga ginagawi halin sa Dios, grasya niya sa aton kinabuhi maayong lawas kusog panimalay mga palangitan-an kag pagkabutang labi kag labaw sa tanan aton kaluwasan. Nyan indi mapudlay kun amo ning realization nga naglambot sa tagsa-tagsa katumuloo nga mag-share sa hilikuton sang Ginoo. Abyan, kung naintindihan talang tani nga ang Diyos naghatag sang iya bugos kag sang iya pinakamaayo para mapatawad imo sala kag mahugasan ini para mabuksan ang langit sa imo kag sa akon iniunta nga kamatuoran magatulod sa imo primera bes abyan nga buksan mo man imo tagipusoon kag ihatag mo kay Kristo Jesus. Amen. Kag kun nahatag mo nang imo tagipusoon kay Ginoong Hesus, gatuo ko abyan, hindi mabudlay nga magpambit man sang mga material o financial nga mga butang o kun aton labor of love para sa hilikuton sang Ginoo. Amen. So abyan, nag-aapil ako sa imo
kun wala pa nimo mabaton si Kristo, abrihi imo tagipusoon. Pasudla siya. Kagi consecrate ang imo kabukusan, kumalin sa imo kaugalingon, pagkadto sa mga blessings, material man o financial, nga ginpabugana sa Diyos sa imo. Itugyan na sa Ginoo, kagkilalaha dira ang iya Lordship. Amen. Well, paalam kita sa inyo. This is the Hour of Hope. Once again, Pastor Daniel Salcedo, ang inyo managwali upod sa Hinubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: M62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Malipay ni adlaw mga kauturan kag padayon kita sa pagtuon naton diri.
3: Talupang doon bala naton ang saliwat basahon ko sa inyo. Ang ginambal diri ni David, siling diri the king replied kay naghimo sa sang templo, i-donate lang kung tani ni Arauna sa iya ang mga kinahanglanon niya apang siling niya, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord, my God, the burnt offerings that cost me nothing. Si David diri nakita naton ang iya kabuhi, ang iya kaugalingon. Now, gitalupangod naton ang Luke chapter 13 1 to 5. Atong 18 kabilog nga natupan sang tower. Kag ari ano naman ini ayaya? Isa ini ang sacrifice nga ini siling nakon, nagpakighambal ini mga kauturan sang sort of review ang ini nga storya nanungod sa sala, nanungod sa burnt offering. Nag-relate ini to what Jesus said about sin, about repentance, and the cause of sickness. Ano nakita naton dire sa 1 kapitulo 9 bersikulo 1 tubtob sa 4 ng kasiling. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi or Master, who sinned? This man or his parents that he was born blind? Siling ni Kristo, neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. Verse 4, as long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming when no man can work. Ang muna, night is coming. Ang iba niya, change is coming.

to magpadayon ka lang sa pag-alagad sa iya. No, sa versikulo 2, ang iya disciples, his disciples, ayhan nagpamangkot sa iya. Kag gin-mention diri ang his disciples, ininga mga disciples, maybe, ayhan, ayhan sa aton brother bala nga pagtalupangod, nga sa kwan may ara nga Judas, no? May zadusi, kadisipulo yan. May Judas, git? May ka Judas. Pero kanami, bala niyang meaning ni Judas Iscariot mo, no? Kuntani. Pero galing kay masling ka Judas, siya nagtraidor, traitor, nagtraidor sa Ginoo. Kung ka isa, in a broader group, in a broader sense of the word, may mga tao nga ginatawag naton Judean followers mo. Sino niya? Sinong nakasala? Nga ako bala? Kami bala? Ti Judean follower ni. Tino nakasala? Ti, sala ko na blaya, kaya nag-amuna siya doon. Something amuna. Pero may tendency diri on a broader sense, though followers kita siyang ni Judas eh. Yeah. Who sin? No, ang libro ni Job, pakita mo da, no? Si Job, grabe, no? Ang kun, one time na natandog naton ini ang kabuhi ni Job la. Terrible ang mga pagtilaw nga nag-abot siya kabuhi. Ayahan, kun aton talupang doon, amo ini pa siguro ang rabis, no? Kanto ko sa ito, may rabis. Ngagin, ano ay, nga ginapalayag sa isa ka tao bala nga ang iya kabuhi bala daw misfortune niya, wala lang niya nga amo ini ang result of his or her direct sin or a punishment nga gininhirit niya sa isa ka tao nga lagi nangin iya ginikanan parent sin. Yes, mga kauturan, ina siya na tao siya na nabulag siya sa pagkatao niya. Ayahan, na inhirit niya ina sa sala sang iya mga ginikanan apang silig sang Ginoo subong wala ta pasulay. Either his parents or siya apang luyag kuya nga mamanifesto ang kabubuton sang Ginoo sa iya kabuhi. So makita silig diri sa versikulo 4, now we know that you are sa kwan sa John chapter 9:1-4 ang versikulo 4. Versikulo 4 ano, his disciples verse 4 no dire makita nato dire siling dire neither verse 3 kali, neither this man nor his parents sin. Jesus said, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. So do you display the work of God in your life? Do you display Jesus in your life? May light bala nga nag-shine sa imo kabuhi? So kung aton bala, mapanguna-una, ngang iban ay han nagapanguna-una, that such handicaps sa kabuhi sa isa ka tao, kumpol man siya, wala man sa tiil, piang man siya, pingkaw man siya, ay han abi naton inang mga handicap, sungi man siya, where a punishment for the sin that the child in the womb had committed. Apang mga kauturan, kung imo bala dalupang doon, gintanaw naton ang kabuhi ni Job, nga daw kaangay kita sina kung kaisa. Kung imo talupang doon, nga si Ezekiel nagtudlo nga ang mga katawhan would not be punished by God for the sins of their parents, but the belief in such retribution lingered. Nga, born blind? Ang emphasis diri is on the fact that he was born with this condition. This not only points out sang ginatawag naton ang pagkalawig, the longevity sang sini nga problema, sang iya problema, but mga kauturan, naga-underscores ini sang ginatawag naton the theological emphasis nga ang mga katawhan who are not born blind, yes, who are not born again will not see the kingdom of God, for they walk in the darkness. Talupang dabla ini, mga kauturan. Nga ang mga katawhan gali, wala na tawo liwan. Diri naton masapuan. Nga dapat gali, this is a clear and vivid illustration of the punishment, of the sin punishment
sang isa ka tawo.

0: Mawala pa natawo liwan. Makita sa iya kabuhi. Now, balik kita bala sa 2 Samuel 24:24. Ang pamangkot na kon amo ini. In the light of what David says, sa 2 Samuel 24:24, I will not offer anything to the Lord that cost me nothing. Ano bala ini? Gaginhatag naton, ginhambal naton. I will not sacrifice to the Lord or offer to the Lord, my God, the burnt offering that cost me nothing. In the light of what David says, ang pamangkot ko mo ini, what can we learn about following God? What can we learn about following God? Ano ang ato natun-an? Nahanungod sa pagsunod naton sa Ginoo. Ayahan natun-an naton ang pagpaubos. Ayahan natun-an naton ang pagpasensya. Ayahan natun-an naton ang pagpatawad, pagkalimot. Ayahan natun-an naton ang paghigugma. Do you really in love sa Diyos? Are you still in your sa imobla state of stubbornness? Yan kung kaisa nalipat kita, abi naton, amo lang ini, amo na na. Si David diri na siling siya, no, siling niya. Akon inaaraw na baydan tanan. Sana anadalang kita sang puro na lang wala balasang kabilyanan. Yung isang kaluwasan, daw ginabaliwala na lang naton eh. Daw ginabaliwala lang naton. We take it for granted. Ang mga tulumanon ta, ayahan, sa pagsunod naton, ang aton obligasyon, ang aton responsibilidad sa Diyos. Ayahan, in answer to this question, what can we learn about following the Lord? Yes, we learn about loving. We learn about knowing, we learn about serving. What is the greatest thing that you could offer to the Lord? Amo ni pamangkot naton sa 2 Samuel 24:24. The greatest of my loving. Ipakita na kon nga ginahigugma ko ang Dios kag nagakuan ini sa akon. Nagalapos ini sa akon. Ginapakita ko nga naibaluan ko ang Dios. The greatest of my knowing. Do you really know the Lord Jesus Christ? Do you know Him personally? Do you really love Him? Do you believe in John chapter 3 verse 16? Do you serve Him? Now, are you willing to offer your will to Him? Are you willing to offer your pride to Him? Because of pride, we have the tendency to go up. And will you be willing to offer your handom, your desire? Silingan isang Psalm 37:4, delight thyself unto the Lord and He shall give thee the desires of your heart. Now we learn about the greatest of our knowing the Lord, the greatest of our loving Him, and the greatest of our serving. Do you really serve Him or serve others? Do you really love Him or love others? Do you really know Him than knowing anybody else? Kabay pa, nga ini makahatag sa aton sang koreksyon sa aton kabuhi. Hindi kita mamangkot. Gusto sang Ginoo that we will not be born blind to this old and troubled world. He wants you and me to be born again. And if you are born again, if you are now a Christian and you have accepted the Lord, offer yourself to Him. Alagara siya, higugmaa siya, hibaluon mo siya sang tulid, kagbugos sa imo kabuhi. Ini sa gyapon nyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, ang akong cellphone number is 0918-9012178. Good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
1: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
0: Kumonsulta na!
2: Nagamitan po yung soft tissues katulad ng muscles, brain, spinal cord, nerves, muscles, at saka ligaments. Okay? Paano po ba siya gumagana? Meron pong malaking magnet. Okay? Ikikwento po ito in a very, very understandable layman's term para po ma-visualize ninyo kung ano ba ang nangyayari kapag nag-MRI. Okay? So, hindi po ito nangangailangan ng radiation. Katulad ng X-ray, di ba? Minsan, tinatanong po kayo pag mayroong i-X-ray kayo kung kayo ba ay buntis. Okay? Kasi masama yun. Dahil may radiation po yun. Maaring makunan kapag in-X-ray ang isang buntis. Depende po yan sa trimester ng kanyang pakapanganakan. Pero sa MRI po, magnetic resonance imaging, hindi po kailangan ng radiation. Kung kaya't safe siyang gamitin kahit sa buntis. Okay? Kinukunan niya po ng maraming picture o detalyadong picture gamit po yung magnet na yun. Okay? So, ang problema po, hindi naman problema, ang nangyayari po kasi sa MRI, medyo may katagalan yung pagte-test po nito kung kaya dapat na i-undergo sa anesthesia ang inyong alaga. So binibigyan namin ng general anesthesia, kailangan tulog kasi medyo matagal po yung yung procedure ng MRI, okay? Dahil it will take around 30 to 90 minutes. Ang tagal ano, isang kalahating oras po. At may ingay po na ginagamit kasi gumagamit po rin ng mga sound waves itong MRI, magnet and sound waves para kumuha ng maraming picture dun sa katawan ng pasyente. Okay? Okay? Mahirap pong gumawa ng MRI kung gising ang inyong aso, ang inyong pasyente, kung kaya't pinapatulog. Okay? Ngayon, tinitingnan kung ano-ano yung mga makikita, okay, sa MRI po pagdating doon sa, sabi ko kanina, di ba, brain, spinal cord. So, nerves. Specific po ito na makikita yung mga nerves ng very, very minute detail. So, ibig sabihin po nung kukunan niya ng mga picture. So, ikikwento ko po habang ikinwento ko sa inyo kanina, may pasyente ako, di ba, nadulas. Tiningnan po namin yung spine at dito nakita yung compression na merong naipit na nerve sa kanyang spinal cord. Okay? Dito po yata nakita sa vertebral 5, C5, cranial vertebrae, cervical vertebrae po, nakita na sa number 5 na may naipit na ugat or nerve yung buto. Kung kaya nung nadulas siya, bigla pong naipit. Kaya hindi siya makatayo. Dahil kapag naipit po yung nerve na yun, specific sa cervical vertebrae number 5, ito po yung nagsusupply ng electric current papunta sa mga legs, fore legs at saka hind legs. E naipit. Kaya hindi ngayon siya makalakad. Okay? Nagkaroon po ng paralysis, yung legs niya ay wobbly, meron siyang hindi siya makatayo. Okay? So, maraming klase po yan yung ganyang tinatawag na compression. Ang specific po na sakit na nakita namin dun sa aking pasyente na merong compression sa kanyang spinal cord ay intervertebral disc disease, okay? Yung vertebrae po kasi may mga disc, yan, okay? So may naipit na ugat or nerve papunta sa mga paa, kaya siya na paralyze, okay? Ito po ang pinakamagandang test na makapagsasabi in very, very fine detail kung saan makikita yung mga nerves sa katawan, lalong-lalo na sa spine. Okay? Ang problema lamang po nito ay napakamahal. Medyo mahal po. Okay? Lalong-lalo na ngayon, bago lamang po itong teknolohiyang ito sa aming, sa mga aso, kung kaya't napakamahal po pa ng ganitong klaseng procedure. Pero very, very helpful po ito sa aming mga doktor na nagda-diagnose ng mga spinal cord problems at brain problems. So, dito namin makikita. So, pagdating naman sa CT scan, iba naman po ang chinecheck di sa CT scan. Okay? Kaya lang, ang pagkakaiba po ng MRI at CT scan, yung CT scan para po siyang X-ray. So, meron siyang radiation. Mas maraming X-rays lang ang ginagamit sa CT scan kasi mas specific siya sa kaysa sa iba pang mga test. Siya na ang pinakamagandang test pagdating naman sa mga buto. May mga tumor. CT scan po yan. Bone tumor, complex fractures, elbow dysplasia, meron pong problema sa lungs, cancer lang, metastasis, yung mga tumor at buto, CT scan naman po ang ginagamit. Okay? Okay? Ginagamitan din po kasi ito ng minsan contrast medium or chemical na itinuturok po sa ugat para makita naman ng maayos yung iba't ibang dinadaluyan ng ugat. Yung mga arteries and veins. Yan. So, yan po. Yan yung mga ginagamit po natin ngayon para sa mga aso at pusa kung kaya't hindi na ito bago ngayon po ano, worldwide na nag-i-improve po ang technology natin sa ating mga alagang aso at pusa. Kung kaya't napaka-importante na matuto tayo nito dahil ito po ay highly specialized, kung kaya't nag-aaral pa rin kami, patuloy na nag-aaral po kaming mga doktor na saliksikin yung ganitong klaseng tool or equipment, machine, para kami makita namin, ma-diagnose po namin yung iba't ibang sakit, lalong-lalo na sa spine. Nung isang araw din naman po ay meron na naman akong pasyente, pusa naman, ganun din, paralyzed din po. So, amin din pong sinuggest na kailangan ng ganito na ma-MRI para matukoy po yung problema natin sa mga sakit-sakit, sa mga aso at pusa. Okay? So, ngayon po, itutuloy natin ang ating discussion maya-mayang konti. Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang health tips at sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Sa pag-aalaga ng iyong aso o pusa, prevention is the best medicine. Kaya mainam na mamonitor mabuti kung may sinyales ng sakit ang iyong alaga. Kung mapansin na nakakaranas ng ganito ang iyong alagang hayop, kumonsulta agad sa veterinarian. Kawalan ng gana sa pagkain, pagbawas ng timbang, pag-collapse, patuloy na pag-ubo, panghihina, blue or pale gums, hirap sa paghinga, abnormal heart rate, palaging uhaw o di kaya naman madalas ang pag-ihi. Kung ang iyong aso o pusa ay nangangailangan ng paunang lunas o first aid, stop, assess, and act. Ang unang bagay na dapat gawin ay ang paghinto at manatiling kalmado. Mahalaga na maging kalmado upang maayos na masuri ang sitwasyon at malinaw na masabi ito sa iyong veterinarian. Narito ang apat na paraan sa pagtingin ng kalagayan ng iyong alagang hayop. Una, put safety first. Bago saklolohan ang iyong injured pet, tiyaking ligtas para sa iyo na lumapit sa lugar na kanyang pinaglalagyan. Pangalawa, check the ABCDs. Airway, breathing, circulation, and disability. Clear your pet's airway, i-check ang paghinga nito at pulso, at suriin ang level of injury. Pangatlo, administer first aid. Kontrolin kung may pagdurugo o burn ang affected area. Pang-apat, get to a veterinary hospital as soon as possible. Makakatulong kung nakasave sa iyong cellphone ang contact numbers ng iyong veterinarian para sa mabilis na komunikasyon. Ang health tips na ito ay mula sa www.petpoisonhelpline.com at ng 702-DCAS, Radyo TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
0: Kay Doc ang sagot.
2: Magandang hapon po muli sa inyong lahat at nagbabalik po tayo dito po sa Doctors Online. Ang ating topic ngayong hapon na ito ay tungkol sa mga makabagong teknolohiya sa pagdadiagnose ng mga sakit katulad ng MRI at CT scan for pets. Nakakatuwa po ano at marami na pong dinaanan talaga ang pagsusuri ng aming mga doktor patungkol po sa mga sari-saring sakit na lumalabas sa ating pong mga alagang hayop. Ngayon naman ay totoo po na meron ng MRI at CT scan sa ating mga alagang hayop. Ano? So, isa po yung dagdag na teknolohiya para matukoy natin ang specific na mga sakit ng ating mga alaga para malampatan sila ng tamang gamutan at tamang treatment naming mga doktor at mga veterinaryo. Ngunit sa ganito mga pagkakataon po, talagang mas mabuti na espesyalista ang tumingin sa inyong mga alaga pagdating po sa ganitong mga klaseng sakit. Ito po ay highly specialized, okay? Katulad po ng paggamit ng MRI, hindi po lahat ng doktor ay kayang gumamit niyan at magbasa at mag-deliver ng results para kasi po ay highly specialized na ang ganitong klaseng sakit. Katulad nung po mga neurologist na po mayroon rin naman po nakatumbas ito sa mga doktor ng hayop o mga veterinaryo. So, dun po nyo dalhin dahil hindi po lahat ay mayroong ganito at kapasidad na magumamit ng ganitong klaseng sakit ay ganitong klaseng mga equipment, yung magnetic resonance imaging machine at yung CT scan, yung computed tomography machine. Okay? So, babasahin ko po yung mga katanungan ngayong hapon na ito dito po sa inyo. No? Maraming salamat at kayo po ay nandito ngayon sa Doctors Online para po makinig at matuto para po sa ating mga alaga. Okay, number one question. Hindi po makakita ng maayos ang aso ko. Kailangan po ba niyang ma-MRI siya? Para saan po ba ang MRI? Salamat po. Okay. Pagdating po sa mata, hindi po laging MRI ang gamit. Unang-una po sa lahat, ito pong makina na ito ay ginagamit sa brain, sabi ko kanina, sa mga tissues at sa mga nerves, spinal cord, dun po siya ginagamit. Ngayon, yung sabi niyo po hindi makakita, baka po unang-una, ano po ba yung mga sari-saring sakit ng aso? Unang-una, meron po ba siyang katarata? Ilang taon na po ba ang aso ninyo? Ito po yung puting nakatakip sa eyeball ng inyong aso. Okay? Sugar po yan na nag-form sa kanyang mga mata at nagbablock sa vision. Hindi na siya makakita. Dahil dyan, inoopera po yan. Okay? Pero wag nyo po lang basta antayin na akala nyo mawawala siya ng pusa. Hindi po. Okay? Kaya kailangan malaman nyo rin po kung ano yung mga sari-saring sakit ng ating mga alaga. Okay? So, kung sakaling katarata lang po siya, ay inooperahan po yan. Okay? At hindi po basta-basta natatanggal ang katarata. So, it comes with age at with the diet. Kung kaya tumatakip yan sa mata, hindi rin makakita katulad din po sa tao. Okay, so mas mabuti na inyo pong ipacheck ng maayos at dalhin nyo sa doktor para makitang mabuti. Wag hindi po yan gagamitan ng MRI kasi hindi po yan yung nararapat para dyan sa sakit ng inyong alaga. Okay? Maraming salamat po sa nagpadala noon. Napakaganda ng inyong katanungan. Pangalawang katanungan po. Hello po, Doc. May bukol po ako na nararamdaman sa tiyan ng alaga ko aso. Paano po ba malalaman kung ano ito? Okay. Kung ito po ay isang bukol na matigas, hindi malambot, okay, kung saan siya makikita, kung sa tiyan siya makikita at malapit dun sa may mga gitna ng tiyan, yung hiwa sa tiyan, yung linea alba ang tawag po dyan, may hiwa kasi yan eh. Okay, tapos hindi po siya lumalaki, maaring hindi po sa tumor, maaring siya ay kung nasa may pusod po siya, maaring siya ay hernia lamang o lusdos. Pero kung malambot at o kaya tumitigas, palaki ng palaki, napakataas po ng chance na ito ay tumor, dalhin niyo po kagad sa doktor kasi kailangan alisin or i-identify po nila kung ano nga ba talaga yan. Kasi hindi yan basta-basta inaalis dahil maaaring kung siya ay tumor, maaaring ito ay malignant at kumalat pa sa katawan ng inyong alaga. So tingnan niyo po mabuti kung paano niyo i-approach. Mas maganda dalhin niyo na po kagad sa akin o dito sa Consultavet. Okay? Para maagapan kagad yung kanyang sakit, hindi siya dumami. Okay, pangatlong katanungan po. Madalas po mawalan ng balanse yung aso ko. Ano pong test ang kakailanganin para sa kanya? Ngayon, baka nutrition lang po ang kailangan ng inyong aso. Pag pinakain nyo siya, di ba po? Pag pinakain nyo siya, baka mamaya dehydrated lang, naiinitan, kung kaya't kaya kailangan pakainin ng maayos, di ba? Okay. So pag pinakain niyo ng maayos, mahahydrate siya, maaring baka bibigyan lamang ng fluids at baka matanda na. Usually po sa nutrition eh ganun lang ang gagawin, okay? Ganun lamang po ang gagawin at hindi basta-basta magbibigay lang po ng gamot. Okay? So yan po ang mga kailangan gawin. So kapag nanghihina at nagwawabol, ipacheck nyo muna sa doktor, okay? Ipacheck nyo muna sa doktor. Okay. So, dali nyo po kagad sa veterinary. Okay? Maraming salamat po dyan sa tanong ninyo na yan. Pangatlo po, madalas po mawala ng balanse. Okay, hello po Doc, may bukol po. Tapos na po yun. No? Pang-apat po. Dito na tayo sa pang-apat na katanungan. Mabilis pong hingali ng aso ko. Makikita po ba sa CT scan kung may problema sa baga niya? Salamat po. Okay. Magandang katanungan po yan. Ano? Okay. Maaari naman pong makita din yan. Ano? Although marami rin po kasing mga basic test muna na kailangan tayong gawin bago tayo tumalun dyan sa MRI at CT scan dahil unang-una po, syempre mapapagastos kayo kapag hindi tumalun kagad tayo dun sa MRI o CT scan. So may mga basic tests pa na kung hindi po yun enough, saka po kayo magpunta sa isang MRI o CT scan. Kasi unang-una napakamahal po ng charge nila sa ganito. Pero yung results naman na dadalhin nito ay way beyond yung technology ng ibang mga equipment katulad ng X-ray at saka ultrasound. So, mas maganda po talaga yung CT scan at saka yung MRI. Okay? So, next question. Hi, Doc. Mukhang may problema po sa likod ng aso ko. Makakatulong po ba ang MRI sa kanya? Yan. Kung may problema po sa likod na tipong hindi siya makatayo, hindi niya maigalaw yung mga ganito, it may be a nerve problem, nerve compression from the spinal cord o kung saan man parte pa ng katawan. Kinakailangan talagang masusing na maimbestiga yung ganito pong problema eh. Kasi MRI po ay malalim na test na makakatulong po sa pag-identify po ng mga problema sa ugat, sa mga nerves. Okay? So yung mga nerves na yan, checkin pong mabuti yan eh para malaman kung nagpa-function siya ng maayos, di ba? Kasi meron pa pong iba pong test eh, bukod dun sa MRI at saka sa CT scan. So yung MRI malalim na yon, may iba pang test para dun sa CT scan. Sa tao nga po ngayon, meron ng mas makabagong CT scan, medyo mas malalim, parang radio CT scan po yata ang tawag. So hindi ko alam kung kasama po yan sa meron na rin dito sa ating bansa, pero sa larangan po ng cat, dog and cat industry ay meron na pong mga ganyang machine na makabago, na makakatulong ng malaki at makakadiagnose ng sakit ng ating mga alaga. Okay, so ng mas malalim at mas specific. Mas masasagot namin yung inyong katanungan pagka mas malalim na yung nakuha nating results. Okay? Hindi lang po yung kwento. Okay? So, may mga katanungan pa po. Alam ko marami pa kayong mga katanungan na gusto itanong sa atin. Okay, kung meron pa po kayong katanungan at hindi natin matapos ngayong hapon na ito, ay iniimbita ko kayo na po na magpunta doon sa aming Facebook site at mag-comment kayo at pati po doon sa aming dito po sa aming clinic na matatagpuan dito po sa Tanasora. Meron po sa Capitol Hills Drive, meron po dito sa may Fairview, at meron din po sa Cavite. Sana po ay pagpalain tayo, dumami pa ang ating mga practice, ang ating alaga, ang ating mga ano, para po tuloy-tuloy tayo mag-serve sa ating mga alaga. Okay, so ang pagkakaalam ko po, ang MRI machine ay nagkakahalaga ng medyo expensive siya. Okay, ngunit wag po kayong basta-basta bibili sa kung kasino-sino lang. Marami pong ganyan, ano, na nagbibigay ng libre. Okay, pero hindi naman alam basahin yung kanilang mga pasyente. So, ingatan nyo rin po na magpunta at humingi ng kumonsulta dun sa mga eksperto sa ganitong klaseng mga sakit. Sa dahil nga po hindi na common ito, okay, hindi common po yung mga sakit sa nerve, sa spinal cord, at wala rin po masyadong treatment na nagagawa. Meron na pong mga nagsisimulang mga kabataan yun sa ating industriya na nagtatangkang gawin yung mga ganyang mga activities para makatulong at makapag-diagnose na maayos sa ating mga kababayan. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano? Mamaya pong konti ay babalik po tayo para po lang sa ilang mga health, sa Health Watch at ilang mga palatuntunan para po sa atin na mahilig sa pagkain ng manok. Okay? So ngayon, ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang sa ating Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health Meditation.
5: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat bilang mga anak ng Diyos. Ang wika sa Galacia 4, talata 4 hanggang 5. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Tayong lahat, katulad ng iba pang nilalang, ay nilikha ng Diyos. Ngunit mayroon tayong malaking kaibahan sa ibang nilalang. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Hindi lamang gayon, dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang sa buong daigdig. Ngunit mayroon pang mas mataas na antas, ang pagiging anak ng Diyos. Kung sumasampalataya tayo at tinatanggap natin si Jesus na sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo'y tatanggapin din ng Diyos na kanyang anak. And it is a privilege. Ito ang tinatawag ni Pablo na Doctrine of Adoption. Tulad ng legal na pag-ampon, ang layunin ng pagkupkup sa atin ng Diyos ay baguhin ang ating status. Ang isang taong legal na inampon ay nagiging kabilang sa pamilya ng umampon at tinataglay ang lahat ng karapatan ng pagiging anak. Ganito rin ang nagaganap sa pagkupkup sa atin ng Diyos, bunga ng kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga napakabuti mo. Salamat po sa iyong pagkupkup sa amin bilang mga anak mo. Napakalaking kagalakan at karangalan na kami ay ituring mong mga anak at tagapagmana. Tulungan mo po kami at bigyan niyo po kami ng courage na lumabas at hanapin pa ang iba upang maranasan din nila ang iyong presensya at pag-ibig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Glosaryo Medico.
3: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
0: Glosaryo Medico.
5: Diagnostic Imaging. Ito ang mga pagsusuring gumagamit ng imaging upang makita at matukoy ang kondisyon o sakit sa loob ng katawan ng alagang aso. Ginagamit dito ang mga tulad ng X-ray, CT scan at MRI. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Diagnostic Imaging. Tayo pong muli ay magbabalik sa Doctors Online kasama si Dr. Jomar Castro.
2: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Meron po tayong pahabol na mga ilang mga katanungan para gusto nating masagot ngayong hapon na ito, no? Pagdating dito sa ating mga diagnostic imaging, MRI at CT scan na makabago po sa larangan ng industriya natin sa mga pets, okay? So marami na po kasing mga sakit na dumadating sa atin mga clinic o sa mga ospital na may dala ng ganitong mga sakit na paralyzed, hindi makalakad, hindi makatayo. Ito po yung mga ways para malaman natin yung mga kung ano ang sanhi ng problema ito. Katulad ng kwento ko kanina, no, yung aking pasyenteng Labrador na paralyzed, nalaman namin na meron siyang compression sa kanyang cervical vertebrae, fifth cervical vertebrae, na ipit po ng buto yung spinal cord. Kung kaya't hindi nagkaroon ng sensation o motor actions yung kanyang mga paa dahil hindi po dumadalo yung mga nerves papunta dun sa kanyang mga legs. Nalaman po yan through a MRI test. Okay. Ito po ay isang test na naglalaman na umaalam kung may naipit nga bang nerve papunta sa paa kung kaya't hindi ito magamit. Yun na nga po ang nangyari. Sa kalaunan po, ang naging resulta ng aming pagsasaliksik ay ginawan po ng surgery yung aking pasyente para ma-decompress at maalis yung naipit na nerve sa kanyang spinal cord. Okay? Sa mga, meron pa pong karagdagang mga katanungan ngayong hapon na ito. Ano po ba, ito po isa, babasahin ko. Ano pong pinagpagkakaiba ng MRI sa CT scan? Yan. Maganda po yung katanungan nyo na yan. Ano? Kasi kanina, talagang may pagkakaiba po yung aking binanggit sa aking kwento. Yung MRI po ay ginagamit sa brain, sa mga muscles, sa mga soft tissues, okay, sa lungs, okay, at sa mga nerves at saka sa spinal cord. Pagdating naman po sa CT scan, ito po yung parang mas malalim na X-ray na ang na-diagnose niya at ang kanyang nasusuri ay yung buto. Okay? Dito po makikita na mas marami ang yung CT scan na computed tomography na aking pong i-discuss sa susunod na linggo. Okay, yung CT scan, i-discuss ko po yan para malaman natin yung pagkakaiba niya sa MRI. Ngunit kung pagdating naman po sa pag-diagnose, marami na rin po na da-diagnose yung MRI, ngunit mas mahal siya kumpara dun sa CT scan at saka sa X-ray. Okay? Okay. Meron din po tanong dito, parehas po ba yung ginagamit na machine sa tao at hayop? May mga pagkakataon po na halos nagkakaparehas ang gagamit ng machine, ang tao at panghayop. Ngunit dito po sa aming clinic, minabuti namin gumamit ng mga machine na specific para sa hayop dahil madalas po

0: Patuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZS FEBC Radio TV. At siyempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Philad Tapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, para Negad, Jonathan Reyes at Aileen Valdez. Thank you din po sa ating mga broadcast engineers at sa ating Bukawi Transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. At ako po ay maririnig nyo tuwing Lunes. Ang Dr. Jomar Castro po ang inyong lingkod, ang inyong veterinaryo na maghahatid po ng mga balita at mga impormasyon patungkol po sa mga hayo. Muli, ako po ang inyong kaagapay, Dr. Jomar Castro. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalalang pangalagaan ang ating kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.

0: kahapon lang ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat. Nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap na magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at ng himpilang ito.
1: Drum, check! Mga binalukan, check! Butilya, check! Lata, check! Ligid, check! Flower vase, check! Ang alulod-gali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check! Ano pa man? Ay, tsakto! Ang dalom gali isang burutangan sa plato. Kinasalo sina ang tubig halin sa pinggan nga bag-ulang nahugasan. Check! Ay, abaw! Tanawang ta kung may lamok pa. Kay taga-adlaw na lang, halos tanang nga posible ito gansang lamok, ginpakulob ko na. Ginkulob ko na kay basi. Kita dari ang makulob.
2: 5 minuto lang kada adlaw. Pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
3: Ang ininga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.
4: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
5: Against the flow. Ladies and gentlemen, welcome to another exciting and brand new episode of Against the Flow with me, Jordan. I'm your host, and I'm talking about something called CCM. And you probably heard it because Against the Flow was a Christian rock segment on NU107 back in the day. And Christian rock is a part of this genre called contemporary Christian music. Pero lately, mainit po sa balita itong CCM, yung C naging controversial Christian music. Kasi nga naman, merong isang sikat na band frontman na singer na nag-quit sa isang banda rin na sikat. And this shirt might give you a little clue on that. And

May nga po sa mga abiyan ka gutod sa Ginoo nga nagapreem sa pagsunod sa sining programa Salmo sa gihapon ninyo abiyan ka gutod sa Ginoo. Si Pastor Algar nga pastor sa Green Pass Baptist Church San Dionisio Subdivision Bacolod City. Pasalamat kita sa Ginoo nga may ara naman kita sa katiyon agud maka pamalandong sang balaan nga pulong kag kabay gid ang Dios magapakamay sa aton. By the way, salamat kid sa sanan nga nagasunod sa sining programa Salmo. Kabaykin ng Diyos magpakamayo sa inyo sa padayon ninyo pag sunod sa sininga programa at the same time sa pagpamati sa sininga station DYVS. Thank you man sa inyong pangamuyo sa sininga station at the same time pagsakdag financially agad mapadayon ang ministry sa DYVS. 1233, the sweet voice of salvation. Salamat man sa stops ng DYVS ng padayon ginagamit sa Ginoo agad nga padayon sila maka program sa sininga station DYPS. Okay, no? Padayon kita sa aton nga pagtuon sang pulong sang Dios kag nga aton na text makita in the book of Proverbs chapter 3. Ginsulat ini ni King Solomon, the wise man, kag at the same time the preacher, the book of Ecclesiastes. I do not know kung sano ini ni King Solomon ginsulat, pero ang pagsulat ni King Solomon dre in the book of Proverbs chapter 2, mabasa naton dre ang iyahandom dre nga ginsulat niya ini para sa iya bata nga si Rehoboam, kag ang iyang sulat dre nagatudlo dre in particularly in chapter 2 the blessing and reward if we value wisdom, no? The blessing and reward if we value wisdom. Masilingan ni kita sinatawag nga wisdom. This is not only knowledge, but this is the ability to of living a godly life, no? Which is intended by God to His chosen people, Israelites, at the same time sa aton nga mga tumuluo. Sa tanan nga nagaklaim nga Christian, sa tanan nga nagaklaim nga siya tumuluo, amo ni ang intention sang Dios kun nga ang agin luwas niya kita to live a godly life, a good nga makita, makilala o kun may makatauhan, particularly ang mga hindi tumuluo, makakilala sa matutuod nga Dios, for example sa mga Israelites, no, the God of Abraham, Isaac and Jacob, nga ang makatauhan sa palibot nila, makakilala sa matutuod nga Diyos pagi sa kabuhi sa mga Israelite. Example, no, sang time nga nangin slave ang mga katawan sang Diyos dito sa Egypt for 430 years, no, before sila sang Diyos ginpagwa sa Egypt, ang Diyos nagpadala sang pulo gid ka plagues. Agod ipakita sa sina nga plague sang Diyos kung ano siya nga klase sang Diyos. Agod nga ang katawhan, particularly si Pharaoh, magtuo nga ang Diyos sang mga Israelite matutuod gamhanan buhi nga Diyos. And yet, despite sina, si Pharaoh nagpatigas ang iyang tagipusoon, and later on, God hardened himself the heart of Pharaoh. But the purpose is that God, ngang Diyos nagagamit sina, agod ipakilala niya nga ang Diyos sa mga Israelite matutuod kag buhi nga Diyos. At the same time, amo man sa aton nga matumuluo, ginluwas kita sang Diyos, ang purpose niya, intention niya, nga kita magkakabuhi sang godly nga kabuhi, agod mapakita naton nga ang aton Diyos, nga nagluwas sa aton matutuod, that ina nga Diyos, gamhanan, nga kasarang mag-change sang kabuhi, sang tanan nga makatauhan, nga nagbutang sang iya pagsalig sa iya. So lang taon na tundri ang ginhambal ni Solomon pagi sa iya ginsulat rin in the book of Proverbs. No? Siling niya sa verse 1, "My son, if thou will receive my words." No? Actually, masiling kita nga ginadress ni Solomon siya bata rin, no? "My son, if thou will receive my words." No? Meaning to say, ang words dere ginhambal ni Solomon sa iya bata nga si Rehoboam, in this word has taken
sa pulong sang Diyos, ginkuha niya ini, ginpamatiya niya ini, ginbaton niya ini, nga pulong halin mismo sa Diyos by faith. Kag ini nga pulong sang Diyos, no, nga iya ginbaton, particularly ang Torah, gusto sang Diyos dire, kun ni Solomon ding itudlo man niya sa kay Rehoboam nga iya bata, at the same time, tagaan gid niya sing value dire ang pagkabuhi sang godly living tungod kay experience ni King Solomon ang hindi nami during the time when King Solomon was backslide. Nga masiling nato nga na backslide si King Solomon sang time nga si King Solomon nagpangasawa sang damo, 700 wives, 300 concubines, siling sang pulong sang Diyos in the book of 1 King Dra. Amat-amat si King Solomon palayo sa Diyos, kag naakigid ang Diyos ang ginhimo ni King Solomon. So that's why ginhambal ini ni King Solomon sa iya kay Rehoboam nga bata niya, tungod hindi gid gusto dire si King Solomon nga ang experience niya, ang ginhimo niya dire, pagasundon ni Rehoboam nga iya bata. So that's why gin-encourage dire ni King Solomon si Rehoboam dire nga ang pulong sang Diyos nga iya ginbaton, gusto niya nga ihambal ini sa iya bata dire, agod nga si Rehoboam nga iya bata dire pamatian na ini, sundon niya ini. So that's why siling niya sa verse 1b, and hide my commandments with thee. Nga ini nga pulong sang Diyos dapat bantayan man ni Rehoboam. Example, inhambal ganin ni King David in Psalms 119 verse 11, thy word that I have hid in my heart that I might not sin against God. Ginhambal ina ni King David sang time nga wala pa siya nakakommit maybe sang adultery kay Bathsheba. So ang pulong sang Diyos amo ini ang magabulig, nakabulig kay King Solomon, kay King David, I mean, agod nga hindi siya makakommit sang sala. So that's why gusto gid ni King Solomon diri nga sundon ini ni Rehoboam, agod nga hindi ni Rehoboam pagsundon ang ginhimo ni King Solomon nga sala. So that's why siliwat diri, hide my commandments with thee. Tagua ini, agod nga ikaw hindi makakommit sang sala, hindi mo pagsundon ang ginhimo ko nga sala. So amo ni encouragement ni King Solomon diri sa kay Rehoboam nga bata, kun nga naghambal siya diri, my son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee. Tungod utod sa Ginoo, no? Ang gusto ni Solomon ni diri kay Rehoboam, nga tagaan niya sing value ang pagkabuhi sang godly. Tungod kay siya nagsiling, balik kita in chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? Ang pagtahod sa Diyos, ang pagkahadlok sa Diyos, dira magasugod sa pagkabuhi sang Diyos noon nga pagkabuhi. Kay kun wala ka pagtahod sa Diyos, wala ka sang kahadlok sa Diyos, then hindi ka man magakabuhi sang godly nga living. Example, no, mga attributes ng Diyos sa Biblia, God is loving, God is good, God is kind, God is gracious. Pero sa ginatawag ng moral attributes ng Diyos, God is also holy, God is just. And because God is holy and just, He is also the God of wrath. So kung balani mo nga God is holy and God is just, then dra ka magasugod sa pagkahadlok sa Diyos. Tungod balani mo nga kung makahimo kasing sala, may konsekwensya gid. Because God is holy and just. So utod sa Ginoo, not only God is loving, not only God is good, not only God is kind and gracious, but God is holy and just. So kung may kahadlok kasi Diyos, then dra magasugod ang pagkabuhi sang godly living. Tungod kay masilingan na kita sang wisdom, it does not mean nga this is not only knowledge but a life o kun a skill or ability to live a godly life intended sa mga katauhan sang Diyos. Disiling na dito sa verse 1, my son, no? Pamatiin ni minito si gusto gidere ni King Solomon sa kay Rehoboam nga tagaan gid niya value ang pagkabuhi sang godly living because amo ini ang intention sang Dios sa tanan-tanan nga mga
nag-claim nga mga tumuluo. Because si King Solomon tumuluo, gusto gid niya dari nga amuman ang himuon sang iyang bata. So lang taon natong dre, no? Ang blessing kag reward to those who value wisdom. The blessing and reward if we value wisdom or godly life. So ano dari ang blessing kung i-value naton ang Diyos nun nga pagkabuhi? Siling na dari sa verse 2, I said, sorry lang, no? Verse 2, so that thou incline thy ear into wisdom and apply thine heart to understanding. Siling sang verse 2 dari, so that thou incline thy ear into wisdom and apply thine heart to understanding. Ano po silingon ni Solomon dari? Ang buot silingon ni Solomon dari, no? Nga kun ang ginatuwag ba lang ipikto sa kabuhi sang isa ka tawo kung magakabuhi siya sang ginatawag nga godly. So hindi lamang dire maka-affect ini not only sa iya palamatinan kundi sa iya mismo nga tagipusoon. Tungod ang wisdom dire amo ini siya ang maka-change sang perspective sang taho sa iya pagpangabuhi kung i-value niya dire ang ginatawag nga godly living. Ti siling ni Solomon dire, so that thou incline thy ear into wisdom in godly in apply thine heart into understanding. So meaning to say dire, may ara gid ginatawag nga changes sa isang taho kung sundon niya kung magakabuhi isa sang godly. So ang changes dre among tawag nga perspective sang aton nga pagpangabuhi. Example, no, kung tumuluo kaya kung tagaamo value ang pagkabuhi sang kaalam kabuhi ya. No? Ang imo focus indi sa mga temporaryo nga butang sa kalibutan. Ang imo focus indi sa imo nga self. Ang imo focus indi sa mga tawhong ginalantaw naton kay laban gid nga ginalook up sa mga tao kung hindi siya tumuluo sa ginatawag nga status ng pagbuhi. Ila binigid ko ng tao may nami isang forma, ila binigid ko ng tao nami isang balay, nami isang salakyan, ang paglantaw niya do bless siya. But liwat kung balikan natin ginahamba ni Solomon, kung may pinapakatao, may pinapakamanggarano nga tao during his time siya, siling sang pulong sang, and yet naghambal si King Solomon ra, vanity of vanities, all is vanity. Vanity of vanities, all is vanity. Why? Tungod kabalo si King Solomon, nabisan tuod ang tanan ara sa iyan in chapter 2 sang Book of Ecclesiastes, halos tanan ara tanan kay King Solomon inyet siling nidra vanity. Why? Tungod ang butang nga material sa kalibutan hindi ini makahatag sa ginatawag nga satisfaction sa taho kun wala sa Dios. So amo na ganing meaning sang word nga vanity. A life apart from God is vanity, useless, meaningless. Tungod kay ang importante sa kabuhi para kay King Solomon niya hindi ang material nga butang, hindi kung ano ang makita ni mo nga butang sa kalibutan, kundi ang pinaka-importante sa kabuhi sang tao ang Diyos. Ang pagkabuhi sang godly nga pagpangabuhi because amo ni ang intention sang Diyos sa mga tumuluo. This siling ni Solomon dire in verses 2 down to verse 6, no. Nga kun ang taho dire naga ginavalue niya dire ang ginatawag nga godly life or wisdom. Ang ini nga wisdom, ini nga pagkabuhi sang godly nga pagpangabuhi, amo ini ang maka-change sa iya perspective. Nga tulukon niya dire hindi ang butang nga makita niya temporaryo, hindi kung ano ang naposes niya, hindi iya kagalingon, kundi kung paano siya magkabuhi isang Diyos nun nga kabuhi samtang ari sa kalibutan. Why? Because ang i-value what matters someday, hindi what we have, hindi kung ano ang
na gain mo sa sining kalibutan, kundi what matters someday ang imo relationship sa Dios. Kaya kung maabot ka sa langit, hindi ka man sang Dios papamangkuton nga, ay ano ka daw manggan mo, pila ka billion gin support mo. Hindi. Kung balaging tagaan ni mo, importansya ang Dios sa kabuhi ni mo samtang ari ka sa sining kalibutan. So that's why gusto ni Solomon dere nga i-remind dere si Rehoboam kung ano ang blessing mabaton sang tao kung siya maghahandom sang Dios nun nga pagkabuhi. Ti amo na change first, ma-change ang aton pag ano naton nga view sa pag-alagad sa Dios, sa paglantaw sa tao. So that's why may mga tao gani nga matapubrikid. Kung daw hindi makapuno sa mata, hindi sila magsapakway. Tungod ang sapako nila siniya mga tao, nga lantaw nila may kwaon man sila. Pero kung lantaw sang tao, wala sa kwaon, hindi na magsapak. Tungod amuna ang view sang tao nga wala Diyos. Pero kung tumulo ka, ginavalyo ni mo ang wisdom, ang godly life, ang view ni mo sa paglantaw sa tao, sa pagpangabuhi, sa imo kagulingon, nag-change. Diti, gingamit din ni Solomon example sa verse 3. Yea, if thou criest after knowledge, and lift up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasure. Tingin example ni Solomon rin nga ang pagkabuhi, isang godly nga kabuhi, do parehas ini nga nagapangita kasang treasure, do parehas ini nga nagapangita kasang silver and gold, nga nagadig kagid. So meaning, nagambal si Solomon rin, yes, to value a godly life is not easy. Dituod, magkabuhi isang Diyos nun nga pagkabuhi, hindi ginhapos. Ano siling isang comment ka niya isang iban ng mga tao nga tutumbala sa pag-alagad sa Diyos, nga per tanan nga manghilikoton sa simbahan, ara siya, ano siling sa mga tao, basi masubra ka sa langit. Matuod, no? It is not easy to live a godly life. Tungod may mga tao, gid nga mag-comment sa aton, may mga tao gid mahambal sa aton kung nag-alagad ka sang, nagkakabuhi ka sang godly. No? Liwat, mambalon ka sang tao, basi masubra ka sa langit kung katutom sa pag-alagad sa Ginoo. No? Pero utod sa Ginoo, amuni ang handom ni Solomon sa kay Rehoboam. Amuni handom naton kung tumulo kita sa aton mga mahal sa kabuhi. Why? Tungod liwat, advice ini hambal ini ni sang isa ka maalam nga tao nga naka-experience. So that's why ginhambal sang buong pisa si Solomon. Dari hindi lamang king, kundi a preacher. Manugwali nga maalam. So that's why manugwali nga, hindi lang kay churi na bala niya, kundi experienciado. Ginawali niya dari, ginhambal niya dari, experiensyahan niya ini. Di mamati kita sa ginhambal sang tao nga naka-experience tungod kay hindi gusto si Solomon nga si Rehoboam, sundon ni Rehoboam ang ginhimo niya. So that's why si ni Solomon dari pa ang pagkabuhi sang godly nga pagkabuhi is like searching a silver, is like searching a treasure. Meaning to say, hindi not it, it is not easy to live a godly life. Puro amuni ang meaningful nga kabuhi, nga budlay. Pero amuning kabuhi nga ang Diyos malipay o kung Diyos nalipay ka nakita niya ikaw nga in the midst ng sang budlay nga sitwasyon, yet still nagkakabuhi ka sang Diyos na nga pagkabuhi. Example, no? Si Joseph, tungod sang jealousy, ginhisaan sa sang iya mga utod. No? Tungod sang jealousy, gusto niya patyo nila utod, si Joseph. No? Pero praise the Lord, tungod kay ginsave siya ni Chuda. Instead nga patyo nila si Joseph, no? Ginbaligya nila. Although si Joseph naka-experience ang inatuwag slavery in Egypt, and yet sa plano sang Diyos, kita natundra ang paggagamhanan sang Diyos nga God allow sa mga utod ni Joseph na himuon niya ini, pero ang plano sang Diyos still for the good of Joseph and for the good of his family. Because during the time sang 7 years famine, ginpadala sang Diyos ahead si Joseph sa Egypt, agod nga mangin prime minister dito sa bugay sang Diyos, kagingamit siya to provide the needs of his family during the time of hardship, during the time of famine. So, utod sa Ginoo, si Joseph naka-experience sa sang hindi nami, and yet si Joseph sa Gyapon nagkakabuhi sing godly living. Why? Tungod sang time nga atutosa sa kay Potiphar gin ano gin
gusto ni sa asawa ni Potiphar nga makakumit sa ladra si Joseph, and yet si Joseph nagpalagyo. Why? Tungod gusto ni Joseph nga hindi makasala against God. Yet it is not easy to live a godly life, but we know that by God's grace buligan kita sa Dios. Tungod gusto sa Dios nga mapakita nga kita isa ka matuduod nga tumulo. Example, no? Kung ang taon natundri ang kabuhi, no, ni Abraham. Si Abraham, isa ini katao nga ginvalyo niya ang ginatuwag nga godly life. Tungod sang naghalin sila ni Abraham, gitawag sa sang Dios from Ur of Chaldeans. Pag-abot niya sa Kanaan, nagpatindog siya sang altar kag nagsimba sa Dios. Because of famine, nagkanto sila sa Egypt. Pero gintabog man sila pabalik ni Pharaoh tungod sa ginhimo ni Abraham kapag binutig nga asawa ni Sarah, kag nagbalik sila dito, kin still si Abraham nagpatindog yapon sing altar tungod ginasik niya dira, ginavalyo niya dira ang pagkabuhi sing Dios noon nga pagkabuhi despite sang iya mga flaws. Mga utod sa Ginoo, tanan kita may mga flaws, tanan kita may mga kaluyahon, tanan kita may mga kapaltahan sa pag-alagad sa Dios. So that's why amo na gani siling sang ano no, God's grace sa ginatuwag nga the flaws of men in the grace of God. Di si Abraham diri makita ni mo diri no nga sa iya ka buhi ginvalyo nila ang Dios sa tapos nga naka-experience sa sang indinami. Tungod amo ini ang gusto sang Dios sa isa ka tumuduo nga dapat i-value naton, i-prioritize naton ang Dios sa aton kabuhi bilang isa ka tumuduo kag amo ni ginhimo ni Abraham. Pero si Latya, sang time nga nagdamo na ila kasapatan, may conflict between Abraham and Lot. Ano ginpili ni Lot dira? Ginpili niya ang plain of Jordan, lapit gid sa Sodom kag Gomorrah. In the Bible says in the book of Genesis chapter 13 nga ang mga tao dito sa Sodom were wicked men. Mga malaot na tao. And later on, si Lot dito nakitang star sa Sodom. So meaning, wala ginvalue ni Lot dira to live a godly living. Ang ginvalue ni Lot dira, ang lugar na sa diin, very rich, very masiling na ito nga damo sang. So that's why, isa karason dira kung nga daw hesitant pa si Lot magwa sa Sodom tungod sang iyang manggad. So that's why the reason why kung nga ang asawa nagbalik kigit, maybe because of his love sa manggad na ginbili niya dito sa Sodom. So the lesson ma-learn na itong direkutod si Ginoo, no? Nga gusto ni Solomon, si Abraham nga magkabuhi sang Diyos nun nga pagkabuhi tungod ginvalyo nila dire to live a godly life. So this is the first blessing. Ang first blessing dire nga i-change kid sang Diyos imo perspective kung ang imo gusto, kung handum ka dire, sinatawa, kung i-value ni mo dire ang pagkabuhi sang Diyos nun nga pagkabuhi. Ano siling sa Matthew chapter 6 verse 33? But seek ye first the kingdom of God. Meaning, unaha ang gusto sang Diyos. Unaha ang iya sang Diyos. Unaha ang kabubuton sang Diyos. Pangita ang iya kabubuton. Sunda ang iya gusto, kaya ang tanan nga butang idugang lagid sang Dios sa imo. So but seek ye first, meaning kun tumuluo ka ara ka sa ginaan sang Dios, dapat isik nimo ang gusto sang King. Because Jesus Christ is our King, we are in his kingdom. As believer, we need to seek his will. We need to live a righteous life. So that's why, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kristo anon, kung gusto mo himunaan sang Diyos, imok nang lanon, una ang Diyos. Ang masubo kaling utod, no? Kung isa, damo nga makristohanon, na ginauna ang mga butang sa kalibutan, labaw sang sa butang na importante sa tanan, amo ang Diyos sa kabuhi. So first dire, no, if you value wisdom, if you value to live a godly life, amo ini ang maka-change ang aton perspective sa kabuhi. Ang unahon ang Dios. Ang Dios. Why?
what matter more someday, no? Hindi kung ano ang na kung ano ang kadamo sa kwarta na tipon mo sa kalibutan. What matter more someday ang imo relationship sa Diyos. Pwede what, no? Paabot mo sa langit, hindi ka man sa Diyos papamangkuton, pila ka bilyon kwarta mo, pila ka milyon kwarta mo, pila ka thousand kwarta mo. Mangkuton ka sa Diyos, are you faithful in serving God? Something dito ka sa duta. What matter most ang relationship natin sa Diyos? No? Kagti, sa tuntuon lang, no? Kung mataliwan sa kalibutan, bisan singko, wala ka man sing dalawa. Grabe, gid pa.

0: 5. The fear of the Lord means not to give value in your priority is God sa imong kabuhi. Tungod kay ang pag-insindi naton sa paghadlok sa Dios, amo ini ang pagsugod gid nga ikaw kag ako magakabuhi sing tadlong matarong balaan sa atubangan sa Dios. Utod someday tanan kita magatubang sa Dios. Wala gid sang isa sa aton diri maka likay sini kundi tanan gid kita. So kabay kun tani sa pag-atubang naton sa Dios someday. May kalipay kita, mamati sa atubangan sa Dios, well done the good and faithful servant because we value to live a godly life. Wala na kita sang tion. God bless us.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
3: Anak, anong binibilang mo?
2: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
3: Ano nga yun, anak?
2: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday. Nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
3: Eh, bakit mo binibilang?
2: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
3: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
2: Ilan po?
3: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
2: 70 times 7? Parang dami po, mami.
3: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
2: Hindi po siya nagsasawa?
3: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
4: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
5: Ang aton takna abiyan alas 4 sang hapon.
6: Balita kag iban pa.
7: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Lunes dira sa imo abyan. Welcome sa panghapon nga balitaan diri sa Jesus.txki. Ang programa balita kagiban pa pud ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Dan kaasta alas 4:30. Nag-ulan na gid man kagina mga udto. Maka-experience naman kita sang ulan. Pero samtang gaulan diri sa May Morales sa downtown, init-init dayon. Pag abot naman sa May Banda City Hall, bag-ulang natapos ang ulan. Tinigin man tanan nga lugar nagka-experience sang ulan kundi ano lang no. Laka-laka nga mga pag-ulan ang aton na-experiensyahan. So kahapon, laban-laban tanan naka-experience sang ulan. Dalasang habagat. Dito sa kauluhan, maulanon man ang ilang panyempo. Dali sa aton, mixkla lang. May ulan kag may init man. Pero laban-init gyapon, no? Ang mas mainit dito sa barm, lain niya nga init. Ang na-experiensyahan dito, no? Mainit tungod sa ongoing election, no? Parliamentary election. Pinakauna nga parliamentary election sa rehiyon sang Barm. Padayon nato, no? Nga pangamuyuan ang aton iyang mga kababayan dira sa area sang Barm. Balitaan man naton no, atong mga tabo nga mga kinagamo sa pila ka lugar. Let's continue to pray for safe and peaceful completion sining historic nga first Barm parliamentary election hasta pa karon alas 7 sang gabi. Iba nagapila pagihapon sa mga presinto kay wa pa sila naka boto. Kahapon, may mga nabalita na kita no, ng mga insidente sa pagpasigabong sang Granada, may mga shooting incident lapit sa mga voting precincts. Nagkasubo no, nga may aragid sang mga nautas nga kabuhi. Tatlo ang ginbawian sang kabuhi, samtang 13 ang pilason. Dugang pa to sa iban no, mga para sa 15 bala no, pero sa aton na abyan dira ng halin sa Barm ang sa report nga yung palabot niya sa aton na sa 13 ang napilasan sa election related attack. Suno pa dira sa may Cotabato ginapatihan nga mga supporters ang isa ka political party partikular sa Barangay Baguados sa Cotabato City natabo ang ining insidente kagabi mga kabiyanan kag suno sa report
1: kag iban pa
0: ini pila ka oras bag-o mag-umpisa ang Bangsamoro election subong Lunes. Kagina alas 5 sang kaagahon nag-umpisa. Pag gina-open ang mga presinto para sa mga senior citizen, buntis kag mga vulnerable sectors like PWDs nato. Ano, sila ang unang gin-cater 5 to 7 a.m. Then 7 to 7 naman ang sa regular voters. Sa na-interview naton kagina, no, nga abyan naton halin sa militar ang spokesperson suno sa iya na respondehan man suno pagilayon ini nga mga insidente kag ginapatigayon no malampuson man nga ginapatigayon subong ang piniliay pero ining mga isolated o mga pila ka mga insidente no may pipila gihapon ka mga insidente no nagtuga man sang panic sa mga residente tungod sa tong automatic rifle shots nga na batian dira sa May Baguados. Mismo mga opisyales sang Cotabato City Police Office kag Barangay Kapitan sang Baguados nga si Kapitan Fahad Singh ang nagkumpirmar Duha ka oras makaligad ang insidente nga tatlo ang ginbawian sang kabuhi kag 13 kaiban pa ang napilasan. Isa sa na-report nga pilason sa insidente ang city councilor nga si Maruf Ayunan Pasawiran. Suno kay Kapitan Singh. Siya kag ang iya mga kopdanan, pila sa ila mga barangay tanod ang nagpadulong sa isa kabuluthuan sa ila barangay para hibaluon ang na-report nga pag-ilinaway dito sa mga armado nga kalalakinaan sa palibot sang bulutuan kung sa diin ginpatigayon man ang pinili ay subong adlaw.
1: Kag iban pa!
0: So, ginrespondihan man gila yon sang aton kapulisan kag kasundaluhan. Suno sa mga residente, hindi sila nagapila para sa para makaunagid suno pa para sa pinili ay. Ang Cotabato, bala nato na mo ng regional capital sang Barm. Nagdamo-damo gawadera ang botante sa may Cotabato City.

8 minutos, makaligad ang alas 4 sang hapon. Sa may Basilan, may lugar nga bantayan, no, ang aton iyang mga otoridad. Tungod may mga armado nga grupo nga kinapunggan ang mga tawo nga maglakat sa presinto. So kinanglan gid no sang mga otoridad nga mag-intervenar no sa sitwasyon dito. Let's pray no nga matigayon na gid ang pagpili sang mga tawo sa sina nga lugar nga malinong man nga freely makaboto sila. Kumiyara sang report suno pa nga may mga pre-shaded ballots nga na-discover sa Maluso, Basilan. Gani nagamando ang COMELEC sang reprinting. Na-detect nga may pre-shaded ballot sa 36 ka presinto sa Maluso, Basilan. So, ang mando ni COMELEC Chair George Garcia paidalom sa COMELEC Control ang Maluso, Basilan, pati man ang Cotabato City. So, ang COMELEC na mismo ang mga mot, no, sa pinili ay sa nasambit nga mga area, no, tungod sang mga nadiskubre, no, nga amusini nga mga insidente kagtong separate incident sang violence. Wala naman sang failure of election nga gindeklarar. Pero ang voting sa mga affected precincts madilatar lang kay islan ang mga balota pag i-print na sa National Printing Office sa Manila. Dayon ipadala sa Zamboanga City and then i-deliver sa Basilan. Posible madilatar lang ang pinili ay sa nasambit nga area kaga. Muna, matutukan gid no sang aton mga otoridad ang ipatigayon man nga election dito. Alas 4:11 ang aton iyang takna byan. Diri anay kita sa aton iyang mga public service announcement. Yari si Miga Jen para sa aton nga action line.

0: Action. Line.
1: Ginauhag sang Department of Labor and Employment o Dole Region 12 ang tanan nga mga job seeker sa bugos nga rehiyon nga magbuylog sa himuon nga handog ng Pangulo Job Fair sa Setyembre 14, 2026, magsugod alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon nga dunga nga himuon sa nagkalain-lain nga lugar diri sa Region 12. Ang mga job fair location: 4th Floor Convention Center, KCC Mall of Marble City of Coronadal, sa Robinson's Mall General Santos City, sa Kiamba Gymnasium Kiamba Sarangani Province, sa Sultan Kudarat Convention Center Sultan Kudarat, sa 2nd Floor Mega Market, Poblacion 1, Midsayap, Cotabato Province. Sa tanan yung mga job seeker, magdalas ang ilang updated resume kag valid ID.
0: Action! Line!
1: Ang Provincial Veterinary Office ng South Cotabato inline sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. May ara sang free rabies vaccination and distribution of vitamins until supplies last sa September 14, 2026 dira sa Office of the Provincial Veterinarian, Capital Compound, Barangay Zone 3, City of Coronadal.
0: Action! Line!
1: Ginauhag ang publiko sang City Health Office nga sundon ang paghalong para maprotehiran ang panglawas batok sa haze. Protektahan ang kaugalingon pinagi sa pagsuksok sang mask nga N95 o mask nga kapariasini. Magpabilin sa sulod sang balay kung hindi man manami ang kalidad sang hangin. Limitahan ang mga hilimuon sa gwa, labi na sa mga apektadong lugar.
0: Action! Line!
1: Sa tanan nga mga SSS members and client, ginapahibalo nga may bag-o na nga talatapan ang SSS Coronadal Branch. Dira sa may ground floor sang City Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Coronadal. Umpisa, Setyembre 1, 2026.
0: Action! Line.
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magparegister, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Ronan or Miss Cathy 0838771122.
2: Madamong asalamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

0: 15 minutos makaligad ang alas 4 sang hapon. Ayad-ayad nga pagpamati dira kay John D. sa Jensen. Via Facebook, nag-connect diri sa aton programa. Earlier man kaina, nag-tune in sa our hope, sis Cheche. And happy 22nd anniversary kay Kuya Anson Guadalupe. Aton nga tech on duty. Kuya Anson, happy 22 years sa FEBC. Wow. Lawig-lawig na gid ang mga serbisyo naton diri. Sa sininga ministeryo sa radyo. Praise God sa iya, sustaining grace. Ano bala mahimo sang grasya sang Ginoo sa kabuhi mo abyan? Pamatii ang aton asa ka pa segment. Upod kay Pastor Jebo Banzuelo.
1: Balita kag iban pa.
2: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
3: Sa paglalakbay natin sa buhay na ito, ay hindi maiiwasang magkaroon ng mga maling desisyon. Ang iba ay ginusto natin at napatunayang hindi pala mainam. Ang iba naman ay consequence pa ng mga nauna nating desisyon na para bang alam mo nang hindi dapat pero nakatali ka na. Ang masaklap sa bawat pagkakamali ay bumabago ito ng pagtingin natin sa ating sarili. Di ba may mga pagkakataon na nanghihinayang ka sa mga kapalpakan at kung maibabalik mo lang ang panahon, eh hindi sana magkakaganon ng mga desisyon. Minsan sa paghahangad na makibagay sa iba, eh nasasakripisyo mo yung tama. Pero matapos mong magsakripisyo ng prinsipyo para lang matanggap ng iba, e iiwang ka naman pala bandang huli. Feeling mo tuloy, napakababa na ng pagkatao mo kasi nabetray mo ang pamantayan mo tapos iniwang ka din lang naman. Nakakaapekto din ang ating mga pagkakamali sa pagtingin ng ibang tao sa atin. Marami ang hindi makakalimot sa pagkakamaling ating magagawa. Doon nila tayo tatandaan. Doon nila tayo huhusgahan. At doon nila ibabatay ang pagtingin sa atin. Pero alam mo, anuman ang naging pagkakamali mo, mahalagang alalahanin na ito man ay bumago sa tingin mo, sa sarili mo. Bumago man ito sa tingin ng ibang tao sa iyo. Pero sa paningin ng Diyos ay mananatili kang mahalaga. Ang sabi sa 1 Corinto chapter 15 verse 10, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, ako'y naging isang apostol at hindi nasayang ang biyayang pinagkaloob niya sa akin. Dahil higit akong nagpagal kung iahambing sa ibang mga apostol, bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sarili lamang. Si Pablo na siyang nagsabi niyan ay isang manguusig ng mga taong sumusunod sa Diyos. Kung tutuusin, karumal-dumal ang kanyang mga ginawa. Pero sabi nga niya, ang biyaya ng Diyos ay nagbigay halaga sa kanya. Nabigyan siya ng pagkakataong muling bumangon. Higit pa doon, ginamit niya ang biyaya na motibasyon upang manatili sa tama at maglingkod ng higit. Kung may mga pagkakamali ka, may dalawang option ka eh. Ang manatili sa pagkakamali at hayaang yan ang mag-define ng future mo, o ang humingi ng tawad sa Diyos at tanggapin ang biyayang alok sa iyo. Ang pangalawang option ay magpapalaya sa iyo sa iyong mga pagkakasala at magbubukas ng panibagong posibilidad. Ngayong Pasko, inaalala natin ang pagdating ni Jesus dito sa mundo. Daladala ang biyaya para sa ating lahat. Umasa ka na ang Diyos ay handang magpatawad at magtaguyod sa sino mang sa Kanya ay manumbalik. Kaya tanggapin mo ang biyayang alok at asa ka pa.
1: Balita kag iban pa.

0: sa bagay, kuan naman abiyan, Burr Month na. Lawig-lawig gid man ang Pasko sa Pilipinas. So, diba? And advance na na sa Pasko episode ni Pastor Jebo. Call sa biyaya ng Dios. Natuna gid, no? Ay grasya gid dalin sa Ginoo ang kaluwasan. Di nato na deserve. Di mo kinanglan i-prove or di mo kinanglan paningkamutan. Kay gani, undeserved favor ina sang Ginoo nga ginatanyag sa tagsa nga magtuo sa iya. Hello Sis Lenny, kay Sis Mercedita, mayad-ayad nga hapon dala sa inyo. Kay Kuya Ye, kay Ate Mina, nga pamati man dira.
1: Balita kag iban pa.
0: Alas 4:21 na. Linto na kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon abiyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes. September 14, 2026 sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Iga Joy Kawayan Combatier.
1: News. Headline.

0: sa balita lokal, DNR Senro Banga naghatag sang El Nino awareness sa IP community sa Tiboli. RDRRMC 12 ginpabakod ang preparasyon sa kalamidad paagi sa Rescue Olympics 2026. DTI 12 ginbuligan ang mga kababayenahan nga negosyante para makadungan sa online business. Talakudong Festival 2026 formal nga ginbuksan paagi sa Grand Civic Parade. COMELEC ginpatuman ang campaign kag liquor ban sa BARM. Piniliay sa Albarca Basilan ginpaiway matapos ang pagharang sang mga armadong grupo sa COMELEC convoy. Sa balita nasyonal, 76 ginbawian sang kabuhi sa nasunog nga barko sa Coron, 13 missing. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Nagpatigayon sang information kag outreach campaign ng Community Environment and Natural Resources Office o Senro Banga sang Department of Environment and Natural Resources o DNR agod mapalapnag ang ihibalo kag kahandaan sang mga indigenous peoples o IPs sa posibleng epekto sang mabaskog nga init tigmarala kag kakulangan sang tubig bangod sa El Nino. Ginpatigayon ang Information Education and Communication o IEC campaign sa sitio Paupau, Barangay Basag, Tiboli konsodiin ginhatagan sang praktikal nga impormasyon ang mga residente kag evacuees lakip na ang mga miyembro sang komunidad nga Blaan. Ginhiskutan sa aktibidad ang mga epekto sang El Nino. Lakip ang mga tikang nga mahimo-himoon sang komunidad agod makapreparar kag makasabat sa mabaskog nga init, kakulangan sang tubig kag malawig nga tigmarala. Gingamit sang Senro Banga ang interactive nga dalaw turo approach agod direkta nga mahatag sa komunidad ang mga impormasyon kag masabat ang mga pamangkot kag gilayon nga panginahanglanon sang mga residente. Gindayaw man sang talatapan ang importansya sang husto nga paggamit kag pagkinot sang tubig kasubong man ang gilayon nga pag-aksyon agod maprotektahan ang panginabuhian sa mga pamilya batok sa epekto sang tig-irinit. Suno sa Senro Banga, importante ang paghatag sang nagakaigo kag praktikal nga ihibalo sa mga vulnerable nga sektor pareho sa mga residente kag evacuee sa sitio Paupau agod mabuhinan ang mga risgo nga may kaangtanan sa klima kag mapabakod ang ikasarang sang komunidad sa pag-atubang sa mga epekto sang climate change.
1: DXKI Balita.
0: Ginpalig-on sang Department of Education o DepEd-GenSan Division ang peer support system agud mapauswag ang mental health kag psychosocial well-being sa mga estudyante sa mga eskwelahan. Nagpartisipar ang mga student peer facilitator salin sa 35 ka secondary school sa GenSan sa tatlo ka adlaw nga lakas leadership and knowledge advancement for student mental health advocates nga ginpatigayon sa isa ka hotel. Ginhiwat ang aktibidad sang DepEd General Santos City Division sa pagpakigangot sa Kalimudan Cultural and Arts Center. Katuyuan sini nga mataga ng mga estudyante sang praktikal nga ihibalo kang ikasarang sa psychological first aid, psychosocial support, kag mental health advocacy, pagi sa experiential kag arts-based activities. Suno kay DepEd Jensen Division Mental Health Focal Person Giovanni Abigail Apud, importante ang papel sang mga peer facilitators bangod masami sa ila mga abyan ka classmate una nagapahayag ang mga estudyante sang ila kabalaka kag eksperyensya. Tinutuyo sang programa nga makatukod sang kultura sang pagpalangga, inclusivity, pangayo bulig kag pag-atipan sa psychosocial well-being sa mga eskwelahan. Kagi sa mas mabakod nga peer support system, ginaekspektar nga mas mangin handa ang mga estudyante sa paghatag suporta kagiya sa ila mga abyan nga nagatubang sang hangkat sa mental health.

Padayon nga ginapalig-on sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 12 sa pagpanguna sang Office of Civil Defense 12 ang kahandaan sang mga probinsya kag syudad sa rehiyon sa pag-atubang sang mga wala gina-expectar nga kalamidad kag emerhensya. Kaangot sinigin patigayon sang Biyernes ang Rescue Olympics 2026 sa Boy Scout Camp sa Old Bulatukan, Makilala, Cotabato Province. Aktibo nga nagpartisipar ang mga Search, Rescue and Retrieval o SRR teams halin sa Cotabato Province, South Cotabato, Sarangani kag Jensan. Agi sa Rescue Olympics na listingan kag nasusi ang preparasyon ikasarang kag abilidad sang tagsaka team sa pagsabat sa nagkalain-lain nga sitwasyon sang emerhensya. Padayon, ginabuligan sang Department of Trade and Industry o DTI 12 ang mga kababayenan nga negosyante agod makadungan sa online selling kag digital market. Paagi sa Itaas ang Pinay MSMEs program, nagpatigayon ang DTI 12 sang duha ka adlaw nga training parte sa digital marketing, online selling kag digital payment. Agod mabuligan ang mga negosyante nga mapalapad pa ang ila customer kag merkado. Suno kay DTI 12 Regional Director Flora Gabunales, importante nga matun-an sang lokal nga negosyante ang paggamit sang online platforms bangod mas madamo na subong ang mga konsumidor nga nagapangita kag nagabakal sang online nga produkto. Dako man ang kontribusyon sang kababayenan sa MSME sector sa Region 12 base sa informal survey sang DTI 12. Yara sa 64% sang MSME na nabuligan sang ahensya sa rehiyon. Suno kay Acting Assistant Regional Director Mary Ann Morales, nagapakita ini sang dako nga kontribusyon sang mga kababayenan nga negosyante sa ekonomiya sang rehiyon. Formal nga ginbuksan subong adlaw ang Talakudong Festival 2026 sa siyudad sang Tacorong paagi sa Grand Civic Parade nga ginintrahan sa mga eskwelahan, government agencies kag civic organization sa siyudad.

0: pangunahing balita.
1: Sa karagdagang balita, retired Judge Kabutahe Tang sinabing walang kapalit ang pagtestigo sa impeachment trial. May ulat si Kayla Escalante.
2: Sa pagpapatuloy ng 24 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, humarap si dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahe Tang bilang testigo sa pagtalakay sa Article 2 o ang umano'y unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng bisay. Sa pagbabalik ng trial matapos ang lunch break, nagsagawa ng cross-examination ang defense team. Tinanong ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan si Kabutahe Tang kung napangakuan ba siya ng anumang kapalit sa pagtestigo niya sa trial ngayong araw. Iginiit naman ng testigo na ang pagharap niya ay walang kapalit at kung sakali mang magkaroon ay hinding-hindi siya haharap dahil anya, hindi ipinagbibili ang kanyang testimonya.
3: Were you promised anything in return, in exchange for your testimony today, Mama?
4: No, sir. And I will never testify if I ever was offered anything material or otherwise.
3: My testimony is
4: not for sale, sir.
3: Okay.
2: Nilinaw din ni Vinluan kung sinabihan siya ni House Prosecutor Representative Jose Manuel Chel Jokno ukol sa mga katanungang itatanong sa kanya sa trial. Inihayag nitong hindi sinabi sa kanya ang mga katanungan, ngunit sinabing na-discuss nila ang mga batas ukol sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Binigyan diin ng testigo na hindi niya kilala ang bise, na siya ay apolitical o walang kinikiling ang partido. Samantala, nilinaw din ng defense kay Presiding Officer Francis Escudero kung naglabas ang impeachment court ng written authority kay Jokno na maglabas ng subpoena sa testigo sa pamamagitan ng email. Sinabi naman ni Escudero ang address ng tanggapan ng Akbayan Party List sa House of Representatives ang ibinigay sa kanila ng prosecution.
3: Per the rules, isn't it the court's duty to serve the subpoena?
4: Well, yes, but sometimes the court designates another person to do it.
3: Was Representative Jokno ever designated by the court
4: that
3: to serve the subpoena?
4: I do not know, sir.
3: You just assumed that the court designated him to serve the subpoena?
4: I assumed that he had the authority to send it to me.
3: May we know, Your Honor, if the court issued any written authority for Representative Jokno to issue the subpoena to this witness?
5: No, that was the address given by the panel of prosecutors for the witness, retired Justice Tang. And under the rules, we place whatever address, we rather send the subpoena to whatever address is given us by the prosecutor. And in your case, when it's time for you to issue to request for a subpoena, we will do the same, counsel.
2: Samantala, adjourned na ang trial ngayong araw at ipagpapatuloy bukas kung saan inaasahang ihaharap bilang testigo si Karen Batu ng Office of the Ombudsman at Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Kayla Escalante, FEBC Network News.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sa kabilang dako, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi pinansin ang mga bagong atake sa kanya ni Vice President Sara Duterte Carpio. Narito ang ulat ni Heidi Bernardo, Sampang.
6: Tumanggi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-issue ng komento sa panibagong pahayag laban sa kanya ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa press briefing sa New Delhi, India, sinabi ng Pangulo na naniniwala siyang may kinalaman ang mga kasong legal na kinakaharap ng Vice Presidente kaya siya nito inaatake. Para sa Pangulo, hindi niya nakikita ang pangangailangan para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya ni Duterte Carpio. Aminado ang Pangulo na nakararating sa kanya ang mga ito ngunit wala umano siyang kailangang itugon dito. Ayon pa sa Pangulo, kung nakararamdaman ng galit ang Vice Presidente, marahil ito ay dahil sa mga nangyayari ngayon sa kanyang buhay at siya umano ang nagiging pangunahing target ng damdaming ito ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, hindi kayang pilitin ang sino man na mahalin ang isang tao. Maliban sa impeachment trial sa Senado, kinasuhan din ng grave threats ang Vice Presidente sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng sinasabing pagbabanta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at ng dating House Speaker. Inakusahan naman ni Duterte Carpio ang Pangulo at ang gobyerno ng harassment kasabay ng pagpapabula sa mga alegasyon laban sa kanya. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Kamara sisiguruhing maayos ang pagsusuri sa 7.2 trilyong pisong panukalang budget para sa 2027. Narito ang ulat ni Dave Pestanio.
7: Sisiguruhin ng House of Representatives na maayos at transparent ang paggamit sa bawat sentimo ng panukalang 7.2 trilyong pisong national budget para sa 2027, ayon kay House Speaker Faustino D. III. Ito ang inihayag ni D. sa isinagawang legislature bawat batas mahalaga nitong Sabado sa Coronadal City, South Cotabato. Iginiit ni D na mahalagang masuri ng mabuti ang mga pondong hinihingi ng bawat ahensya ng pamahalaan, gayon din ang mga programang nais nitong ipatupad upang matiyak na wasto ang paggamit ng pondo ng bayan at nakatutugon ito sa mga itinakdang pangangailangan at layunin. Samantala, ayon sa House Speaker, tiyak na makararating sa Saksurgen ang mga programa at inisyatiba ng pamahalaan, partikular sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at enerhiya. Bahagi ang legislature ng pagsisikap ng House of Representatives na palakasin ang citizen participation, legislative consultation at government oversight upang masiguro na ang mga batas at programa ng pamahalaan ay tumutugon sa tunay na pangangailangan ng mga Pilipino. Dave Pestanio, FEBC Network News, City of Coronadal.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Palasyo ng Malacañang ibinukas sa publiko para sa taunang salo-salo. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
6: Sumabak agad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa trabaho matapos ang pagdalo sa BRICS Summit sa New Delhi, India nitong weekend. Bagamat pasado alas 4 na ng umaga, kanina lumapag ang eroplano mula sa India, pinangunahan ng Pangulo ang salo-salo sa Palasyo 2026 bilang selebrasyon sa kanyang ika-69 na kaarawan. Ibinukas sa publiko ang kalayaan grounds ng Malacañang kung saan may nakahandang mga pagkatanghal at pagkain. Setyembre 13 ang kaarawan ng Pangulo, ngunit nataon na siya ay nasa foreign trip para sa 18th BRICS Summit. Sa isang maikling mensahe, nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy na suporta na natatanggap ng kanyang administrasyon. Naging tradisyon na ng administrasyon ang salo-salo sa palasyo taon-taon para makipag-ugnayan ang Pangulo sa publiko. Samantala, sa panayam ng media habang nasa India, binanggit ni Pangulong Marcos na mas maraming oras kasama ang pamilya ang isa sa mga birthday wish niya, habang umaasa din siya na maipagpapatuloy ang mga nasimulang pagbabago para sa bansa hanggang matapos ang kanyang termino. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, kalakalan.
1: Opisyal nang inalis ng Bureau of Internal Revenue ang 12% value-added tax para sa pinapayagang system loss charge batay sa pag-aproba ng Energy Regulatory Commission. Ang naging anunsyo ay sang-ayon sa na-issuing Revenue Memorandum Circular Number 97-2026 ng ahensya. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, bahagi ito ng malawakang pamamaraan para mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar 62.72, Canadian dollar 45.22, Singaporean dollar 49.55 at sa Saudi Riyal 16.71.
0: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, Isaias 30:18. Ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan, sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya.
0: Hudyat, Balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Lunes, Setyembre 14, taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang tamang oras, alas 4:47 ng hapon.
8: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
10: Real Travels.
11: Value for money.
10: Food trip.
11: Accommodation na sulit.
10: Real Travels.
11: Because adventures are the best way to learn.
12: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. I'm Shira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, where we will go to places, eat different kinds of food, and try out new experiences. But more than that, have an amazing adventure and learn together. It's our second episode na here in Real Travels, and kakain tayo for today's video, no? And magfo-food trip tayo in Hong Kong. And whenever I'm traveling talaga, food is one of the things that I really look forward to. Kahit hindi halata, no? Because I'm a skinny person, pero kasi it's just so interesting to try different flavors from another country. Parang per country kasi, as per my observation lang, may kanya-kanya talaga silang flavor na hindi maduduplicate ng ibang country. For example, Japanese food, ramen. Iba yung kakain ka talaga ng ramen, di ba, sa Japan compared to eating ramen sa Philippines, di ba? And iba pa rin yung ramen na food sa Japan talaga. Because you will really experience yung authenticity ng dough to make the noodles and spices and sauces na ginagamit naman nila to make the soup base for the ramen. So ayun, same with Hong Kong. I will share to you guys yung authentic food nila doon. Iba eh, pag sa Hong Kong kakakain ng Hong Kong or Chinese food like siopao or siomai, diba? It's really, really good. Kasi ito nag-originate yung food na yun eh. And Hong Kong cuisine pala is predominantly Cantonese. And Cantonese means belonging or relating to the Chinese city of Guangzhou and the province of Guangdong. So that makes their food, of course, mostly Cantonese influence. With influences of European cuisines, especially British cuisine, and non-Cantonese Chinese cuisines. So their food supply naman din is 90% imported from China. So when going to Hong Kong, guys, you are really in for a food adventure. Kasi Chinese food is really rich in culture and really, really wide in variety. Sobrang daming Chinese food, iba't ibang klase. Plus, it has a really long history in which later, I will share to you some iconic and historical places to eat when you go to Hong Kong. So, without any further ado, let's go! Hello again, guys. My name is Shira De La Peña and welcome to Real Travels. I believe that adventures are the best way to learn. So join me in my travels and along the way, I will show you travel tips and places you can go to. For this episode, let's go to Hong Kong and together, let's discover the top 7 must-try food in this country. It's another sunny day in Hong Kong and I will share to you guys saan pwede kumain at anong pwedeng i-try na food sa Hong Kong, and mostly mga snacks ito na pwede nyo ilagay sa bucket list nyo when going to Hong Kong. Kasi kahit saan, ang dami-daming food stalls sa Hong Kong where you can try this food out. But before anything else, for our radio listeners, you can go to our Facebook page, 702-DZAS-FEBC Radio, where you can see the video of our travel episode here at Real Travels. And for our Facebook viewers naman, comment down below your favorite Hong Kong food if meron, and baka later makita niyo yan in this episode. Did you know that Hong Kong has been a British colony for 156 years? Grabe no, ganun katagal, from 1841 to 1997, and very recently lang din sila nakagain ng independence. So if you go to Hong Kong, you will really see the influence of the British culture everywhere, especially in their food. You will really see the fusion ng Hong Kong and British culture kasi may mga restaurants sa Hong Kong where the usual combination is noodles and bread with butter, which is very British, no? So just like the British na mahilig sa tea, Hong Kong also has adopted tea as a staple sa mga meals. Specifically milk tea in their own Hong Kong style. Nakakagutom na, pero mas nakakagutom yung list natin today. So let's get straight into it. And speaking of milk tea, first in our list is Lan Fong Yen in Central Hong Kong. This is a very iconic food stall in Hong Kong kasi andito yung original and authentic na silk stocking milk tea. It's like a historical place na rin as it is founded in 1952. And the owners of this place invented the silk stocking milk tea where stockings are used to filter the tea leaves to create the smooth and silky texture of the milk tea. And through that invention, it is now known as the authentic Hong Kong milk tea. Actually, nung natikman ko to guys, I was so amazed. Talagang silky yung texture and iba pala yung lasa ng Hong Kong milk tea sa ibang milk tea ng countries like Thailand milk tea or Taiwan's milk tea or bubble tea. So yung Hong Kong milk tea pala, it's very unique in taste. Hindi siya sobrang tamis. Ito yung milk tea na malalasahan nyo yung milk at tea because it's not all sugar unlike other milk tea. So must try to guys. Next on our list is Joy Hing in Wan Chai, Hong Kong. This is one of the OG na Roast Goose and Char Siu restaurant. So when you go to Hong Kong, ang dami ka palang makikita na food stalls na may mga nakasabit na meat. May it be goose, pork, or chicken. Pero yun talaga kasi ang iconic na food na Hong Kong. And very fresh nila niro-roast yung mga meat. So this place is actually a Michelin star restaurant and timeless siyang pinipilahan ever since its opening during the Qing Dynasty. Imagine that, another historical place to eat, dynasty era pa lang bukas na sila. And dito, tinry ko naman ang roast goose nila and barbecue pork with rice. I recommend na ilagay nyo to sa bucket list nyo guys for lunch kasi may rice siya and sobrang nakakabusog kasi generous ang serving nila ng meat. Kaya sobrang sarap, sobrang heavy, and ayun, sobrang sulit sinamahan ko na rin ng milk tea. Next is Victory Egg Cafe in Wan Chai, Hong Kong. You should try their pineapple buns. Pero tip lang guys, i-order nyo yung pineapple bun with butter. Two options kasi yon. Mas masarap for me lang naman yung with butter. And it's not what you think guys. Walang pineapple ang pineapple bun. Tinawag lang siyang pineapple bun kasi it has a crunchy golden brown top that resembles the texture and look of a pineapple. So it is very firm on the outside with a sweet crumbly crust and soft on the inside guys. So sobrang sarap nito. Ito yung lagi kong naging breakfast sa Hong Kong. Ayan. Next naman is Menwa Bingteng in The Peak, Hong Kong. They have branches all over Hong Kong and it's another iconic restaurant because it was founded back in the 1970s. This place offers meal combinations that are Hong Kong and British influence. Like my order na spicy pork noodle, it's paired with bread and butter with sausage on the side. Ang galing na, sobrang heavy breakfast. And mura talaga dito for its serving size, by the way. So super must try talaga guys. Next naman, kakain naman tayo ng dessert here sa Bakehouse in Causeway Bay, Hong Kong.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Magandang magandang hapon po sa inyong lahat na aming mga tagapakinig, tagatangkilik, mga kaagapay namin. Ito po ang programang papuri dito lamang po sa inyong paboritong istasyon ng radyo, 702 DZAS-FEBC Radio TV. At ako naman po ang inyong makakasama gaya ng ating nakakagawian pag Lunes ng hapon, inyo pong Kuya Arnold De Pano. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. And to start off the program, inuulit namin palagi na available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. Makinig kayo for upcoming releases. Speaking of upcoming releases, mapapakinggan po natin sa ating programa ngayon ang buong album ng a cappella Salmo na ilulunsad natin sa susunod na Oktubre. October 23 sa Green Hills Christian Fellowship. Sinasabihan ko na po kayo na maaga para maiplano nyo ang pagsama sa amin sa libreng konserto na ito. We want you to bring your choirs dahil magkakantahan po tayo ron ng mga bagong pyesa na magagamit niyo po sa inyong worship services kasama po ang inyong mga koro. Makakasama po natin ang tatlong grupo, ang Light of the Nation Singers na yung mga ilang miyembro nila ay kasama dun sa PUP Bagong Himig Serenata na siyang nanalo ng Grand Prix sa Jakarta International Choral Festival early this year. At kasama rin po natin ang ating paboritong papuri choir, ang premyadong choir natin na Los Cantantes de Manila, one of the world's best. Kasama po siya sa European Grand Prix of Choral Singing kamakailan. Ang kakagaling lamang po nila sa Korea para magtanghal po sa isang international choral festival doon. Ang Light of the Nation Singers po ay pinamumunuan ng ating kaibigang si Sir Mark Gregory Isip. At ang Los Cantantes de Manila naman ang ating kaibigang maestro Darwin Vargas. Muli pinapahatid natin kay sa pamilya ni Kuya Darwin Vargas ang ating taus-pusong pakikiramay sa pagyao ng kanyang ina. Eh sino po yung pangatlong grupo? Yung pangatlong grupo po ay ang ating papuri choir. Kasama po dyan ang mga kaibigan nating from different choirs. Ang kamuning First United Methodist Church Music Ministry, ilan pong singers galing sa Coro Cantabile, dating Presya, yung ating Ateneo Chamber Singers, kasama po natin dyan. Para meron naman pong representation ang ating papuri group. Kasama po dyan ang ilang mga papuri singers na talagang masigasig na mag-e-ensayo para matapatan natin ang mga premyadong choirs na panauhin natin sa launch na ito. So yun po, I'm excited for the project. Marami pong tatrabahuin, but with God's grace, everything will be possible. So yan. Ang ating first segment, mapapakinggan po natin ang Dahil sa Iyo O Diyos ni Kuya Rading Humacio, Kamanghamanghang Diyos ni Pastor Pastor, pero nga ba ito? Mamaya, maalala ko yan. Ako'y aawit, galing po sa inyong lingkod. Napakabuti mo sa akin at katampatang pagsamba. Ang Kamanghamanghang Diyos ay panulat po ni Pastor Emmanuel Kimoy. Ayan, bago po ang lahat, pakinggan po natin ang mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Maaari po ninyong mapakinggan ang agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating mobile app. Hanapin lamang po sa Play Store or Apple App Store ang 702 DZAS o kaya naman bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong mga komento o song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Mapapakinggan po ang ating programang Papuri sa ating mga sumusunod na sister stations around the Philippines, the 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 D-Way Radio ng FM Legazpi Albay at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Again, kung meron po kayong komento or song requests or meron po kayong nais pahatid sa amin, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Kagapay para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site, ang Papuri Music Room. You can click your browser sa papurimusic.febc.ph. Iyon, sana po naibigan nyo ang mga a cappella setting ng ating mga paboritong salmo. I need to mention na malaking tulong ang ating natanggap sa pag-record nito sa mga producers natin, mainly sina Sok Villanueva, kapatid na Sok Villanueva, ang ating kapatid na Mel Altoveros, at ang mga singers natin para sa album na to, ang sopranos natin, si Ai Remonte, si Vio.

Hola, Natividad, ang altos natin si Dada De Pano Subnet at si Che Dimain, ang ating tenors, ang Irv Lumawag, considered ko siya na one, the best tenor ng Pilipinas. Kasama po dyan si Kuya Larry Ilagan. Ang bass po natin ay si Marco Reyes ng Ateneo Chamber Singers at ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Arnold De Pano. So yan po. Kagabi rin ay nakasama natin si Kuya Mario Laharca all the way from Singapore. Nandito siya, pabisita siya sa Pinas every so often. Minsan kasama po niya almost 30 students from Singapore Polytechnic University. Nagkakaroon sila ng mga exposure and exposure trips and educational tour sa ibang bansa. Minsan po sa Vietnam, minsan po sa Thailand, at minsan po dito sa Pilipinas. So, nag-usap po kami ni Kuya Mario. Mamaya, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung mga pag-uusap na yan. So, yun. Magpapatuloy po tayo sa acapella salmo natin from the rest of the album, ang Nais Ko. Buong buhay ko'y pupurihin ka, ang ating title cut na sa wagas na pag-ibig mo, ika'y mapagkalinga at buong buhay alay. I hope kung kayo po ay kapamilya nating papuri at nais ninyong makisama sa papuri choir for this project, huwag po kayong mag-atubiling mag-message sa ating Globe and Smart numbers o kaya sa ating Facebook page. So pakinggan natin ang natitirang mga limang awitin para sa ating Salmo a Cappella album sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Sadyang napakabilis ng oras at narito na po tayo sa huling bahagi ng ating programa na kailangan po natin magpansamantalang magpaalam. Nawa ay meron kayong nakuhang baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating kwentuhan at musikahan. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong mga komento or song request or meron po kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa amin, mag-message po kayo sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers natin for Globe 0916-296-6620 at ating smart number na 0999-223-5675. Huwag nyong kakaligtaan ang ating paglunsad ng A Cappella Salmo sa October 23 sa Green Hills Christian Fellowship mukhang alas 6 ng gabi. Kasama po natin ang Papuri Choir, ang Light of the Nation Singers, at ang Los Cantantes de Manila. Dalin po ninyo ang inyong mga koro. Masigla tayong mag-aawitan sa gabing yon. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa mga nasa Bukawi Transmitter Site, ang mga kaibigan natin sa OCC, Prodtech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano at Engineer on Duty JB Tabua. Salamat po ang sa ating scriptwriter-producer, Ate Kayla Rico Hermoso Escalante, na may magandang-magandang sing-sing sa kanyang daliri. Congratulations po sa inyo. At nais po namin kayong anyayahan na samahan kami sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Ito po ang best decision that you'll ever make in your life na makilala ninyo at mapapasok ninyo ang ating Panginoong Jesus sa inyong buhay, sa inyong puso't isipan. Kaya kapatid, kung hindi mo pa natatanggap ang ating Panginoong Jesus, sabayan mo kami sa panalangin ito. Dear Father in heaven, we thank you na mahal mo kami na sa kabila ng aming pagsalansang sa inyong dakilang kalooban ay mahal ninyo kami sa kabila ng lahat ng yan, ng aming pagsuway. Ang pag-ibig niyo, ang siyang nagtulak sa inyong ilaan ang ating Panginoong Jesus upang akuin ang kapurusahan sa ng ating mga kasalanan. Bumaba mula sa langit, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dumalo ang dugo, na siyang naghugas sa ating karumhan at ginawa tayong karapat-dapat na humarap sa kabanal-banalang harapan ng Diyos. Pinagsisisihan po namin ang aming mga kasalanan, Panginoon, at tinatanggap ka namin sa aming puso at isipan, sa aming buong buhay bilang aming pansariling tagapagligtas at Panginoon. Maghari ka sa amin magmula ngayon. Gabayan mo ang bawat hakbang namin mula ngayon hanggang sa makita ka namin na mukhaan sa kadududuhan ng aming buhay. Thank you and we love you, Lord. Kayo na po ang maghari sa aming buhay. Amen at Amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. We encourage you to find a Bible-believing fellowship or church para po magabayan kayo sa pagpapalalim ng pagkakakilala niyo kay Jesucristo at meron kayong makasabay sa inyong Christian walk magmula ngayon hanggang sa kadududuhan ng ating buhay. Hindi po kayo kailangang maglakad ng nag-iisa dahil marami pong nagmamahal sa inyo. Thank you for joining me sa ating broadcast ngayon. Ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa kabila ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Hanggang sa susunod na episode po muli, ako po ang inyong Kuya Arnold Epano nagpapaalala sa inyo na sa Diyos ang papuri.

0: At isa na nga po ang 702-DZAS para sa NCR. Tayo po ay pwedeng masubaybayan gamit po ang mga social media platforms at maging yung streaming app ng FEBC, yung FEBC PH Stream. Yan po, pwede nyo pong hanapin yan sa Android at pwede nyo pong i-download yan. So tayo po ay magsisimula sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa integrity. Alam nyo po, kung meron mang isang bagay na magpapatino sa ating lipunan, yan po ay integrity, di po ba? Sapagkat marami sa ating mga pinagdudusahan ay hindi po dahil nagkulang ng biyaya ang Diyos sa ating buhay. Ang totoo po, napakasagana ng biyaya ng Diyos, ano? Ang Pilipinas po ay talagang masasabi ko pinagpalang bansa because of our natural resources. Imagine, nakapunta po ako sa mga bansa na may disyerto. Ang lawak po ng mga lupain, pero ang problema po, alam nyo, wala kang maitatanim dahil hindi umuulan. Ang lupa po ay tigang, tuyot, at talaga namang hindi mo mapapakinabangan sa agrikultura. Sa Pilipinas, alam naman natin, maya't maya, umuulan ho sa atin. Minsan pa nga, sobra pa yung ulan, ano? Bumabaha na. Pero kaya ko po sinasabi yan, misa wala kang tinatanim, may tumutubo eh. Di ba? So ganun kasagana, no? And then of course, ang ating karagatan ay nariyan po, ang ating mga lupain ay nandyan po, very productive. Pero alam po natin na pagka ang tao walang integrity, kahit anong magandang bagay, kanyang sisirain. Kaya nga, napaka-importante po para sa bawat isa na ating maunawaan, makita, itong importansya ng integrity pagdating sa kaayusan ng ating pamumuhay. Hindi lang naman to issue na dapat isipin natin, yung iba kasi. Tayo rin at some point sa buhay natin, may mga pagkukulang din po tayo na kailangan po nating ayusin, di po ba? At kailangan magsimula po tayo sa relasyon natin sa Diyos. At isa pong bagay na lilikhain yan sa buhay natin ay yung pong integrity. So pag sinabi ho nating integrity, sangayon sa Biblia, it is living with wholehearted honesty and consistency before God, being the same person in private and in public. Kung maalala nyo po, ang Panginoon ay nagalit sa mga mapagpaimbabaw o mga tinatawag na hypocrites kasi po ang kanilang pamumuhay ay hindi po yung pamumuhay na talagang magbibigay lugod sa Diyos. Ang kanila pong pamumuhay ay yung pong uri ng pamumuhay na nagpapakitang tao lamang. Hindi po yun ang totoo sa kanilang buhay. So dahil po doon sa kawalan ng integrity, una, ang Panginoon obviously ay hindi po natutuwa. Pangalawa, ano ho ba talaga mapapala natin pag wala tayong integrity, di ho ba? Hindi naman natin kayang lukohin ng Diyos. Ang niloloko lang din natin ang sarili natin pag wala po tayong integrity. Kaya napakahalaga po ito. Kaya pag tiningnan natin, ang idea po ng integrity is una, maliwanag sa iyo na isa lamang ang kailangan bigyan ng kaluguran at yan po'y walang iba kundi ang Panginoon. Ang problema kasi sa mundo, tayo po ay nahahati sa mga opinyon ng iba't ibang tao. Di po ba? Yung bang misa kung ano yung sasabihin nila, natatangay tayo doon, kung opinyon nila, nahihiya tayo. So dahil nga may kagustuhan tayo na ma-please lahat, ang epekto po nito, nagiging ineffective tayo at nalilito na tayo kasi yung tinutukoy nating lahat na gusto nating i-please, hindi naman pare-parehas ng mga pamantayan. Kaya napaka-importante po na meron tayong malinaw na direksyon. At kung maliwanag sa atin, sabi nga ng Panginoon, to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. So, sa Kanya nandoon yung devotion po natin, yung commitment and loyalty natin. Pag yan po ay ating ginawa, ang resulta niyan is integrity. We will become consistent. Kasi ano bang dahilan bakit hindi nagiging consistent? Ano? Una, hindi naman po ito necessarily in order of priority or importance. Pero isa po dyan, yung pressure nga eh. Minsan po, nag-iiba tayo depende dun sa kaharap natin. pag takot tayo, na-intimidate tayo, iba yung opinion nila, iba yung position nila. So sa takot or maybe sa pagnanais na hindi sila ma-offend, eh minsan po na isasakripisyo natin ang mga tamang pamantayan. At hindi po marapat yon, mga kapatid. Kinakailangan po nating pag-isipan kung sino talaga yung dapat nating pahalagahan at pagtuunan. Pangalawa, may tendency rin ang tao na iba yung pamumuhay pag nakikita ng iba at iba rin yung, sabi nga eh, secret life. Eh alam nyo po, hindi dapat magkaganoon, di ho ba? Hindi dapat merong sekretong buhay, merong itinatago. Eh ginagawa lang naman natin yan kasi akala natin may maitatago tayo. Pero ang reality, kung ang focus ng buhay natin ay ang Panginoon, alam naman natin na wala tayong maitatago sa ating Panginoon. So, kung maliwanag sa iyo yan at siya talaga ang bigyan mo ng lugod, eh maliwanag sa iyo na wala kang maitatago sa Diyos. Siguro sa tao may maitatago tayo, pero sa Panginoon wala ho tayong maitatago. Kaya napaka-importante po na ating isaisip yan. Dahil paminsan eh, yan nga po ang nakakalimutan. Di po ba? Pangatlo, kaya rin nagkukulang sa integrity kasi paminsan hindi natin nasusunod yung sinasabi ng Biblia. Ano po yun? Hindi ho ba sinabi sa James chapter 1, Santiago, kabanata 1, huwag lang tayong listeners of the word, but let us become doers of the word as well. Hindi lang tayo dapat tagapakinig, tayo po ay dapat tagasunod. So, maintindihan natin na ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi lamang pagsang-ayon sa kanyang katuruan, kundi pagtalima sa kanyang mga kautusan. So yan po ang napaka-importanting parte dyan. Yung talagang meron tayong pagtalima sa nais ng Panginoon. So pag maliwanag sa atin, sabi nga ni Apostle Paul, sabi niya, I press on, okay, to reach the end of the race. Maliwanag sa kanya yung takbuhin eh. Sa Hebrews, ang sinabi naman po sa atin, let us focus on Jesus, the author and perfecter of our faith. So hamon din yon. So in other words, pag maliwanag po na isa lang ang gusto nating bigyan ng lugod, eh doon natin makikita nagre-resulta talaga sa integrity. So kung titingnan po natin ang ilang mga prinsipyo, ito po ang pwede nating maibigay. Una, integrity means a whole undivided heart. Ang pinagmumulan po ng pamumuhay na merong duplicity o yung bang pagpapanggap at saka magkakaibang pamantayan ay ang isang pusong divided. Because if your heart is divided, it will be revealed in your actions. Ang sabi nga sa Proverbs chapter 10 verse 9, he who walks in integrity walks securely. Ganda, no? Kung lumalakad po tayo ng matuwid o may integridad, medyo may katatagan yung ating mga tapak, no? Ibig sabihin po niyan, eh, panatag tayo dyan. Ngayon, obviously, kung tayo po ay merong integrity, hindi naman lahat matutuwa sa atin eh. Kasi nga, ang ibig sabihin ng integrity, you please one. And that is no other than the Lord Jesus Christ. Siya lamang. And by pleasing the Lord, you may end up offending other people. Yan po ang katotohanan niyan. Meron at merong ma-o-offend sa atin. So a person of integrity doesn't live with one set of values at church and another set at work, at home, or when nobody is watching. Yung bang nag-iiba-iba yung pagkatao natin, depende sa kaharap natin. Kailangan po makita natin na pag sinabing integrity, it is one set of values wherever you are, whether you are with people or you are alone. Kasi alam naman nating nakikita ng Diyos yan eh. Pangalawa, integrity means doing what is right when nobody sees. Ano po? Sabi sa Proverbs 11 verse 3, the integrity of the upright guides them. So ang tanong po ng integridad, what would I do if there were no consequences and nobody would find out? Ano bang gagawin ko kung walang nakakaalam at walang magiging masamang epekto ito? Will I still do what is right? Naalala ko po at napakagandang halimbawa ng integrity would be Joseph from the Old Testament. Naalala niyo po ba si Joseph? Tawag natin sa kanya ay Joseph the Dreamer. Alam niyo po, nung siya ay binenta bilang alipin at dinala po sa Ehipto, at doon siya nagsilbing alipin, di po ba? Alam natin yung istorya eh. Actually, kung titingnan niyo po yung kanyang setting sa lugar na iyon, mas madali pa ang magkasala kaysa gumawa ng tama. Yan po ang totoo. Mas madali pa ang gumawa ng mali kaysa gawin yung tama. Eh, wala namang nakakaalam eh. Pangalawa, hindi lang sa walang nakakaalam, walang may pakialam. Alam na nga ng kanyang pamilya, napatay na siya eh. At wala namang may pakialam dahil iba yung Diyos nila doon. Iba yung sinasamba nila doon. Kaya para sa kanila, yung mga taong nakapaligid doon, eh anong klaseng pamumuhay mo? Bahala ka dyan. Walang may pakialam dito kung sino ang Diyos mo. Dahil iba yung Diyos na kanilang sinasamba. So it was a place where it was very easy to sin. Walang nakakaalam, walang nakakakita, at walang may pakialam kung anong pamumuhay mo. Pero alam natin, ano? Siya po ay naging matatag laban sa tukso. At sinabi nga niya doon sa asawa ng Potiphar na later on, naalala niyo po, pinagbintangan siya ng rape, kaya siya nakulong, di ba? Pero ang sabi nga niya ay, kasalanan to, una sa Panginoon, at pangalawa, sa aking amo na nagtiwala sa akin sa iyo. So pinagkatiwala siya sa ano eh, sa ng amo doon sa kanya, yung household. So ayaw niyang sirain yon, pero higit pa doon, ay yung pong kanyang pagnanais na ang Panginoon ang kanyang maluwalhati. So hindi niya iniisip dito ano ba yung sasabihin ng tao, ano ba yung mas madaling gawin. Ang iniisip niya is, how would I please God? Pangatlo po, integrity means your words and actions agree. Di ba? Napakahirap nito, no? Sa panahon nga natin ngayon, ako, alam niyo ba na kung kayo ay kukuha ng mga, halimbawa, hulugan o kaya meron kayong mga transaksyon, sang katutak po, napakaraming requirements, di ba? And may mga background check, titingnan yung history mo, records mo, ang dami-dami. At bakit po ginagawa yan? Kasi po ang tao laging nakakaisip ng paraan para mandugas, para manlamang, para gumawa ng kasalanan. So ang resulta po, yung nung araw, palagay ko po na ririnig nyo rin yung mga kwento o mga pelikula na nagpapakita nito, eh yung simpleng salita, ayos na eh. Pero ngayon, hindi eh. Yung salita, kulang pa. Kailangan may mga sinumpaang salaysay pa, meron pang mga sangkatutak na pipirmahan, power of attorney, at napakarami. Kasi yung salita, wala na halos kwenta eh. Wala nang mapala sa pangako ng tao dahil sasabihin, di naman gagawin. Eh ngayon, di ba, nakikita naman natin yan. Eh, isang katutak pong pinagdurusa natin dahil dyan. May mga, halimbawa, tatakbo sa politika na hindi naman gagawin ang pinangako. May mga tumetestigo sa mga hearing, tapos mamaya babawiin. Gulong-gulo na tayo. Gulong-gulo na ho tayo. Ano na ba nangyayari? Kasi nga po, ang nagiging problema po sa sitwasyon natin ngayon, eh dahil ang tao nasira na yung kanyang salita, wala na eh. Ang epekto po, wala na tayong tiwala sa isa't isa. Alam niyo bang sabi sa Matthew 5:37, let your yes be yes and your no, no. So yan po ang sinasabi dyan. No? Yung yes natin, then let it stand as a yes. Yung no naman natin, let it stand as a no. So yung integrated life, yung buhay na merong integrity has credibility. People can trust what you say because basically it reflects what you actually believe and do. Number four, integrity is ultimately living before God. Nang iniisip mo yung pagharap sa Panginoon, anong pamantayan ng Panginoon, anong pananagutan ko sa Panginoon? Hindi naman ho perfection ang integrity eh. Dahil tayo sa mundo, hindi naman tayo magiging perpekto eh. Pero ang idea po nito is wholehearted faithfulness. Okay? So nangangahulugan po niyan that when we fail, integrity means we admit it, we take responsibility, we repent, and we make things right. So hindi siya nagtatapos sa isang pagkakamali lamang. Merong pagsusumikap na ang pagkakamali po ay ituwid at itama. Yan pong hamon dyan. Kaya nga, sinasabi natin, napaka-importante nito kasi sa mundong ginagalawa natin, isa na nga ito sa masasabi nating bihira na nating makita. Lahat halos nasira na ang integridad dahil nape-pressure tayo. Minsan po sa takot nating salungatin ang ating mga pananaw at opinion, umaayon na lang tayo sa pamantayan ng iba. By doing that, we lose our integrity. Minsan po, nagsisinungaling. Bakit? Para pagtakpan yung pong mga kamalian. Kaya nga, ang napakahalagang ma-realize po natin dito, if we truly want to glorify the Lord, integrity is not optional. Hindi po yan isang bagay na pag-iisipan kung gagawin o hindi. Ang reality po is, if we truly want to glorify the Lord, integrity is a requirement. Kailangan po nating gawin. Kailangan tayong magkaroon ng integridad. At ang katanungan po siguro na napakahalaga sa puntong ito, paano nga ba tayo magkakaroon ng integrity? So, sagutin natin ang katanungan. Paano tayo magkakaroon ng integrity? Ito po ang ilang mga bagay na marapat nating tandaan. Ano? Una, you can start with your relationship with God. Alam nyo, kailangan ma-sort out natin . Alin ba talaga ang pangunahing relasyon? Ano ba talaga pahahalagahan? Kasi pag hindi ho maliwanag ito, talagang divided tayo . Kasi hindi settled sa puso natin kung sino ang bibigyang lugod natin. Naalala ko po yung kwento, no? Meron pong mag-ama talking about yung pong masyadong nagpapa-apekto sa mga sasabihin ng iba. Maganda itong kwento na ito. Kwento lang ho ito. Meron pong mag-ama na nagnanais na bumili ng kabayo pag nakaluwag-luwag daw sila. Ibig sabihin pa, nagkapera. So finally, nagkapera ho sila. At nagpaalam sa asawa at bumili na po yung mag-ama ng kabayo. Ngayon, sa sobrang saya nitong mag-ama na ito, sabi nila, finally, yung kabayo na bili na natin. Ayan na. Sabi nila, kaya lang, pag sinakya nating dalawa ito, baka madisgrasya natin to, masira agad. So, mapilayan pa itong kabayo natin. So, sabi nila, wag natin sakyan, akayin natin. So, naglakad po sila, akay-akay ngayon yung kabayo. Ngayon, pagdating sa isang grupo ng tao na kanilang nadaanan, pinagtawanan sila. Sabi sa kanila, pambihira itong magtatay na ito. Bibili kayo ng kabayo tapos hindi nyo sasakyan. Anong kaibahan nung wala kayong kabayo sa may kabayo kayo, samantalang naglalakad din kayo, akay-akay nyo yung kabayo, pambihira naman kayo. Naapektuhan po yung mag-ama. Sabi ng mag-ama, sakyan natin. Sayang nga naman, tama nga naman sila. No? Aanin ba natin itong kabayo? Di naman natin sinasakyan. So nag-decide po silang dalawa na sakyan nila parehas yung kabayo. Sakay sila. Habang nakasakay, tuwang-tuwa sila, ganito pa lang feeling, etc. Nainadaanan na naman silang grupo ng tao. Ang sabi naman sa kanila, pambihira kayo, magtatay kayo, kakabili nyo lang ng kabayo, tapos sinakyan yung dalawa, malulumpo yan. Sabi, kawawa naman yung kabayo na yan. Hindi na kayo nag-isip nung kalagayan ng kabayo. Dalawa pa kayong nakasakay. So, nakinig na naman at ang sabi nila, o nga anak, may punto nga yun. Sabi nung tatay, ganito na lang, ikaw muna sumakay, mag-aanggaang ka, ako na muna maglalakad. O di ganon. Maya-maya, meron na namang na-encounter. At ang sabi naman, tingnan mo yung bata, di mo lang naawa doon sa tatay niya. Tatay niya, naglalakad, samantalang siya, prenteng-prente doon sa kabayo. Naapektuhan na naman sila. Sabi nung bata, tay, tama sila, ikaw na lang sumakay, maglalakad ako. Alam niyo ho, nung dumating sa bahay, nagulat po yung yung misis . Kasi buhat-buhat na nila yung kabayo . May bumati na naman sa daan. So, alam niyo, ganyan mangyayari sa atin . Pag hindi natin alam kung sino yung gusto nating luwalhatiin, magugulo buhay natin. Kasi lahat na lang pakikinggan natin. Hindi ho masama ang makinig at i-consider yung sinasabi ng iba. Pero i-validate niyo. Sino ba talagang dapat pakinggan? Kasi sigurado ko ho, sa dami ng mga boses na ating maririnig, malilito kayo dahil hindi lahat pare-parehas. And obviously, hindi lahat tama. Kaya ho, napaka-importante na meron tayong tamang kaisipan kung sino yung ating bibigyan ng lugod. Kasi pag hindi ho na-settle yan sa puso natin, uulitin ko ho, maguguluhan tayo. Lahat pwede, lahat i-consider, lahat sa saalang-alang until dumating tayo sa point na hindi na tayo nakapamuhay ng tama dahil sa mga bagay na yan. So, hindi tayo tinawag to please people. Tinawag tayo to please God. And pleasing God means, many times, na may mga sasalungat sa ating tao. But it does not matter. Kasi ang goal naman natin is to please the Lord. Di po ba? Kaya po, with integrity, it starts with an undivided heart. Isang puso na buong-buo na nagmamahal sa Panginoon. Ang sabi nga, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Siya po ang ating luluwalhatiin. Siya ang ating hangarin. Siya ang bibigyan natin ng papuri sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kaya nawa po mga kapatid, ay naging pagpapala sa inyo ang pag-aaral na ito. At masettle natin ang bagay na ito. Kasi pag hindi natin sinettle to sa buhay natin, magkakaroon tayo ng mga unnecessary struggles and paminsan po yung mga bagay na hindi naman dapat isaalang-alang o pakinggan pa, eh nagiging bahagi pa ng kinoconsider natin. So, if you have integrity, it means that your life will be made simple. When it is simple, then it would be easier. Not because things are not difficult, but because you have focus. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Hello, Kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Halika, mag-aral na tayo ng message ni God mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Sabi sa Proverbs 10:14, "The wise store up knowledge, but the mouth of a fool invites ruin." The wise store up knowledge, but the mouth of a fool invites ruin. May katumbas ito na Chinese proverb. He who asks a question is a fool for 5 minutes. He who does not ask a question remains a fool forever. Mahilig ka bang magtanong? Speaking of pagtatanong, nako, naalala ko si Mang Benny. Meron siyang malaking tindahan sa isang iskinita sa barangka sa Marikina. Malaki yung tindahan niya sa paningin namin ng mga bata. Ang daming paninda, mga nakasabit ng mga chicharon, biskuit na nasa garapon, mga candy na iba-iba ang kulay, at kung ano-anong paninda na nakahilera, mostly nakagarapon. At yun ang negosyo nila ni Aling Ellie, ang kanyang may bahay. Tapos may mga nakasabit pa na ilang hilera ng mga comics. At may mga panahon, doon ako umuupo, magbabasa ng comics, rerenta ng comics sa kanya. Mabait si Mang Benny, lagi siyang nakangiti. Pero meron akong isang bagay na hindi makakalimutan sa kanya. Kasi tuwing bibili ako, lagi niya akong kinakausap. Marami siyang time para sa akin. Una niyang aasikasuhin yung ilang mga bata, bibili ng belekoy, ng palutong, tira-tira, tapos espasol, yan yung mga binibili. Tapos pag ako na yung kaharap niya, parang may interrogation. Ano bibilin mo? Magkano ang isusukli ko sa'yo? Anong grade ka na? At higit sa lahat, lagi niyang sinasabi, "Sabi ng tatay mo, matalino ka raw. Tingnan nga natin, aber." Kaya habang papalapit ako sa tindahan ni Mang Benny, lagit-lagi yan, palakas ng palakas ang tibok ng puso ko. Hindi dahil natatakot ako sa kanya, kundi natatakot akong magkamali. At sabihin na, hindi naman pala totoo ang sinasabi ng tatay mo. Kaya kailangan, kwentado ko na yung sukli bago pa man niya itanong. Bago ako umabot sa tindahan niya, alam ko na dapat yung magkano ang matatanggap kong sukli. Ngayon, kapag naalala ko, natatawa ako, hindi na ako kinakabahan. Pero syempre, mahina pa rin ako sa math. At naiintindihan ko na ang ginagawa pala ni Mang Benny ay higit pa sa pagtatanong lang at sa pagtitinda ng biskuit at ng candy. Tinuruan niya akong mag-isip. Hindi niya ako binigyan ng lecture tungkol sa mathematics, hindi siya nagdala ng libro, di kami nagbasa. Simple lang, nagtanong, nag-engage. At dahil alam kong tatanungin at tatanungin niya ako, lagi akong nagre-review every time na pumunta sa tindahan niya. Si Jesus, ang pamamaraan niya rin sa pagtuturo ay pagtatanong. He engages people through asking questions, not because he does not know the answer, but because he wanted to engage a person in a conversation. Nagtanong siya. Sa Samaritan woman, he began a conversation by asking her for a drink. "Will you give me a drink?" Sabi po sa 1:4, verse 7. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala nun ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. At ang sagot ng Samaritana ay tanong din. Sabi niya, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako, bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" At sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Tanong ulit yung kanyang sagot, "Kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos." At nag-engage ang babae. "Malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay?" Another question sa tugon. Tanong after the tanong. At sumagot si Jesus sa verse 13. Dito, nag-clarify siya, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Dito na nagpakilala si Jesus kung sino siya at ang kaya niyang gawin. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. From that point of view, from that question, sinabi ng babae sa verse 15, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok muli. Nagbukas ang isang malalim na pag-uusap mula sa tanong na pwede ba akong uminom. About living water, tungkol sa uhaw ng tao na wala ni anuman, ni sinuman o inumin ang makapagpapatid. Him, Jesus being the living water na tanging kailangan ng bawat isa. And that Samaritan woman immediately accepted Christ, humingi siya ng tubig na ito. Nang sa gayon ay hindi na siya muling bumalik sa pagkakasala. At kung paano niya itatama ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo moving forward. Nagsimula sa tanong. Pagkatapos nito, ang kanyang natutunan ay dala-dala niya panghabang buhay. Si Bartimaeus, alam naman ni Jesus na bulag siya. Alam niya ang pangangailangan nito pero tinanong pa rin niya, What do you want me to do for you? Sa Mark 10:51. Hindi dahil kailangan ni Jesus ng impormasyon, parang doktor, ano, yung background checking. But he was inviting Bartimaeus to speak. Because asking a question is not just about getting an answer. It's about giving someone the space to be heard. It's about giving a platform to someone to speak and make him or her feel that he or she is seen. Nag-engage si Jesus sa isang conversation to establish a relationship, to know the heart of a person that he is talking to. Sabi rin sa John 1, meron siyang tanong sa mga una niyang disciple. What do you want? O what are you seeking in other translation? Ito naman po ay matatagpuan sa John 1:38. In other translation, and Jesus turned and saw them following and said to them, What are you seeking? They said to him, ito yung two of his disciples, Rabbi, which translated means teacher, where are you staying? Ang galing din ang usap eh. Tanong sa tanong din, ano? Tinanong sila ni Jesus, What do you want? Anong hinahanap ninyo? Ang sagot ng dalawang disipulo, Rabbi, saan ka nakatira? Pero ang sagot ni Jesus, this time hindi na tanong. Halika kayo, at tingnan ninyo. Natila ba sinasabi niyang come and see. Taste and see that the Lord is good. Sumama kayo, kilalanin niyo ako. Another fruit ng pagtatanong ni Jesus. At ito ay hindi lamang indikasyon ng simpleng paghahanap about an information. He was actually inviting these two people. And eventually, ang dalawang taong ito ay naging disipulo ni Kristo. Ano nga ba talaga ang hinahanap mo? Kung yan ang tanong sa iyo ni Jesus ngayon, ano ang isasagot mo? Diba sa palengke, kapag napunta ka, ang sasabihin sa iyo ng tindera, ano hanap? Pero this time, our Lord is asking you, anong hinahanap mo sa buhay? Minsan alam na natin, kung ano talaga yung kailangan sa buhay. Pero habang tinatahak natin yung journey kasama si Jesus, realize na meron pa palang mas malalim na kailangan tayo kesa sa una nating hinihingi. Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Pero hindi naman din ibig sabihin ito na sa bawat pagkakataon, ibibigay ng Diyos ang eksaktong bagay na hinihingi natin. Sometimes, we are praying for a solution, pero ang bibigay sa atin, wisdom. Hihingi tayo ng pagbabago sa sitwasyon, pero bibigyan tayo ng lakas para harapin ito. Ang laging tugon ni Jesus ay, follow me, halika, come and see, halikayo at tingnan nyo. Jesus will journey with you, with us. Kasi may mga bagay na hindi rin naman natin makikita kahit saan. Hindi natin matatagpuan kahit saan. At gaya ng pagtugon ni Jesus sa Samaritana, si Jesus ang tubig na buhay at sino man ang uminom nito, kailanman ay hindi na mauuhaw. Ano nga ba ang hinahanap mo? Kapayapaan, kagalingan, restoration ng relationship, restoration ng kalusugan, pag-ibig, trabaho na masasandalan ng buong pamilya, approval ng papers para makalipad sa ibang bansa, isang bagong simula, kapatawaran mula sa iyong mga kasalanan, o kalayaan. Sabihin mo sa Diyos, dahil ang ating Panginoon hindi siya bingi sa mga hinahanap natin sa buhay at hindi bulag sa ating pangangailangan. Hanggat nabubuhay tayo, yung mikropono natin ay naka-on, hindi yan naka-mute sa Panginoon. Lagi tayong may platform, laging bukas ang pinto ng Diyos upang makipag-usap tayo, humingi ng karunungan, humingi ng kapayapaan, because He loves you and He hears you at interesado sa iyo ang Panginoon. At habang hinahanap mo ang lahat ng kailangan sa buhay, then you will realize na ang pinakadakilang sagot ay hindi lamang tungkol sa bagay na hinihingi mo. Ano ang hanap mo? Ipagkatiwala mo yan sa Panginoon.

0: Let's pray. Lord, isa sa mga pinakamahirap na panalangin na aming bibigkasin ay we surrender to your will. Kasi may sarili-sarili kaming kagustuhan. Malamang yung kagustuhan namin ay liban sa nais mo para sa amin. But this time, Lord, we humbly come before you, acknowledging that without you, we cannot decide something good for our lives. And so, Lord, help us, give us wisdom, align our hearts according to yours. At ang hingin lamang namin ay yung pinakamainam sangayon sa nais po ninyo sa amin. Ang tendency po namin lagi ay mga desisyon na mali kung hindi namin ito hihingin ng wisdom mula po sa inyo. That's why, Lord, we lift up to you all of our needs, lahat ng mga hinahanap namin sa buhay. Turuan niyo po kami sa pagtatanong niyo rin sa amin kung ito ba talaga ang hinahanap namin sa buhay. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Anong hanap mo? Iharap mo ito sa paanan ng Panginoon at magtiwala kang tutugunan niya sa kaniyang paraan, sa kaniyang kalooban. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Hanggang sa susunod na episode ng Reflections. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan, ang estasyon sang DXKI. Signing on, kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw ginhatag niya sa aton. Makapatigay naman kita sang aton nga broadcast para sa adlaw ini. Okay, good morning gid sa mga suki naton nga mga tagpalamati nga ka-tune in na diri sa aton nga program. Alas 5 ang aton nga sign on no, sa aton nga istasyon kag hasta kita alas 9 sang gabi. Kung liyang ninyo i-text ang inyong mga prayer request diri sa aton program, ang aton nga number is 0963-180-1469. 0963-180-1469. Kaga, good morning sa mga nag-engage sa aton via live chat, no? Ang aton nga Facebook Live. So, kung wala nyo pa na-like at na-follow ang aton nga page, i-search nyo lang sa Facebook, no? 1062DXKI-FEBC Radio. Amo na nga itong official FB page, kag ipadala lang or i-like, follow and share ang aton nga Facebook page, no? Good morning gid sa mga nag-engage sa aton nga program via live chat ng Facebook Live.

Okay, so may agagid, no? Especially sa mga puro pangapi naman sa oras ngayon. Malamig ang kagahon. Ayan, happy birthday, no? Sa mga celebrators naton, Subunga Adlaw. Amo man, congrats sa mga nag-celebrate ang ilang mga wedding anniversary, Subunggid nga Adlaw. Mga special anniversary ninyo, Subunga Adlaw, no? So, yari ang aton pangharana para sa mga celebrators naton.

Kadto sa aton nga meditation, no? Saan na to ng pulong sa Ginoo found in Luke chapter 16. Luke chapter 16. Kag isa ini ka paanggid, no, or parable. Kag si Jesus nag-siling in Luke chapter 16. Nagsugid si Jesus sang isa ka paanggid sa iya mga sumulunod. Siling niya, may isa ka manggaranon nga may sulugoon nga gintugyanan niya sang iya mga pagkabutang. Karon may nagsugid sa manggaranon nga ang iya nga pagkabutang ginausikan lang sang iya tinugyanan nga sulugoon. Gani gin patawag niya siya kaginhambalan. Ano ining nabatian ko nga ginausikan mo lang ang akon pagkabutang? Maayo pa magsumahay kita parte sa akon pagkabutang kay halin subong pahalinon ko na ikaw. Tungod nga ginpahali na siya, sang iya galo, nagsiling siya sa iya kaugalingon. Ano ba lang akon himuon? Hindi ako makasarang sang mabugat nga ubra pareho sang pagkutkot sang buho kag nahuya man ako nga magpakilimos. Ah, naibaluan ko na kung ano ang akon himuon. Agod nga gisa, bisan palinon ako sang akon agalon, may makantuan ako nga mga tao nga magabaton sa akon sa ilang mga balay. Ang iya ginhimo, isa-isa niya nga ginpatawag ang mga may utang sa iya agalon. Nagpamangkot siya sa nahauna. Pila ang imuutang sa akon agalon? Nagsabat siya isa kagatos kalata nga lana sang ulibo. Nagsiling ang tinugyanan sa iya, sige, ari ang lista sang imuutang. Pungko kag isulat, 50. Pagkatapos, nagpamangkot siya sa ikaduha. Pila ang imuutang sa akon agalon? Nagsabat siya, isa kagatos kasako nga trigo. Sige, ari ang lista sang imuutang, isulat nga 80 lang kasako. Pagkahibalos ang agalon sang iya ginhimo, gindayaw niya ang dayaon nga tinugyanan tungod nga maayo siya magpadihot. Kaya mga tawo nga kalibutanon mas maayo magpadihot sa ila isig katawo sang sa mga tawo nga ginpasanagan na sang Dios. Gani sugiran ko kamo, bisan matuod nga ang manggad ginagamit sa pagpangdaya, gamitan ninyo ini sa pakigamigo. Agud pag-abot sang adlaw nga wala na ini nga manggad, batunon nila kamo dito sa puluyan nga wala na sing katapusan. Ang tawo nga masaligan sa gagmay nga mga butang, masaligan man sa dalagko nga mga butang. Kag ang tawo nga nagadaya sa gagmay nga mga butang, nagadaya man sa dalagko nga mga butang. Gani kun indi kamo masaligan sa manggad sa kalibutan, nga indi gid inyo, sino ang magatugyan sa inyo sang matuod gid nga manggad nga napiparar para sa inyo? Wala sing sulugoon nga makaalagad sa duha ka agalon. Kay magasikway siya sa isa kag magahigugma sa isa. Magadampig siya sa isa kag magpakalain sa isa. Hindi man kamo makaalagad sing dungan sa Dios kag sa manggad. Amoy ni ang pulong sang Ginoo in Luke chapter 16 verses 1 to 13. Sa verse 10, no, siling ni Jesus, "One who is faithful in very little is also faithful in much." Para maintindihan nato ini, ining bersikulo nga ini, isipon nato, no, ang background sa panahon ni Kristo, no, in the first century. Nga kun sa diin ang mga Hudyo under the Romans, no? Ining ginatawag nga little, no? Ining sa Luke chapter 16, "One who is faithful in little," no? Ining little nga ginambal din diri ni Jesus, gina-associate niya ni sa mga ordinaryo ba lang nga mga responsibilidad sa sulod sang balay. Kay sa ilang panahon,
madamo nga mga tao ang ara sa isa ka panimalay kag may ara sang isa ka head of the family, no, or nang manggaranon bilang land owner. So may ara siya sang balay, may ara siya sang uma, no. So madamo sang mga trabante da, may mga damo tawo sa sulod sang iya balay. So ini manggaranon nga ini nga tag-iya, the head of the household, siya ang gapanag-iya sang tanan. So ang ginahimo niya, nag-a-appoint siya sang mga manager, no, mga tinugyanan, mga servant nga mag-administer sang iyang mga resources, no. But silingon ining i-appoint niya nga tinugyanan, siya ang responsable sa kwarta, sa mga pananom, sa mga kasapatan, sa propiedad, no, kag sa negosyo. So amo ni ang cultural nga setting sang ginhambal ni Kristo ining panggid, no, ining parable. But silingon ang tinugyanan diri hindi siya ang tagiya, no, kundi nga gin-entrust sa iya ang mga pag-aari. Ka gina-expect nga ang isa ka tinugyanan nang kayuhon niya mag-manage, no, sa gin-entrust nga manggad kag mga resources sa iya. So kung hambalo ni Kristo nga he who is faithful in very little, naintindihan ini sang iyang sa mga nagapamati blasiya ang faithful ng word nga faithful in very little, maintindihan na sa nga pamati sa iyang ang principle dira nga involved is gintugyanan ka sang propiedad sang iban, tinugyanan ka, hindi ikaw tagiya. So para sa isa ka tinugyanan, ang pinakadako nga pagsubok or testing is ang pagsalig, ang kumpiyansa sang tagiya sa imo nga kayuhon mo nga pagmanage sang iyang mga resources. Kag sa ilang panahon, no, sa ilang kultura, tama ka importante ni kay hindi basta-basta nga mga resources ang ginapamanage sa imo, no? Damo kag dalagko nga mga resources, no? Pero hindi na imo, no? Ang imo da nga i-manage mo siya mayo according sa interest sang tagiya, no? Nabalang i-manage mo siya to the point nga malipay man tong nag tugyan sa imo kay gin-manage nimo maayo. So, pariwi na sa ginistorya naton kapo, no, in Psalm 24, that the earth is the Lord and everything in it. Sa subong, kung danawon mo imo kabuhi, kung ano nang aras sa imo, gin-entrust sang Ginoo ina sa imo. No? So, ang biblical perspective nga, the Lord or God is the owner of everything. Kag ang mga tao, amo ang mga tinugyanan niya. Amo na siya ang principle nga dapat maintindihan naton. Kay kahapon ginambal naton nga in based in Psalm 24 verse 1 nga basi bla masiling ka nga imo ni tanan, hindi, no? When you declare that the earth is the Lord and everything that is in it. In other words, wala na yasang lain nga tagiyada kundi ang Diyos lamang. Kag gina-expect sang Ginoo nga gamito naton ina sa maayo, no? Because we recognize that God is the ultimate owner. Dapat magpilit ginapermi sa aton nauna nga tinugyanan lang kita, hindi kita tagiya, no? Kag sa ilang kultura,
ang pagiging trustworthy, tama ka importante, no? Kay wala man sila sang moderno nga pamaagi sa accounting, hindi para subong yang may ara na sa mga point of sales, no, nang ano na bala nang computerize. Kung magsulod ka sa department store kag magbakal, dira sa cashier kada scan niya sang item mo, nagabuhin ina dito sa inventory, hindi lang na kay gin-scan niya lang kay para mabalaan niya presyo, no? Ang pag-scan niya dira, konektado na sa ilang computer program nga pagbakal mo sa isa kahabon, but silingo, nabuhin na na ang ilang stock dito sang isa man kahabon. So may ara sang efficient nga accounting. Pero sa panahon ni Kristo, wala. Wala na siya. Wala gani calculator, no? Wala sa mga pamaagi ba lang magkaroon sila sang efficient or sophisticated nga control sa ilang mga inventory, sa ilang finances. So ang ila lang gid rise, salig lang gid, no? So pag-appoint mo sang tinugyanan, sige, ti kasalig ko si mo nga kayuhon mo na, no? So dako ang kumpiyansa sang tagiya sa character sang iyang mga manager, sang iyang mga tinugyanan. Okay? So amo na, no? So kuan lang gid nang salig lang gid. Amo lang gid na siya, no? Kay di wala man computer pa sang una. So piliyon mo gid nang maayo ang iyang character. Kay kun masaligan siya sa gagmay nga butang, i-entrust iya ang dalagko pagid nga butang, no? So the spiritual principle is para magkaroon ka sang dalagko nga mga butang, responsibilidad sa dalagko nga butang, dapat faithful ka anay dito sa gagmay nga butang. Kaya ginapakita mong imong karakter. Not necessarily ang imong abilidad, kundi ang imong karakter nga at the end, masaligan ka gid man. Okay? So, muna siya, no? Ang masaligan ka. Mula na kasimple. Okay, kung masaligan ka sa gagmay nga butang, then amo pa na kagtagaan ka sang dalagko nga responsibility. Magdugang imobra. So, gina-challenge ni Kristo ang pamaagi bala kung paano nila gina-measure. Ang gina-measure ang aton nga kabuhi. No, kay usually, ma-measure ang kabuhitan ng kung ano nakadamo atong kwarta, ano nakataas atong posisyon, ano nakadako aton nga mga ministry. Yan. Pero ginabalik sila ni Kristo nga balik anay ta balik, no? Dito tanay sa gamay nga butang. Masaligan ka ba sa gamay nga butang? Of course, ara ka na subong. Amo na ng plastada mo. Lagko na, dako na yung negosyo. Pero balik tanay, no? Balik ta dito sa gagmay. Masaligan ka ba sa gagmay nga butang? Amo nang dako nga pamangkot, no? Anong imo ginahimo kung wala sa may galantaw, no? Kaysang una, wala man CCTV. Subong damo na sang CCTV. Gustuhon mo man maghimo sang malain, duduwa ka na lang kay basi ma viral ka da kay nakita ka sa CCTV. Pero sa ilaya, kay ti wala pa na, masaligan ka ba sa gagmay nga mga butang? Huh? Kag-importante ni kay ang teaching ni Kristo nakasentro sa manggad kag sa stewardship, no? Wala siya nag-istorya nga good employee ka lang, no? Ang iyaya nga ginapamangkot is masaligan ka ba sang Ginoo sa ginhatag niya nga responsibilidad sa imo. Okay? Do pareho lang bala sa tong sang landowner, no, nga nagambal sa iyang servant nga ginhatag ko sa imo ini nga responsibilidad, ining gamay nga parte sang akon nga pag-aari. Okay. Kag bantayan ko ikaw.
Hindi ko ba bantayan kung hindi ang ginabantayan ko diri, hindi lang sa kung ano ang imo nga ma-accomplish, pero ang akon gid nga pagbantay is to evaluate kung masaligan tagid ikaw. Okay? Amo man na sa discipleship, no? Before God can entrust us with much, ginatanaw niya na ikon, maayo kita sa pag-uyat sa mga gamay nga butang. Okay? So, may importante nga connection ining aton nga ginbasa nga bersikulo, no? Kay sila ni Kristo, masaligan ka sa gagmay nga butang, no? Siling ni Kristo may arasang mga matuntuod gid nga mga manggad, no? Kag kinahanglan gamiton mo ini, hindi lang para sa imo kaugalingon, kundi nga para man sa iban, no? So, the point is, stewardship, pagiging maayo nga tinugyanan, being trustworthy, kag ang aton nga mga prioridad, no? Kag siling ni Kristo, dapat ang inyong prioridad is ang Ginoo. Okay? So, balik gihapon sa Shema, sang Israel, no? Ang daily prayer nila nga. The greatest commandment is to love God with all your heart, all your soul, all your strength. Ayan, so manang simpleng leksyon na ito, no? Okay, so yan. Good morning, kids, sa inyo tanan. No? Naubusan na ta oras, no? Ang prayer time naton. Off-air na lang, no? Be assured nga. Pangamuyuan naton ini, no? So, sa liwat, ako si Pastor Alex, ang inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyong tanan.

Be strong in the Lord and be of good courage. Your defender is He who is always the same. Mount up with wings as the eagle descending. Victory is sure when you call upon His name. Be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Amuyad to ang minsahi sang kalangtahon nga bag-o gid lamang naton nga ginapamatian kag katahom sang iya diri nga pagpahangkat nga magpakabakod kita kay ang aton gali nga Ginoo amo iya ang aton gali nga manugiya kag siya amo ang manugapin naton kag tungod sini may ara kita kasiguruhan kag may ara kita nga paglaom. Sa panag-on nga katulad sini Subong, labinagid sa ato nga pagpangatubang sang ginatubag naton during COVID-19 pandemic, madamo si mabutang nga hindi naton masiguro. Apang katahom diri kay may kasiguruhan kita sa kay Kristo Jesus. Wala inilig kapakita nga kung tumuruo ka, hindi ka nagid maduktan sang sini nga virus. Kay madamo man ko sang mga kilala nga nag-positive sa sining COVID-19 kag may pila man kabilog nga nagtaliwan tungod sini. Ang isa lang kabutang makitain naton sa pulong sa Ginoo nga tanan-tanan sini nagapangikot para sa kayuhan sang tumuloo. Ayan sa aton nga tawhanon nga paglantaw sini ang halit kag ang kabudlayan o kung kapiutan nga gindulot sang COVID-19 tam-an ka dako. Apang nibaluan naton nga sa kabilugan sang plano sang Ginoo may tinutuyo ini. Ang mga kalautan nga nag-aabot sa sini nga kalibutan gamiton ini sang Ginoo sa kayuhan sang mga tumuloo. Kagtungod sini amo iniya ang aton paglaom, amo ining kasiguruhan sang isa ka tumuloo sa isa ka persona nga yara sa sabak sang aton Ginoo. Sa pagpadayon aton sa aton diring pagtuon sa pulong sa Ginoo, gusto na kon idulong inyo panghuna sa sining dinalan sa kasulatan diri kag ang aton subong ginatun-an Salmo 20 kag ang kamatuoran diring aton subong pagatalakayon Truths in Times of Trouble. Mga kamatuoran nga dapat natun tun-an kag subong man igakabuhi labi nigid sa tion sang kagamo ukon kabudlayan ukon kapiutan. Isa kabutang diri nga makita naton sa pulong sang Dios nga amo sini. Ang kada tumuluo may ara gid nga ginaman ang Dios sa iya sang adlaw sang kagamo. Kag ang isa man kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga hindi nato napaktan kung saan o mag-aabot ini. Kag kung paano ang Ginoo, saan o ang Ginoo magasabat sa pagbulig sa aton. Apang ang isa lang kabutang nga patod gid nga ang Ginoo magabulig sa imo kag sa akon. Hindi niya kita pagpabayaan, hindi niya kita pagtalikdan, kundi nga magabulig gid siya sa aton. Kag tungod sini, ang aton gali nga paglaom, amo nga magulat kita sa aton nga Ginoo. Kag diri kon aton isusaon ang ining dinalan sa kasulatan, madamo sa mga prinsipyo nga makita naton, nga matun-an naton, nga pwede naton maaplikar man sa aton kabuhi. Ini nga kamatuoran ginlaygay ini, ginpahayag ini ni David sa iya nga mga katawan, sa iya nga panahon. Apang ang mga kamatuoran kang mga prinsipyo nga makita naton diri, hasta subong pwede naton maaplikar sa aton niya nga matag-adlaw nga pagpangabuhi. So amuning makita naton, amo ining gahom, amo ining bilis ang pulong sang Dios sa kabuhi sang isa ka tumuluo. Ginsulat ini mga pila na kaginatos, linibo ka mga tinuig ang nagligad. Apang ang kamatuoran diri nagapadayon
kag nagapabilin sa gyapon bisan pa subong kag subong man sa palabuton. Amuning makita naton diri. So ining Salmo 20 gintunga naton ini sa mga lima diri ka mga bahin. Versikulo 1, the introduction of the psalm. No? Amuning makita naton diri. Versikulo 2-5, the cry of the people. Ato na ina nga natun-an. Karon diri sa versikulo 6, amuni ang aton subong nga pagapamalandungan. We have here the confidence of the king. Ang kaligunan, ang kasiguruhan ni Haring David sa aton Ginoo. Amuni aton pagatun-an. Kag subong man ay kaapat diri, versikulo 7-8, the consolation of the people. Makita na ton diri ang kalipay sang katawan sang Dios tungod naibaluan nila nga patod ang pagbulig sang Dios sa ilang hari. Kag diri sa versikulo 9, amo ini ang pagpanakop, no? Nagtakop diri ang ini nga salmo, the conclusion of the psalm, paagi sa pagpahayag nila sang ila nga pagdayaw sa Ginoo tungod ang Ginoo nagsabat sa ilang pagpanawag o kon sa ilang pangamuyo diri. Sa so, umuning kabilugan sa sininga salmo diri. Kag diri sa versikulo 6, diri naton makita nagsabat diri si David. Nao ni baluan naton ngalin sa versikulo 1 tubtub 5 nagpanawag diri, nagpangabay diri ang katawan sa Israel sa aton nga Dios para sa ilang hari. Ano ila diri nga ginapangabay? Nakita nilang ang ila hari nagaaman sa pagpakig-away sa ilang kontra sa iban nga mga nasyon. Kag tungod sini nagpangamuyo sila sa aton nga Dios nga buligan ang ilang hari sa adlaw sang kagamo. So amuning background diri nga makita naton, it was David who wrote this particular psalm for the purpose of which the people will sing this particular psalm to God in time of trouble. Kag ano ini? Sa siniyang tion, amo ining tion nga sa diin nagaaman si David sa pagpakig-away. Kag nibaloan ni David nga may mga kabuhi nga madula, may mga panimalay nga ang ila nga amay hindi na makabalik sa ila. May ara man nga makabalik pero may samad na ang lawas. Kag ayhan, madamo sing mga butang nga maepektuhan sini. Kag tungod sini, amo ini ang pangamuyo sa mga katawan sang Israel para sa ilang hari. So sa ginambal naton, pag-abot sa versikulo 6, amo ini ang sabat diri ni David. Karon ay baluan ko nga ang Ginoo nagaluwas ang iya hinaplas. Magasabat siya sa iya gikan sa iya balaan nga langit sa nagaluwas nga kusog sang iya tuo nga kamot. So arina, kun lang taw naton diri. Now know I that the Lord saveth his anointed. He will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. So, in this particular verse, there is a firm conviction in David's declaration of God's deliverance or salvation. There is a confident assurance that the Lord will give victory to him, that is, success over their enemies. So, ari, kung lantaw naton, sa ginambal naton, makita naton nga may ara, nga kasiguruhan si David, nga ang ginuugid magabulig sa iya. Now, kung lantaw naton, ini ang kasiguruhan, pagtuo ini ni David. Nagatuo si David, nga ang Ginoo magabulig sa iya. Now, this particular faith is not based upon blind or passive confidence, but it is based upon an established knowledge of who God is in his life and his working upon his people. So ang pagtuod rin ni David, hindi lang magambal siya nga, ah, basta lang,
Wala lang nagamba si David rin nga. Ako'y nagatuo Ginoo. Basta lang. Hindi. Nagatuo si David tungod sa mabutang nga naibaluan niya sa Ginoo. Kagtungod sini, malig-on ang iya nga pagtuo. Kabudlay magsalig sa isa ka persona nga wala mo naibaluan kun sino. Di ba? Amana, may iban nga mga taong hindi gusto magbakal online. Mas maayo pa nga magadto sila sa department store, agod nga makita gid nila ang produkto. Kay nga aman, kung online, hindi mo makita kung tutuod gid man ini o kung hindi. Basi scammer ini o kung ano ini. Basi kung lain man gali nga produkto ang ipadala niya sa imo o kung ano dira. Kaya hindi naton kilala. Sa aton gil espirituanon niya pagkabuhi among mansini. Amunin nga ang pagpangkat din ni David kung lang taon naton nga dapat hibaluo naton kung sinong Diyos aton kabuhi. Paagi si Blandi Pulong. Kaya kung mahibaluan naton kung sinong Diyos aton kabuhi, ang aton ni pagtuo, malig-on gid. Kaya ang matutuod niya pagtuo na base sa aton ihibalo. Amunin nga nagambal ang Biblia sa aton, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amo ni importante ang pulong sa Diyos. Amo ni nga nagambaldra si Pedro that we should grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Nga amo sini, kay kinanglanon gid gali nga magtubo kita. Kung magtubo ang aton hibalo, nagatubo man aton niya pagtuo. So amo na kaimportante. So aridri, si David, kung lang taon aton, makita naton, tam-an gid kalig-on ang iya pagtuo. Nga aman, kami butang siya nga naibaluan parte sa Diyos. Paano naton ini naibaluan? May pulong di siya nga gingamit, hinaplas. Versikulo 6. Now know I that the Lord saveth His anointed. Karon na ibaluan ko nga ang Ginoo nagaluwas ang iya hinaplas. No, ano ini? Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, maghambal kita anointed. May mga pinasahi nga mga katawan sa pulong sa Diyos nga gina-anoint, ginaplasan ini sila. Katulad sa kay Aaron, no? Ara dra sa Exodus 29:7. Si Saul, 1 Samuel chapter 15 verse 1. Si David, 1 Samuel chapter 16 verse 1. Kag si Elisha, isa ka propeta, 1 Kings chapter 19 verse 16. Kung nataw naton sa pulong sa Ginoo, ini sila nga makatawan, ginaplasan ini sila sa Ginoo tungod nga may pinasahi nga buluhaton nga gintawag ang Ginoo sa ila. May pinasahi nga bulaton na ginaman ang Ginoo sa ila nga dapat nila himuon para sa katawan sang Israel. Ano ini? Si Aaron, isa ka saserdote. Si David, kay si Saul, manghari ini sila. Si Elisha, propeta ini sila. So ari, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ining manghari, ining mga propeta, kag ining mga saserdote, ginhaplasan ini sila. They are God's anointed. Kaya may pinasahi ini sila nga bulhaton na gintugyan ang Ginoo sa ila. So ari, kung lang taon naton, no, makita naton nga ining mga tatlo diri ka mga grupo sa katawan, priest, prophet, and king. They're God's anointed. And to be anointed is to be called and to be enabled for a specific office and the task entailed by it. So, umuling makita naton diri. So, sa paghambal diri ni David, karon ay baluan ko na ang Ginoo magaluwas sang iya hinaplas. Ang ginambal galit diri ni David sa aton niya musini, Ginoo, gintawag mo ako nga manginhari sa sining nga makatawan. Kaginoo, ikaw man ang naggiya sa akon nga magpangatubang sang sini nga buluhaton. Tungod gin tawag mo ko nga manginhari nila. Kag tungod sini, dapat nga akon ang bigan tipigan ang imo katawhan. Kag upod ra ang pagpakig-away sa mga kaaway sa imo katawhan.
Kaginoo, naibaluan ko nga buligan mo ako nga mangin madinaugon ako batok sa akon mga kaaway kag sa kaaway sa akon katawhan. Kay nga man, ikaw ang una nga nagtawag sa akon. Kag tungod sini, ikaw man ang magahimpit sa akon. So amo inigili ang kamatuoran diri nga makita naton sa pagpahayag diri ni David. Nao ni baluan naton ang kada isa sa aton may nagkalinlain nga mga adlaw sang kagamo, adlaw sang kabudlayan o kun adlaw sang kapiutan nga nagaabot sa aton kabuhi. Tag-upod ra nagakalinlain man nga kabaskugon sang mga kabudlayan, sang lain-lain man nga kabaskugon sang kagamo o kun kapiutan. Ayhan ang iban sa aton may mga personal nga mga kagamo o kun kapiutan nga ginatubang. Ayan ang iban sa aton ang ilayang kagamo subong kabudlayan nga ginatubang sa sulod sa ilang panimalay. Ayan ang iban sa aton sa sulod sa ilang iglesia. Ayan ang iban sa ilang opisina. May ara man nga sa bilugid nga barangay o kung komunidad nila. May ara man nga bilugid nga nasyon. Kag may ara man nga bilog nga kalibutan. Now, kung aton bala sa saon, masapuan na ton. No? Luwas lamang sa personal nga mga kabudlayan o kung kagamo o kung kapiutan. Iningalin sa panimalay, sa iglesia, sa komunidad naton, sa aton trabaho, sa bilog naton yung nasyon, may ara gid nga mga katawhan nga nagapangulo sini. In our family, we have leaders. In our church, we have leaders. In our workplaces, we have also leaders. In our communities, we have also leaders. In our nation, we have. So ari kun lantaw naton, dili naton makita nga ang aton nga mga manugpangulo may ara gali sila. Tam-an ka kritikal, ka importante nga buluhaton nga gintugyan ang Dios sa ila. Amo na nga may term kita nga ginagamit, leadership excellence, leadership failure. Ano ba't silingon sina? Mga duha ina ka terms nga nagalaragway sang sahi, sang pagpangulo sa sulod. Ayan, sang isa ka komunidad, sang isa ka iglesia, o kung sang isa ka nasyon. So ari, kung lang taon na ton, masapuan na ton, nga si David, isa man ka pangulo. Kag amo inigali ang aton man nga dapat kopyahon sa kay David. Sa sulod sa aton panimalay, ikaw nga amay, ikaw nga iloy, ikaw agitugyan sa Ginoo nga magpangulo sa sulod sang aton nga panimalay. Sa komunidad naton, may ara kita dira mga barangay officials. Sa aton iglesia, yara dira aton mga managpangabudlay. Workers naton, pastors and workers naton. Sa aton opisina, may mga manager kita dira. Kun ikaw ginbutang sa Ginoo sa isa ka posisyon nga magpangulo, to be a leader, we should copy this convictions of David. Ano ini nga mga convictions? Una diri, he has a sense of calling. Naibaluan niya nga nanginhari siya, hindi kay ang tao ang nagpili sa iya. Hindi tungod ang sirkumstansya ang nagbutang sa iya. Kundi para sa iya, ang sirkumstansya kag ang tao gingamit sang Diyos. Agod nga ibutang sang Diyos siya nga manginhari kay gintawag siya sang Diyos nga manginhari sa katawan sa Israel sa sina mismo nga tion. Amo ning makita naton diri. Kag ikaw kag ako dapat may ara kita na sense of calling man. Bilang isa ka amay, bilang isa ka iloy sa sulod sang panimalay naton. O kun man ang pangabudlay sa sulod sa aton iglesia. O kun ayan barangay official kadra sa imong barangay. Ang hambal sa Biblia sa aton gintawag ka sang Diyos sa sina nga posisyon. Siya ang nagtawag sa imo. Amo na ang una gali nga conviction nga dapat naton ibutang sa aton tigipuson nga ang Ginoo ang nagbutang sa imo kag sa akon sa sina nga mga ginatawag naton position. Kag ari ikaduha diri nga makita naton, he has a sense of change. David is convinced that he has a task to accomplish for the good of God's people. Hindi lamang galing aging tawag kita sa Diyos na mangin pangulo sa sulod sa itong panimalay o kung ayan sa sulod sa itong iglesia o kung sa itong nasyon o kung sa itong komunidad. Kundi dapat gali
nga ibutan ta man sa tong Panginoon nga upod sa pagtawag sang Ginoo may buluhaton dagiti tugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon nga dapat naton matuman kag mahimo agod sa kaayuhan ayan sa aton dra nga opisina sa aton nga panimalay o kun sa aton nga komunidad. Amo na makita naton sa puno sang Dios kag ang ikatatlo diri, he has the sense of conviction. What is his conviction here? David knew that God is his helper. Wala na siya sing iban pa nga saligan nga magpangulo sa sini nga nasyon, kundi ang Diyos gid lamang. Kag sa aton kabuhi amo man sini, hindi kita magsalig sa kwarta naton. Do nga pidita mahimo maayong galamiton ang kwartata, hindi kita magsalig sa maayong panglawason naton, do ang ginahatagman ina sa Ginoo. Hindi kita magsalig sa mga kilala naton. Apan ibaluan naton niya, ina, ginbugay man na sa Ginoo sa aton kabuhi. Hindi kita magsalig sa mga dulot, kundi magsalig kita sa manog hatag sang dulot nga nabaton naton. Kaya nga man, katulad sa kay Haring David, ikaw kag ako, gintawag kita sang Ginoo nga mangin pangulo. Ayan sa aton nga panimalay. Ayan sa aton trabaho. Ayan sa aton dira nga iglesia. Ayan sa aton komunidad. Kag nibaluan naton nga ang Ginoo may gintugyan nga buluhaton sa imo kag sa akon. Kag siya gid lamang ang makabulig sa aton. Agod niya mahimpit naton ang anuman nga buluhaton ni gintugyan sa Ginoo sa imo kag sa akon. Mga biyan kag utod sa Ginoo, kunang taon naton ang pulong sa Diyos. Ang kamatuoran diri nga makita naton nga sa adlaw sang kagamo, kabay pa nga kita nga mga pangulo, persons in authority, ayan ginikanan, ayan mga pangulo dira sa sulod sa aton opisina, ayan sa aton iglesia, ayan sa aton komunidad, kabay pa nga ibutang naton ini sa aton tigipuson nga ang Ginoo nagtawag sa aton bilang mga lideres sa sinigid mismo na tion. Nga sa diin, ikaw kag ako may gintugyan ang Diyos nga buluhaton nga dapat naton himpiton kay siya mismo ang magabuli sa imo kag sa akon. Kabay pang Ginoo, magapakamayusin ng kamatuoran nga aton subungit pamalandungan, siliwat ini ay inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamayusin ng kamatuoran.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag ng kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. May nagsabi na ba sa iyo na hindi ka lalago dahil kumain ka ng pagkaing bawal? O kaya naman ay hindi ka paligtas dahil hindi ka sumunod sa araw ng Sabbath? Anumang katuruan na hahatak sa atin palayo kay Kristo o magsabi na si Kristo ay hindi sapat, na kailangang may dagdag pa tayo kay Kristo upang maligtas at maging perpekto sa ating kaligtasan, ay katuruang imbento lamang ng tao at panlilinlang ng demonyo. Mayroong tatlong mga utos na ibinigay ang Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas upang maprotektahan ng kanilang pananampalataya laban sa mga mapanganib na atake ng mga huwad na guro na nagsasabing kulang si Kristo upang maligtas. Narito po si Brother Juram Ramos para sa mensaheng, "Don't let anyone judge you for not observing dietary laws and holy days."
2: Okay, Colossians chapter 2 verses 16 and 17, sabi dito sa ESV, "Therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival, or a new moon, or a Sabbath. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ." Ang title sa pag-aaral natin ngayon, "Don't let anyone judge you for not observing dietary laws and holy days." Ulitin ko, huwag niyong pababayaan na ang sino man ay humusga sa inyo dahil sa inyong hindi pagsunod sa mga kautosang may koneksyon sa pagkain at sa mga araw ng piyesta throughout the week, holy days, mga banal na araw. Tayo pong mga mananampalataya na bumabiyahe dito sa mundong ito ay haharap ng maraming mga panganib na maaring sumira ng ating pananampalataya. Ang mga panganib na ito, kabilang ay ang mga heresy, ang mga false teachers. Ang isang interesting patungkol sa bagay na ito ay kung pag-iisipan nyo talaga ng mabuti, wala pong bagong heresy na maiimbento sa ating panahon ngayon. Maaring ang isang maling katuruan ay merong bagong pangalan, pero kung titingnan nyo ang nilalaman nitong mga false teachings na to o mga heresies na ito, wala yung pinagkaiba dun sa mga ancient heresies simula nung time na naipanganak, kumbaga, ang iglesia. Hindi nagbago yon, pare-pareho yan. Yung mga issues tungkol sa si Jesus Christ ay tao lang, hindi siya Diyos, o ang Holy Spirit ay isang kapangyarihan lang ng Panginoon, hindi siya persona, o di kaya yung mga dinadagdag sa ating sa ebanghelyo, katulad ng dapat huwag kayong kakain nito, kakain kayo niyan, ito lang ang pwede niyong kainin, o kailangan gawin ninyo itong mga special days na to, tulad ng Sabbath day, pag wala kayo niyan, hindi kayo maliligtas, and all of those things. Kahit na ano pang ipangalan ninyo roon, yan ay mga ancient heresies na bago lang ang packaging sa panahon ngayon. Kaya hindi ito bago. Kaya kinakailangan tayo ay maging maingat, alamin natin kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon, at tayo maging masigasig upang maingatan ang ating pananampalataya. Ngayon pong umaga ay nais kong tingnan itong mga false teachings na ito na naging panganib para sa iglesia ng Kolose. Ito ay makikita natin dito sa passage na binasa natin at patuloy pa hanggang sa chapter 2 verse 23. Actually, magsimula sa chapter 2 verse 16. Ang binasa natin ngayon ay 16 and 17. Pero diretso pa yan hanggang sa verse 23.

Kaya sa ating spiritual maturity, ito ay naka-angkor, ito ay nakabase kay Jesus Christ lamang. Ano mang katuruan na hahatak sa atin palayo kay Kristo o magsasabi na si Kristo ay hindi sapat, na kailangan ay may idagdag pa kay Kristo upang tayo ay maligtas o upang tayo ay maging perpekto sa ating kaligtasan, lahat ng mga katuruan yan ay pandiling lang ng ating kaaway. Ito ay, sabi nga sa Ingles, empty and deceitful philosophy. Ito ay imbento lang ng mga tao, ito ay inspired ng mga demonyo. At dahil dito sa nakalagay sa mga sinabi ni Pablo dito sa chapter 2, verses 8 up to 15, yan yung tatawagin natin, kumbaga sa Ingles, mga premise niya. Ito yung pundasyon, itong mga katotohanan ang dapat nating paniwalaan. Ano ang magiging implikasyon niyan ngayon? Kaya ngayon, dito sa verses 16 to 23, makikita natin kung anong implikasyon nung mga katotohanan yon na nakita natin dito sa verses 8 up to 15. So makikita natin dito sa 16 to 23 yung mga inferences o conclusion base sa mga katotohanan nabanggit na niya. At ito ay inintroduce, itong mga inferences na to o itong conclusion na to o itong implication na to ay inintroduce ni Pablo sa pamamagitan itong salitang therefore. O tingnan ninyo uli itong verse 6. So, therefore, so pag sinabi niyang therefore, itong mga susunod na sasabihin niya ay may connection dun sa previous verses na sinabi na ni Apostle Paul. So ngayon, kung pagdidikitin natin itong mga naunang sinabi niya at yung mga susunod na sinabi niya na dinikit nitong salitang therefore, anong dapat pumapasok sa ating isipan? So, dapat ganito natin babasahin itong mga verses na aaralin natin simula dito sa verse 16 hanggang sa verse 23. Para bagang ganito ang sinasabi ni Pablo. So, pagdidikitin ko yung premise at saka yung inference. Parang ganito sinasabi ni Paul sa Ingles, no? Seeing then, kumbaga, tagalugin ko, dahil inyong nakikita na kayo ay napuspos at kumpleto kay Kristo, si Kristo na kung saan yung kanyang katawan, ang kapuspusan ng Panginoong Diyos ay naririto, at siya mismo ay ang pinuno ng lahat ng naghahari sa mundong ito, lahat ng otoridad. Dahil ganyan si Kristo, at dahil kay Kristo, kayo ay spiritually na circumcised na. At dahil kay Kristo, kayo ay nalibing at muling nabuhay nung kayo bininyagan kay Kristo. At dahil pinatawad na niya ang lahat ng inyong mga kasalanan, noong binura niya ang listahan ng inyong mga kasalanan at pinako pa sa kanyang krus, yung certificate ng inyong mga kasalanan, yung record ng kung saan sinulat yung inyong mga kasalanan, pinako doon. Kumbaga, tanggal na lahat yon. Dahil sa katotohanan yon, ang lahat ng inyong mga kasalanan ay napatawad. At dahil nga sa ginawa ni Kristo, ang lahat ng inyong spiritual na kaaway, yung mga rulers and authorities, yung mga demonyo, ay tinalo na ni Jesus Christ. Publicly, pinahiya niya itong mga demonic principalities and rulers na to. Dahil sa lahat ng mga yon. Therefore, ayun, yan ngayon yung connection. No? Therefore, ito ngayon ang dapat nyong gawin. So si Pablo ngayon, nagbigay siya ng tatlong bagay na dapat nating gawin in light of yung mga katotohanan yung sinabi niya na may connection kay Kristo. At ano yon? Dito sa verses 16 up to 23, meron tatlong bagay na sinasabi niyang gagawin natin bilang mga mananampalataya na may connection dun sa kanyang premise. Dahil ganito si Kristo, dahil sa ginawa ni Kristo para sa inyo, therefore, etong tatlo gawin ninyo. Ano yung tatlo na yon? Una, don't let anyone judge you for not observing dietary laws and holy days. Huwag niyong papayagan ang sino man ay maghusga sa inyo na nagsasabing, uy, hindi ka lalago, hindi ka ligtas kasi hindi ka kumain ka ng pagkaing bawal. O di kaya sinabi, oh, hindi ka nag-observe ng Sabbath day. Nako, hindi ka maliligtas. O, sabi ni Pablo una, huwag niyong papayagan ang sino man ay maghusga sa inyo pagdating sa issue na yon ng pagkain at sa issue na yon ng pag-observe ng mga holy days. Pangalawa na kanyang sinabi,
Don't let

0: anyone disqualify you for not having mystical experiences. O, kasi yun naman ang sinasabi ng iba. Ay, naku, walang kwenta yung Christian life mo. Ako, meron akong vision na nakita. Ako, talagang kinausap ako ng Panginoon. Nakita ko, pumasok ako mismo sa trono ng Panginoon Diyos. At nakita ko ang Panginoon nakaupo sa kanyang trono at kasama ko ang mga anghel. O, yung iba, pinagmamalaki nila yun. So, sabi ni Pablo, huwag niyong papayagan na itong mga taong ito sabihin, disqualified kayo, walang kwenta ang kaligtasan niyo kasi wala kayong experiences na ganito. Huwag kayo maniniwala doon. Ikatlo, sabi ni Pablo, don't get stuck in submitting to ascetic regulations. No, kasi merong mga commands o may mga sinet na mga standards yung mga false teachers, do not touch, do not eat, do not do this, do not that. Ang daming mga do not. Sabi ni Pablo, kung kayo ay nadala na dun sa mga yon at ginagawa na ninyo yon, nakumbinsin na nila kayo, itigil ninyo yon. Huwag niyong itutuloy yon. Yun ang kanyang mga sinasabi rito. So, tandaan ninyo, no? Ito ay may connection dun sa kanyang sinabi in the previous verses about Jesus Christ. So, in light of all of those things na sinabi niya about Christ, ito ang kanyang mga directives. Ito yung kanyang mga commands. Kaya ngayon, sabi niya, kaya kayo, huwag niyong gagawin ito. Huwag kayong padadala dito sa mga false teachers na ito. Okay, ngayon, dito sa bawat utos niya, may makikita tayong tatlong mga bagay. Makikita natin yung kanyang directive, yung kanyang utos. Ikalawa, makikita natin yung kamalian ng mga false teachers. At ikatlo, makikita natin bakit ganun ang kanyang ipinag-uutos. So, merong apostles' directive, heretics error, at saka directives rational. Bakit ganun ang utos niya? Yang tatlong yan, sa bawat utos niya, makikita natin itong mga ito. Okay, so ngayon, hindi natin titingnan itong tatlong ito, kasi iyan nga ay nasa verses 16 hanggang 23. Ang focus natin ngayon, in verse 16 and verse 17 lang, kaya ito yung unang utos ni Pablo na may connection dun sa in-establish niyang katotohanan patungkol kay Kristo. So, ano yung una? Again, huwag niyong papayagan na ang sinuman ay maghusga sa inyo na may koneksyon sa inyong pagsunod sa mga pinagbabawal na mga pagkain o yung pagkain ng mga ito, bawal to, ito, pwede to. Huwag kayong padadala doon at saka huwag kayong padadala doon sa nagsasabing kailangan yung mga piyesta, susundin niyo yun. Kinakailangan yung mga monthly festivals tulad ng New Moon, dapat gawin ninyo yun. Kailangan yung weekly Sabbaths, dapat sundin ninyo yun. Sabi ni Pablo, huwag niyong papayagang may maghusga sa inyo na may connection doon. Okay, so isa-isay natin. Una, tingnan natin yung Apostles' Directive. Ano yung utos dito ng apostol? Sabi niya, therefore, let no one pass judgment on you. So itong mga heretical teachers na to, may sinet up na mga rules, mga practices na dapat sundin ng lahat ng followers. Hindi natin sigurado kung itong mga false teachers na ito ay mga members ng Church of Colossae o hindi. Pero ang isang interesting dito, eh kung titingnan daw natin, sabi ng mga commentaries, yung Greek dito na nakalagay one, no, let no one, yung salitang one doon sa Griego, ito ay nagtuturo patungkol sa isang specific individual. Ang paraan ng pagkakasulat daw niyan sa Greek, eh parang nagtuturo sa isang specific individual. Kaya nung sinabing, let no one pass judgment on you, parang sinasabing, let not this particular person judge you. So may iniisip si Pablo na particular person, maaring itong person na ito, itong taong ito, siya ang leader nitong grupo ng mga panatiko na lahat ng kanyang rules na sinet na may connection sa pagkain at may connection sa mga pag-attend ng mga holy days, talagang masigasig nilang sinusunod. At itong grupong ito na pinangungunahan ng isang taong ito, ang nagpe-pressure sa iba pang mga mananampalataya, kailangan sundin ninyo to kung gusto ninyong kayo'y maligtas. Maaring yun ang kanilang sinasabi. So, yan ang ginagawa nila. hinuhusgahan nila, hinuhusgahan itong taong ito o nitong mga tao na to, very specific, yung mga mananampalatayang hindi sumusunod sa sinet up nila na mga regulasyon. Ano daw ang ibig sabihin ng past judgment ayon sa mga Bible scholars? Ibig sabihin ito sa Ingles, past, to pass unfavorable judgment upon, to criticize, to find fault, to condemn in order to influence the lives and actions of other people. Kinukundinan nila. Mababa ang pagtingin nila dun sa mga mananampalatayang hindi sumusunod dito sa mga rules na sinet up nila. At ang intention nila, para ma-pressure itong mga mananampalatayang sumunod dito sa rules na sinet up nila. So, kanilang sinasabi, hindi kayo ligtas pag hindi nyo sununod to. Maaring yung sinasabi nila. Or pwedeng sinasabi nila, hindi kayo magmamature spiritually kung hindi nyo gagawin ito. Yun yung mga sinasabi nila. Parang gusto nilang sabihin, hindi sapat na kayo ay nananampalataya at dumidikit kay Kristo lamang. Kailangan dagdagan nyo si Kristo. Kailangan meron pa kayo nitong mga bagay nito, may mga pagkaing dapat nyong kainin, meron ding mga iba na hindi pwede. Pag kinain niyo yung mga bawal na yon, wala, hindi kayo magmamature. So yun ang kanilang sinasabi. And so, sabi ni Pablo dito sa mga mananampalataya, therefore, let no one pass judgment on you. Ang gusto niya sabihin, lagi niyo itong gawin. Huwag niyong papayagan na kayo ay ma-pressure. Huwag niyong papayagan na kayo ay i-judge. Huwag niyong papayagan na yung kanilang iniisip laban sa inyo ay mag-pressure sa inyo at mag-give in kayo. Kayo ngayon ay mapipilitang sumunod dun sa kanilang mga sinasabi. Huwag niyong papayagang gawin yon. Sabi ng isa, stop letting this particular individual or these individuals keep judging you. Ang tanong, judging us for what? So, punta tayo sa ikalawang punto. The heretic's error. Ito yung error, ito yung kamalian na tinuturo nila. Tingnan niyo sabi ng susunod na portion na sinasabi rito ni Paul dito sa verse 16. So, ididikit ko ha, sabi niya, therefore, let no one pass judgment on you. Patungkol saan? Ano yung maling tinuturo nila? In questions of food and drink, or with regard to a festival, or a new moon, or a Sabbath. Ngayon, kung babasahin ninyo ng mabuti ito, dalawa lang ang gustong tutukan ni Pablo rito. Dalawang grupo ng mga practices. Yung unang grupo ay may connection sa pagkain. Sabi dito, in questions of food and drink. So may connection sa pagkain at inumin. Yung ikalawang grupo na pinagsama-sama ni Pablo ay may connection sa mga holy days. Kaya sabi niya dito, or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. So makita niyo, no? Pinagsama niyo yan. So dalawang grupo yung pinag-uusapan dito. Ulitin ko, yung unang kategorya ay may connection sa mga pinagbabawal na pagkain at inumin. Kaya sabi rito, food questions, sabi rito, in questions of food and drink. Maaring ito ay nagre-representa ng mga listahan ng mga pinagbabawal na pagkain na nakalagay sa Leviticus chapter 11. Ito ay nasa Mosaic Law, sa batas na binigay ni Moises. Sa Leviticus chapter 11, may kita niyo yung listahan ng mga tinatawag na malinis at hindi malinis na mga hayop. Meron nakalagay na listahan doon kung anong pwede mong kainin at ano yung hindi mo pwedeng kainin. Pero, walang nakalagay doon kung ano yung hindi mo pwedeng inumin. Nakalagay lang tungkol sa karne o yung mga bagay na parang related sa meat, no? Pero yung drink, walang nakalagay doon. Hindi sinabing bawal uminom ng coke, bawal uminom ng kape, walang nakalagay na ganun. Basta may connection lang sa pagkain. Now, yung mga Hudyo ngayon, meron silang tinatawag na kosher. Ang kosher, sabi sa Ingles, sabi sa internet, is a term to describe any food that complies with a strict set of dietary rules in Judaism. So ito daw kosher, ito ay patungkol sa anumang pagkain na dapat ay sumasang-ayon dun sa listahan ng mga pwede o hindi pwedeng kainin ayon sa batas ng mga Hudyo. Okay? So, para sa kanila, etong kosher, bawal ang karne ng baboy, kabayo, kuneho, kangaroo, kamelyo, bawal kumain ng mga yon. Sa Muslim naman, meron silang tinatawag na halal. Ito namang halal, para sa kanila, ito ay description ng mga pagkain na pinapayagan ayon sa batas ng Islam na nakasulat na dinefine ng Quran. Yung mga tinatawag na halal diet, ito ay mga striktong mga kautusan patungkol sa paano mo ba dapat pinalaki itong mga hayop na to nakakainin, paano pinatay, no? Paano, so may connection yun doon, paano to prepare, no? Hindi pwedeng kahit na sabihin mong pwedeng kainin ito, pero paano mo prepare, paano mo kinatay? So may paraan na ano sila, so yun yung tinatawag nilang halal. Okay, so yun yung mga Muslim. Again, pag hindi mo sinunod yung mga yon, maaapektuhan ng iyong spirituality. Ngayon, si Herbert Armstrong ng Worldwide Church of God, ganun din ang kanyang ginagawa, no? Ito ay hindi Muslim, hindi din ito Hudyo, pero ito ay isang kulto. At yun, in-establish niyang grupo at lahat ng mga followers niya na nagkalat at marami sila dito sa buong mundo, ang mga miyembro nila ay pinagbabawal din kumain ng karne ng baboy, bawal ang ham, ang bacon, ang sausage, pati ang talaba, ang crabs, ang shrimps, ang lobsters, oysters, bawal yung mga yan. Ang seafood lamang na pwede nilang kainin ay yung merong fins at merong kaliskis. Kaya yung hito ba yun? Dahil wala siyang kaliskis, bawal yun sa kanilang kainin, kahit na seafood siya. So, yun yung mga bawal. Kita nyo, may mga bawal na kahit isda pa yun. Pero merong mga kulto ngayon na lumalagpas pa sila dun sa mga karning bawal kainin. Sinasama din nila ang ilang inumin na hindi pwede. Halimbawa, ang mga Mormon, ang kanilang turo ay ang sinumang miyembro nila, masisira ang kanyang good standing bilang isang miyembro kung siya ay iinom ng kape o tsaa. Pero pinapayagan sila ng herbal teas, sabi, at hot chocolate. At yung mga nabasa ko sa internet ngayon, tinanggal na raw yung ban dun sa caffeinated drinks tulad ng soda. Ewan ko kung ibig sabihin nun, pwede na silang uminom ng Coke ngayon. Yung Seventh-day Adventist naman, ganun din, hindi rin sila pwedeng uminom ng kape with caffeine. So, yung mga non-caffeine na pwede. Hindi sila pwedeng uminom ng alcohol, nung ibig sabihin, mga nakakalasing na mga inumin at mga maiinit na mga condiments. So, hindi pwede. Yung hot spices, etc., hindi pwede yung mga yon. Pero ang tanong, ganun ba? Bawal ba talaga sa mga mananampalatayang totoo itong mga bagay na ito? Ano sinasabi na salita ng Panginoon Diyos? Kung tayo ay pupunta sa New Testament, sa Bagong Tipan, mababasa natin na klinaro ng Panginoong Jesus na itong mga dietary laws na ito ay tapos na. Tinuro ng ating Panginoong Jesus na hindi problema ang pagkain. Ang problema, ang puso ng tao. Hindi nagpapasama sa isang tao kung ikaw ay kumain ng pagkain na ganito, kahit na ito may ay kumbaga, ito ay karne ng baboy, o ito ay alimango, o ito ay hipon. Hindi problema yon. Hindi yon ang magpapadumi sa iyo spiritually. Ang nagpapadumi sa isang tao ay yung mga bagay na nanggagaling sa kanyang puso. Kaya sabi niya sa Mark chapter 7 verses 14 and 15 at saka Mark 7, 21 and 20, up to 23, ito ang sabi. And Jesus called the people to him again and said to them, Hear me, all of you, and understand. Verse 15, Mark 7. There is nothing outside a person that by going into him can defile him. But the things that come out of a person are what defile him. So hindi yung pumapasok sa katawan ng isang tao ang nakakadumi sa kanya, nakakadungi sa kanya, nakakapag-cause sa kanya na siya'y maging makasalanan, kumbaga, kundi yun nanggagaling sa kanyang puso. Ngayon lang, parang naisip ko tuloy, siguro ganun na rin yung ano, hindi yung bakuna na sinaksak sa'yo ang nagkukos na ikaw ay maging sa demonyo, parang ganun, no? Hindi yon. Hindi yung pumapasok sa katawan mo, kundi yung lumalabas sa'yo. Tinan nyo, sabi ng verse 21 up to 23, for from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within and they defile the person. Yun ang mga bagay, yun ang gagaling sa puso, ang nagkukos ng isang tao ay madungisan, madumihan from God's point of view.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
1: Pangmanangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Masayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga. Araw po tayo ng Martes, 15 sa buwan ng Setyembre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, dating House Speaker Martin Romualdez na ilipat na sa Quezon City Jail. Dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang tumestigo sa impeachment trial para magpaliwanag ukol sa unexplained wealth. At sa kalakalan, presyo ng petrolyo muling tumaas. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Nailipat na sa Quezon City Jail sa Payatas si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, inilagay si Romualdez sa infirmary dahil sa kanyang medical needs at para patuloy na mabantayan ang kanyang kalagayan. Sinabi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na bahagi ito ng pulisiya at alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan. Tiniyak nila na patas at makatao ang pagtrato sa lahat ng persons deprived of liberty o PDL, anuman ang posisyon nito o katayuan sa buhay. Matatandaang iniutos ng Sandigan Bayan na kahapon na dalhin si Romualdez sa male dormitory ng Quezon City Jail. Ito'y matapos ma-rule out ng obserbasyon ng Philippine General Hospital na hindi na kailangan ng dating mambabatas or ng dating House Speaker na manatili pa sa isang medical facility. Si Romualdez ay naharap sa kasong plunder kaugnay ng sinasabing 7.4 billion pesos na kickbacks at corruption scheme sa flood control anomalies. Nakatakda ang kanyang arraignment at pre-trial bukas, Setyembre at 16.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa ibang tampok na ulat, dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang tumestigo sa impeachment court patungkol sa unexplained wealth. Para sa detalye, narito si Kayla Escalante.
5: Sa 24 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, ipresenta ng prosecution bilang testigo si dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang. Nagsilbi siyang unang testigo sa pagtalakay sa Article 2 o ang umano'y unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Tinutulan naman ni Attorney Mark Vinluan ng depensa ang pagtayo ni Cabotahetang dahil ito pagtotohan niya ay improper dahil hindi nakalista bilang testigo sa pre-trial order. Ngunit pinayagan naman ito ni Presiding Officer Francis Escudero at sinabing sasailalim naman sa cross-examination. Kasama sa ipinaliwanag ni Kabotahe Tang ang pagkakaiba ng hidden wealth, ill-gotten wealth at unexplained wealth. Sinabi rin itong para malaman kung mayroong unexplained wealth ang isang opisyal, maaaring tignan ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, Income Tax Returns at Lifestyle nito. Binigyan din itong mas stricto ang kautusan sa Presidente, Vice Presidente at miyembro ng Gabinete kumpara sa mga ordinaryong empleyado ng pamahalaan dahil sila ay may mas malaking posibilidad na magamit ang kanilang posisyon. Dagdag pa nito na ang SALN ay isang notarized document kaya dapat ang ilagay dito ay tama at totoo at kasama maging ang yaman ng asawa ng isang opisyal maliban na lamang kung sumailalim sila sa prenuptial agreement o separation of property. Nang magsagawa naman ng cross-examination ang depensa, tinanong ni Vinluan si Kabotahe Tang kung napangakuan ba siya ng anumang kapalit sa pagtestigo niya sa trial. Iginiit naman ng testigo na ang pagharap niya ay walang kapalit at kung sakali mang magkaroon ay hinding-hindi siya haharap dahilan niya, hindi ipinagbibili ang kanyang testimonya. Samantala, nilinaw din ng depensa kay Escudero kung naglabas ang impeachment court ng written authority kay House Prosecutor Representative Jose Manuel Chel Jocno para maglabas ng subpoena sa testigo sa pamamagitan ng email. Sinabi naman ni Escudero ang address ng tanggapan ng Akbayan Party List sa House of Representatives ang ibinigay sa kanila ng prosecution. Samantala, sa press briefing matapos ang trial, buo ang loob ni Jocno na ang prosekusyon ay walang nilabag ukol sa pagpapresenta kay Kabotahe Tang bilang testigo dahil nakasaad umano sa pre-trial brief na sila ay nag-reserve ng karapatang magharap ng iba pang testigo sakaling kailanganin. Dagdag pa ni Representative Terry Ridon na mahalagang nailatag ang seryoso, malaliman at malawak na prinsipyo ng public accountability. Maging ang reporting ng SALN, pagiging matapat ng isang opisyal, partikular ng presidente at vice-presidente sa pagtalima sa SALN at pagiging transparent at accountable. Sa panigdaman ng depensa, ipinaliwanag ni Attorney Michael Poa na nag-object si Attorney Vinluan ukol sa pagpresenta sa testigo dahil wala siya sa listahan ng witness. Pero anya, naipaliwanag naman ito at nagkaroon na rin ng ruling si Escudero na payagan ito. Dagdag pa niya na isa rin sa punto nila ay dahil ang mga abogado ay hindi tumitestigo sa legal opinion sa court at hindi usual na ang mga abogado ay maging testigo. Samantala, ipagpapatuloy ngayong araw ang trial kung saan inaasahang ihaharap bilang testigo si Karen Bato ng Office of the Ombudsman at Gerardo del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Kayla Escalante, FEBC Network News.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Isinali naman ang panig ng depensa ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatanong kay dating Presiding Judge Kabotahe Tang. Para sa detalye, may ulat si Babylyn Cacho Resulta.
8: Idinamay ni Defense Panel Attorney Mark Vinluan ang 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagtatanong kay dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang ukol sa hindi nararapat na pagkakaroon ng sobrang kita ng presidente at vice-presidente bukod sa kanilang sweldo bilang dalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Inihain ni Vinluan ang naturang SALN ng Pangulo ngunit hinarang ito ni Prosecutor Jose Manuel Diocno at sinabing ni hindi tiyak kung ang naturang dokumento ay tunay, bagay ding pinaboran ni Presiding Judge Francis Escudero. Hindi pa napapanahon anya ang paghahain ng ganitong dokumento.
9: This is publicly available. This is the SALN of President BBM. As of December 31, 2025.
10: I would have to object, Your Honor, please. This is way beyond the scope of the direct examination. It's irrelevant and it's immaterial.
9: I'll ask a question on Saldin, Your Honor. A general legal principle that the witness also alluded to earlier.
11: We'll allow it, counsel. I'm giving counsel some leeway.
9: Alright. So a while ago po, you mentioned po that a president or vice president is absolutely prohibited from having financial interest in companies. Tama po ba?
12: Yes, sir.
9: Dito po kasi sa SALN ni Presidente, as of December 31, 2025, meron po mga nakalista, if we can zoom in. Pero I can just describe. May nakalista mga financial interest po sa mga business, financial business interest sa mga kumpanya. So are you saying that this falls under what you mentioned about absolute prohibition in business and financial interest?
10: Before the witness answers, if Your Honor, please, I relate this to my earlier objection. We have no way of knowing if what counsel is showing is a authenticated copy of the SALN. We have no way of knowing if that actually belongs or was filed by the President.
8: Magkagayon man, inihain pa rin ang SALN ng punong ehekutibo sa plenary session, ngunit naging punto ito ng iringan sa pagitan ni Navin Luan at Diokno.
10: Just the fact that it's publicly available and reported by the news does not authenticate it, Your Honor.
9: The court already.
10: I'm just responding, Your Honor, to the statement of the defense counsel. Ayoko po makipag-away.
11: Not your character, Honorable Chan. Anyway,
8: Nauna rito'y sinikap ni Binluang huwag paharapin si Kabotahe Tang sa impeachment trial, ngunit nanaig ang atas ni Escudero sa usapin. Gayun din sa kanyang mga pahayag, gumamit na ng mga salita si Binluang wari nakasisira sa naturang desisyon sa prosecution panel at maging sa isinagawang mga pagdinig ng mababang kapulungan sa articles of impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio noong mga nakalipas na panahon. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
6: Bagong araw, balitang kalakalan.
7: Panibagong big-time oil price hike, epektibo na ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
13: Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ayon sa abiso ng Petron Corporation, Shell Philippines Corporation at Shell Pilipinas Corporation, nasa 5 piso at 68 sentimos hanggang 5 piso at 70 sentimos kada litro ang dagdag sa gasolina. Habang 4 piso at 31 sentimos hanggang 4 piso at 40 sentimos naman sa diesel. Sa kerosene, nasa 4 piso at 60 sentimos hanggang 4 piso at 62 sentimos kada litro ang dagdag presyo. Magpapatupad din ng taas presyo ang Clean Fuel, Petrogas at Uni Oil Petroleum Philippines maliban sa kerosene na hindi nito ikinakarga. Samantala, wala pang anunsyo ang ibang kumpanya sa kanilang presyo ngayong linggo. Naging epektibo ang taas presyo kaninang alas 6 ng umaga. Sa iba pang balita, opisyal nang tinanggal ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang value-added tax sa VAT sa pinapayagang system loss charge sa kuryente. Layunin itong mapababa ang singil sa kuryente para sa mga consumer. Ayon sa BIR, ang system loss charge na pasok sa itinakdang limitasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC ay singil na ipinapasa lamang sa mga consumer, kaya hindi na ito isasama sa pagbibilang ng VAT. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na alinsunod ito sa direktiba ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Finance Secretary Frederick Go na magbigay ng tulong pinansyal sa publiko. Narito naman ang opsyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 62 pesos at 71 centavos sa US dollar, 45 pesos at 22 centavos sa Canadian dollar, 49 pesos at 54 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 70 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
6: Bagong araw, ulat, panahon.
7: Patuloy na binabantayan ng PAGASA ang isang tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kumikilos ito pahilaga-hilagang silangan sa bilis na 15 kilometro kada oras, taglayang hangin na 55 kilometro kada oras malapit sa gitna, at pagbugso na aabot sa 70 kilometro kada oras. Samantala, easterlies ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa easterlies. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated ng mga pag-ulan o paghulog-pagkidlat na dala ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.7 hanggang 32.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 5:58 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, prosecution iginiit na dapat manatiling nakakulong sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 5 taong termino para sa barangay at sangguniang kabataan officials aprobado na ng Senado. At sa palakasan, Gilas, Pilipinas, bigong depensahan ang Asian Games Men's Basketball title.
12: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
7: Hinihiling ng prosecution na manatiling nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kustudiya ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Acting Prosecutor Mame Manjayanyang, may mga bagong pangyayari na mas nagpapataas sa panganib na makialam ang dating Pangulo sa mga testigo o kaya'y tumakas. Binahagi ng prosecution kay dating Pangulong Duterte noong Agosto 31 ang listahan ng mga testigo kasama ang kanilang mga pangalan at inaasahang testimonya. Dahil dito, giniit ng prosekusyon na kailangang manatiling nakakulong ang dating Pangulo para matiyak na hindi maiimpluwensyahan o pakikialaman ang mga testigo. Samantala, sinabi naman ang kampo ng dating Pangulo na dapat munang pagdesisyonan ng ICC kung karapat-dapat siyang humarap sa paglilitis bago suriin ang patuloy na pagkakakulong. Ayon kay defense lawyer Peter Haynes, magkaugnay ang usapin ng kakayahan ni Duterte na humarap sa trial at ang kanyang detensyon. Nitong Mayo, hiniling ng depensa na sumailalim si dating Pangulong Duterte sa medical examination dahil sa mga tanong tungkol sa kanyang fitness to stand trial. Inaasahang pag-uusapan ang kanyang detensyon sa third status conference ng ICC bukas.
12: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na magtatakda sa 5 taon na termino ng mga opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. 13 senador ang bumoto pabor, 5 ang tutol at walang nag-abstain. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2387, magiging 5 taon mula sa kasalukuyang 4 na taon ang termino ng barangay at SK officials. Hindi rin maaring magsilbi ang barangay official ng higit sa 2 pagkasunod na termino sa parehong posisyon. Para naman sa SK, isang termino lamang sa parehong posisyon ang pinapayagan. Iminungkahi rin na ilipat sa 2 Lunes ng Nobyembre 2028 ang susunod na barangay at SK elections. Ayon kay Senador Francis Escudero, makatutulong ang 5 taong termino para magkaroon ng mas maraming panahon na magplano, magpatupad at magsuri ng mga programa para sa bawat barangay.
12: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa ibang tampok na ulat, inaprubahan ng House Committee on Appropriations ang House Bill 10858 o ang panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Wala itong naging amyenda dahil hindi pa nagpupulong ang Budget Amendments Review Subcommittees. Ayon kay Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing, bahagi ng proseso ang pag-aproba sa committee report bago ito talakayin sa plenaryo. Ngunit 11 mababatas ang tumutol sa pag-aproba nito. Giniit ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando na dapat naging bukas sa publiko ang naturang pagdinig para makita ng lahat ang naging proseso. Inaasahang magpupulong ang BARSC sa katapusan ng linggo hanggang sa unang bahagi ng susunod na linggo. Magsisimula naman ngayon ang plenary deliberations para sa 2027 national budget.
14: Bagong araw, balitang bayan.
7: Sa ibang dako, parliamentary elections sa Maluso, Basilan ipagpapatuloy ngayong araw. Ito at ang iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
15: Pinalawig hanggang ngayong Martes ang halalan sa Maluso, Basilan para sa unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay matapos madiskubre ang mga nakompromisong balota o pre-shaded ballots sa ilang voting precincts. Ayon sa Commission on Elections, dumating na ang mga bagong balota alas 6 kagabi at agad ipinamahagi sa electoral board members. Magpapatuloy ang eleksyon ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, nangunguna ang Bangsamoro Federalist Party at Unified Bangsamoro Justice Party sa partial at unofficial results ng unang parliamentary election sa BARM. Batay sa halos 97% election returns sa naproseso, apat na partido ang lumampas sa 2.5% minimum requirement para makakuha ng pwesto sa Bangsamoro Parliament. Nangunguna ang BFP na may 34.9% votes, habang 32.5 naman ang United Bangsamoro Justice Party. Ang mga pwesto sa parliament ay hahatiin sa mga kwalipikadong partido batay sa porsyento ng kanilang boto. Sa iba pang balita, nagbabala ang election watchdog na Legal Network for Truthful Elections Philippines na umano'y pag-abuso sa assisted voting sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM. Ayon sa lente, nakapagtala sila ng 187 incidents ng assisted voting. 137 cases na hindi mismong botante ang nagpasok ng balota sa automated counting machine na labag sa COMELEC rules. Samantala, 7 insidente naman ng mga taong may dalang baril sa voting centers ang naitala sa ilang lugar sa BARM. May mga ulat din ng kaguluhan sa ilang polling places sa Lanao del Sur at Maguindanao. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
14: Bagong araw, balita sa palakasan.
7: Nabigo ang Gilas Pilipinas sa depensahan ng titulo bilang Asian Games basketball champion matapos talunin ng China 105-61. Mas naging agresibo ang China sa buong laro at nanguna sa 36 points na kalamangan sa halftime. Mas mataas din ang shooting percentage ng China sa 51% kumpara sa 32% ng Pilipinas. Nanguna naman si Calvin Oftana na may 13 points habang siyam naman ang naiambag ni Cedric Bearfield. Nagtapos ang Gilas sa group stage na may isang panalo at dalawang talo.
14: Bagong araw, balita sa palakasan.
7: Nababahala naman ang ilang senador sa posibleng multa ng Women's Tennis Association kay Filipina tennis star Alex Iyala. Matatandaang pinili ni Iyala na maglaro para sa bansa sa Asian Games sa halip na sumali sa China Open na isang mandatory WTA tournament. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, dapat suportahan ng gobyerno si Iyala sakaling pagmultahin ng WTA. Hinihikayat din ni Tulfo ang Philippine Sports Commission at ang Philippine Olympic Committee na humanap ng paraan para matulungan ang atleta. Sinasabing $10,000 ang magiging multa kung sakali kay Iyala. Sinabi naman ng PSC na handa itong tumulong at nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Tennis Association. Sa pagbabalik ng bagong araw, ilang opisyal ng Association of Southeast Asian Nations magpupulong hinggil sa disaster preparedness. 2.83 billion pesos na handog ng Pangulo Program inilunsad ng pamahalaan. At sa ibayong dagat, higit 100 pinaghahanap matapos tumaob ang isang ferry sa Indonesia.
16: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
17: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Magdaraos ng dalawang araw na pagtitipon ngayong araw hanggang bukas ang ministers at matataas na opisyal ng Association of Southeast Asian Nations para pag-usapan kung paano mapalalakas at mapaghahandaan ang pagtugon sa mga sakuna. Bahagi ito ng ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience na sinasagawa bilang bahagi ng 2026 ASEAN Chairmanship ng Pilipinas. Tatalakayin ang mga paraan para mas mapabuti ang disaster preparedness, early warning systems, emergency response at pagbangon mula sa mga sakuna. Kabilang din sa paksa ang epekto ng climate change. Inaasahang maglalabas sa mga dadalo ng Manila Declaration na maglalaman ng mga hakbang para palakasin ang disaster resilience ng ASEAN hanggang 2030 at sa mga susunod na taon.
17: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Naglaan naman ng 2.83 billion pesos ang pamahalaan para sa pamamagitan ng handog ng Pangulo 2026 program na nakalaan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ayon kay Information and Communications Technology Undersecretary David Almirol Jr., naging layunin ng programa na mas mailapit sa mga komunidad ang mga benepisyo ng gobyerno at mga serbisyo. Kasama sa mga programa ang iba't ibang national government agencies, mga local government units para direktang maihatid ang serbisyo sa mga nangangailangan. Isa sa mga pangunahing naging serbisyo para sa mga commuter ay ang libreng sakay sa pampublikong transportasyon gaya ng EDSA bus carousel. Nagkaroon din ng libreng health service para sa 40,000 kaguruan sa bansa at iba pa. Sinabi ni Almirol na mahalagang matiyak na nakararating sa mga Pilipino ang mga programa at nagagamit ang tulong na inaalok ng gobyerno, layo ng handog ng Pangulo na matulungan ang mga pamilya at mga manggagawa.
17: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa ibang balita, nagbabala si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga pulis na huwag gamitin ang posisyon o koneksyon para manghingi ng pera sa mga aplikanteng gustong maging pulis. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa 5 suspect kabilang ang 2 aktibong pulis dahil sa umano'y pangingikil sa isang police applicant. Ayon sa PNP, hininga ng aplikante ng pera kapalit ng umano'y tulong para makapasok sa serbisyo. Unang hininga ng aplikante ng 250,000 pesos subalit binaba sa 150,000 pesos. Naaresto ang 3 sibilyan sa isang entrapment operation sa Pampanga kamakailan na sinundan sa pagkakadakip sa 2 active police officer sa naging follow-up operation. Sinabi ni Nartates na hindi kukonsintihin ang mga pulis na gumagamit sa kanilang posisyon para manloko o manghingi ng pera. Hinimok din niya ang publiko na i-report ang sino mang sangkot sa ganitong gawain.
17: Bagong araw, balita pandaigdig.
7: Patuloy ang search and rescue operation sa Indonesia matapos tumaob ang isang ferry sa maalong bahagi ng dagat. Tinatayang 230 na pasahero at 30 crew ang laman ng ferry nang mawala ng contact matapos umalis sa Surabaya. 6 ang nasawi, 129 ang nawawala at 108 ang nailigtas. Ayon sa Transport Minister, hindi overloaded ang ferry at mas mababa sa 500 na maximum capacity ang sakay nito.
17: Bagong araw,
18: Balita Pantay Dito.
7: Muli namang hinarang ng isang federal judge sa Estados Unidos ang bagong patakaran ng administrasyon na nagpapahigpit sa pagboto sa pamamagitan ng Koreo o Postal Service. Ayon sa hukom, maaring mahirapan ang ilang botante na makaboto dahil sa bagong panuntunan. Sa ilalim nito, kailangan magsumite ang mga estado ng listahan ng mga botanteng makatatanggap ng mail ballot at lalagyan ng barcode ang mga sobre ng balota. Hinihintay pa ang desisyon ng U.S. Supreme Court sa hiwalay na apela ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump.
18: Pag-aaral, bagong diwa.
7: Mula sa Mangangaral 3:17, sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti pagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay.
18: Bagong araw, bagong balita.
7: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Setyembre 15, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
18: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
7: Ang oras, impunto, alas 7 ng umaga.
19: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay!
20: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Jesus 2, DXKI.
21: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
22: Ang mga katrabaho mo ba ay nagkakamali? Siyempre naman, oo. Ang boss mo ba ay nagkakamali? Sa palagay ko, mas malakas ang iyong pagsagot ng oo sa tanong na yan. Ikaw ba ay nagkakamali? Bakit parang medyo humina yata ang sagot mo?
23: We are quick to point out the mistakes of other people, but when it comes to owning up to our mistakes, marami sa atin ang nagiging defensive. Gumagawa tayo ng dahilan at hanggat may mapapasahan ng sisi, magtuturo tayo sa iba. Ano nga ba ang mabuting gawin natin kapag may nagawa tayong pagkakamali sa buhay at sa trabaho natin? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung ikaw naman talaga ang mali, unang-una, avoid being defensive. Mas lalo mo lamang ginagawang obvious na nagkamali ka kung masyado kang defensive. Minsan nga, nagiging katawa-tawa pa tayo dahil sa mga dahilan at palusot na ating naiisip para lamang matakasan natin ang ating pagkakamali. Pangalawa, be quick and sincere in apologizing. Agad na umamin at humingi ng tawad dahil sa maling nagawa mo. Hindi naman ito kabawasan sa iyong pagkatao kung marunong kang mag-sorry. Baka nga mas hangaan ka pa ng iba kung marunong kang tumanggap ng iyong pagkakamali. At pangatlo, commit to change and make up for your mistake. Mas kapanipaniwala ang pagtanggap mo ng pagkakamali at paghingi ng tawad kung kakikitaan tayo ng pagbabago. If you made a mistake at work, think of ways to make up for it. The most responsible thing to do when we make mistakes in life and at work, at tiyak naman na mangyayari iyan sa atin, ay ito, umamin, humingi ng paumanhin at ayusin o baguhin ang kaya pang itama. Kung agad sanang umamin si Adan at Eva noong sila ay nagkamali sa Garden of Eden at hindi na nagsisihan pa, ibang iba marahil ang magiging takbo ng buhay at kasaysayan natin ngayon. Huwag na nating gawing higit pang komplikado ang impact ng isang pagkakamali sa pamamagitan ng pagtatakip dito. Own up to your mistakes and make up for it. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
1: Located near the majestic Mayon Volcano, FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM has served disaster-prone communities for over half a century, standing as a witness of God's faithfulness through its ministry and partnerships. Through seasons of disruption and change, the station has continued its gospel broadcasting, sustained by strong collaboration with partners. Now let's hear from station manager Myla Yvette Pau as she shares their journey of resilience and continued mission in serving the Bicolandia. Hi, Ate Yvette. How are you doing and how is the station there in Bicol?
2: Here in Bicol po, we are actually having a lot of challenges, but because we are known as a resilient station, by the grace of God, we are all doing well, sir.
1: Yeah, that word, resilience, when I hear that, how does it describe the journey of the way through the years?
2: Resilience describes the way's journey as one of steadfast faith, perseverance, and unwavering commitment to its mission. And through the years, the station has faced various

0: maayong aga-abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes. Septyembre 15 to 2026, sa aton balitaan diri sa DXKI Balita, ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Sa aton balita lokal, Farmers Day highlight sa Linggo ng Kabataan 2026 sa Banuas ang Surala. DENR Senro Banga naghatag sang El Nino awareness sa IP communities sa Tiboli. Mga kababayenan nga mangunguma sa South Cotabato, hatagan pagkilala sa RIC Achievement Day 2026. Rank 8 most wanted sa Bagumbayan na arestado. DepEd-GenSan ginpalig-on ang peer support para sa mental health sang mga estudyante. DSWD 12 naghatag bulig sa masobra 2,800 ka mangingisda nga naapektuhan sang linog sa GenSan. RDRRMC 12 ginpabakod ang preparasyon sa kalamidad paagi sa Rescue Olympics 2026. DTI 12 ginbuligan ang mga kababayenan nga negosyante para makadungan sa online market. Talakudong Festival 2026 formal nga ginbuksan paagi sa Grand Civic Parade. Hana nga pagpangbomba sa adlaw sang barm election sa Lamitan City na Punggan. Sa aton balita nasyonal, 64% sang mga Pilipino nagsiling nga maayo ang performance sang ila kongresista suno sa survey. Dugang nga buhi sa sugary drinks mahimo maghatag sang 34 billion pesos sa PhilHealth. Setentay size ginbawian sang kabuhi sa nasunog nga barko sa Coron, Palawan. 13 nagapabilin nga missing. 20 na utasan sang kabuhi sa Bulacan bangod sa leptospirosis. Tugas ang malaparon nga pagbaha. 3 ka construction workers nakuhaan sang 40.8 million pesos nga balor sang shabu. Sa balita sa luwas sang pungsod, Pennsylvania nakatala sang ikatatlo nga kamatayon sa missiles sa Amerika sang tuig 2026. Anom na utasan sang kabuhi. 129 ginapangita matapos naglubog ang ferry sa Java Sea. Anom ka Nigerians gin-extradite padulong sa US bangod sa $6 million nga romance scam. Kaagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita Lokal
0: Ginpatigayon ang Farmers Day sa Barangay Libertad, Banuas ang Surala, adlaw sang Sabado, iniisip kabahin sang mga aktibidad para sa Linggo ng Kabataan 2026. Nagtililipon sa aktibidad ang mga pamatanon, mangunguma kag iban pang mga miyembro sang komunidad, isip paghatag pagkilala sa importanteng papel sang mga mangunguma sa pag-uswag sang komunidad. Nakigbahin sa selebrasyon sa Vice Mayor Doc Harold Islabon kag Mayor Pedro Matinang Jr. upod ang mga katapos sang Barangay Council sang Libertad. Ginpangunahan ang aktibidad sang Office of the Municipal Agriculturist o OMAG Surala sa pagpanguna ni Acting Municipal Agriculturist Cherry De Castro, lakip ang mga empleyado sang Talatapan. Kabahin ang Farmers Day sa serye sang mga aktibidad sang Linggo ng Kabataan 2026 nga may tinutuyo nga mapabakod ang partisipasyon sang mga pamatan-on kag komunidad sa mga programa sa pagpauswag sang Barangay Libertad. Nagtililipon sa aktibidad ang mga pamatan-on, mangunguma kag iban pa nga mga miyembro sang komunidad. Isip paghatag pagkilala sa importante nga papel sang mga mangunguma para sa mainuswagon nga banwa. Nagpatigayon sang information kag outreach campaign ang Community Environment and Natural Resources Office o Senro Banga sang DENR. Agud mapalapnag ang ihibalo kag kahandaan sang mga indigenous peoples o IP sa posibleng epekto sang mabaskog nga init, tigmarala kag kakulangan sang ulan bangod sa El Nino. Ginpatigayon ang Information, Education and Communication o IEC campaign sa Sitio Pawpaw, Barangay Basag, Banwasang Tiboli, kung sa diin ginhatagan sang praktikal nga impormasyon ang mga residente kag evacuees, lakip na ang mga miyembro sang komunidad nga blaan. Ginisgutan sa aktibidad ang mga epekto sang El Nino, lakip ang mga tikang nga mahimo-himoon sang komunidad, agud makapreparar kag makasabat sa epekto sang kakulangan sang tubig kag malawig nga tigmarala. Gingamit sang Senro Banga ang interactive nga dalaw turo approach agud direkta nga mahatag sa komunidad ang mga impormasyon kag masabat ang mga pamangkot kag gilayon nga panginahanglanon sang mga residente. Gindayaw man sang talatapan ang importansya sang husto nga paggamit kag pagkinot sang tubig, kasubong man ang gilayon nga pag-aksyon agud maprotehiran ang panginabuhian sa mga pamilya batok sa epekto sang tig-irinit. Sunod sa Senro Banga, importante ang paghatag sang nagakaigo kag praktikal nga ihibalo sa mga vulnerable nga sektor pareho sang mga residente kag evacuees sa Sitio Pawpaw, agud mabuhinan ang mga risgo may kaangtanan sa klima kag mapabakod ang ikasarang sang komunidad sa pag-atubang sang mga epekto sang climate change. Sa dugang pangabalita lokal, ipatigayon sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato paagi sa Office of the Provincial Agriculturist o OPAG. Ang South Cotabato Rural Improvement Club o RIC Achievement Day 2026 was nga adlaw sa Provincial Nursery and Demonstration Farm sa Barangay Reyes, Banwasang Banga. May tema nga kababaihan sa kanayunan, susi at kabalikat sa bagong Pilipinas. Ang aktibidad nga may tinutuyo nga kilalahon ang mga ikasarang talento kag ang mga kadalagan sang miyembro sang RIC kag mapalapad ang aktibo nga partisipasyon sang kababayenan sa agrikultura kag pagpauswag sang komunidad. Highlight sa programa ang importante nga papel sang RIC isip kabulig sa pagpatuman sa mga programa sa agrikultura kag pagpalig-on sang panginabuhian sang mga kababayenan sa probinsya. Tiyon man ini agud mapauswag ang pagpangulo kag potensyal sang mga kababayenan para sa kauswagan sang ilang mga panimalay kag komunidad. Suno kay OPAG South Cotabato Agriculturist 1 Shaira Banyaria, importante ang RIC Achievement Day agud kilalahon ang pagpanikasog kag dedikasyon sang mga mangunguma. Suno pa mangin venue man ang aktibidad agud mapakita sang mga miyembro sang RIC ang ilang mga natun-an kag mga proyekto nga ilan napatuman, lakip ang pagbinayloay sang mga ideya kag pagpaambit sang mga eksperyensya sa agrikultura kag livelihood activities. Alas 7:30 ang ato niyang atak na. Arestado ang rank 8 most wanted person sa municipal level sa ginpatigayon nga manhunt operation sa barangay Monteverde, Bagumpayan, Sultan Kudarat. Ginkilala ang naarestar nga suspect sa alias nga Manman, 19 anyos nga nadakpan sa gintingob nga puwersa sang Bagumpayan Municipal Police Station kag 2nd Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company. Ginpatigayon ang operasyon sa Sitio Datal pasado alas 6:30 sang gabi sang Sabado. Base sa warrant of arrest, may kaangtanan sa kaso nga lasciviousness conduct sa idalom sang Section 5B sang Republic Act 7610. May ginrekomendar nga piyansa nga 180,000 pesos para sa nasambit nga kaso. Gindala ang suspect sa Bagumpayan Municipal Police Station para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga disposisyon. Ginpalig-on sang DepEd Jensan Division ang peer support system agud mapauswag ang mental health kag psychosocial well-being sa mga estudyante sa mga bulutuan. Nagpartisipar ang mga student peer facilitators halin sa 35 ka secondary schools sa nasambit nga syudad sa tatlo ka adlaw nga lakas leadership and knowledge advancement o advancement for student mental health advocates nga ginpatigayon sa Phila Grande Hotel. Ginpatigayon ang aktibidad sang DepEd Jensen Division sa pakigangot sang Kalimudan Cultural and Arts Center. Tinutuyo sini nga mahatagan ang mga estudyante sang praktikal nga ihibalo kag mga ikasarang sa psychological first aid, psychosocial support kag mental health advocacy paagi sa experiential kag arts-based activities. Suno kay DepEd Jensen Division Mental Health Focal Person Giovanni Abigail Apod, importante ang papel sa mga peer facilitators bangod man sa misa ilang mga abyan kag classmate una nagapahayag ang mga estudyante sang ilang mga kabalaka kag eksperyensya. Pinutuyo sang programa nga makatukod sang kultura sang pagpalangga, inclusivity, pagpangayo sang bulig kag pag-atipan sang psychosocial well-being sa mga bulutuan. Paagi sa mas mabakod nga peer support system, gina-expektar nga mas manginhanda ang mga estudyante sa paghatag sang suporta kag giya sa ila mga abyan nga nagaatubang sang mga hangkat angot sa mental health. Padayon ang paghatag sang bulig sang DSWD-12 sa masobra 2,870 ka benepisyaryo halin sa sektor sa sang mga mangingisda nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sang Hunyo 8. Ginpatigayon adlaw sang Lunes sa Jensen ang Sectoral Emergency Cash Transfer o ECT Payout. Kadungan sang pagselebrar sang handog ng Pangulo nga may tema nga service o serbisyong sapat para sa lahat. Pinutuyo sang ECT Assistance nga makahatag sang gilayon nga pinansyal nga bulig sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Agud mabuligan sila sa ilang mga nagapangunang nga kinahanglanon samtang nagapadayon ang ila pagbangon halin sa epekto sang kalamidad. Kabahin ini sang padayon nga disaster response sang DSWD para sa mga pamilya nga naapektuhan sang mabaskog nga linog, labi na ang mga yara sa fishing sector nga nagakinahanglan sang dugang suporta sa ila pagbangon. Paagi sa ECT payout, ginapabakod liwat sang talatapan ang promesa sini nga maghatag sang madasig, nagakaigo kag makatawo nga serbisyo sa mga komunidad nga nagakinahanglan sang bulig kag suporta. Sa dugang pangabalita lokal, padayon nga ginapalig-on sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC-12 sa pagpanguna sang Office of Civil Defense o OCD-12 ang kahandaan sa mga probinsya kag syudad sa rehiyon sa pag-atubang sa mga wala gina-expektar nga kalamidad kag emerhensya. Kaangot sini ginpatigayon sang Biyernes ang Rescue Olympics 2026 sa Boy Scout camp sa Old Balatukan na makilala Cotabato Province. Aktibo nga nagpartisipar sa aktibidad ang mga Search, Rescue and Retrieval o SRR team sa Linsa Cotabato Province, South Cotabato, Sarangani kag Jensen. Paagi sa Rescue Olympics, nasulayan kag nasusi ang kahandaan, ikasarang kag mga abilidad sang kada grupo ang pagsabat sa nagkalain-lain nga sitwasyon sang emerhensya. Nabuligan man sang aktibidad nga mapalapad pa ang ihibalo kag mapabakod ang koordinasyon sa tunga sang mga rescue teams agud mapalig-on ang pagbinuligay kag maproteheran ang komunidad sa bugos nga rehiyon. Sa pagtakop sang aktibidad, ginhatagan sang pagkilala ang kada grupo isip pagpasidungog sa ila ginpatkita ang propesyonalismo, dedikasyon kag kaayo sa pagtuman sang ila katungdanan. Ginaexpektar naman ang RDRRMC 12 chairperson kag OCD 12 regional director Rodrigo Sesmenya kag OCD deputy administrator for operations assistant secretary Lawrence Mina nga mas mapabakod pa sang mga partisipante ang ikasarang sini sa pagsabat sa tion sang emerhensya sa patag sang search and rescue. Padayon nga ginabuligan sang Department of Trade and Industry o DTI 12 ang mga kababayinan nga negosyante agud makadungan sa online selling kag digital market. Paagi sa itaas ang Pinay MSMEs program, nagpatigayon ang DTI 12 sang duha ka adlaw nga pagbansay parte sa digital marketing, online selling kag digital payment agud mabuligan ang mga negosyante nga mapalapad pang ilang mga customer kag merkado. Suno kay DTI 12 Regional Director Flora Pulido Gabonales, importante nga matun-an sang mga lokal nga negosyante ang paggamit sang online platforms bangod mas madamo na subong ang mga konsumidor nga nagapangita kag nagabakal sang mga produkto online. Dako man ang kontribusyon sang kababayenan sa MSME sector sa Region 12 base sa survey sang DTI 12, yara sa 64% sang mga MSME na ang nabuligan sang ahensya sa rehiyon. Sunod naman kay Acting Assistant Regional Director Mary Ann Morales, nagapakita ini sang dako nga kontribusyon sang mga kababayenan o kababayenan nga negosyante sa ekonomiya sang rehiyon. Paagi sa programa, tinutuyo sang DTI 12 nga mahatagan ang mga kababayenan nga negosyante sang nagakaigo nga ihibalo kag ikasarang agud nga mapauswag pang ilang negosyo kag mangin mas handa sa digital market. Formal na nga ginbuksan adlaw sang Lunes ang Talakudong Festival 2026 paagi sa isa ka Grand Civic Parade nga ginintrahan sang mga bulutuan, government agencies kag civic organizations sang syudad. Nag-umpisa ang parada sa Alunan Highway kung sa diin ginpakita sang kada grupo ang ilang mga banner isip pagpakita sang paghiliusa kag pagpakigbahin sa nasambit nga tinuig nga selebrasyon. Nakigbahin man sa parada ang mga opisyal sang syudad nga natapos sa City Hall grounds. Ang pagbukas sang aktibidad nagamarka sa pagsugod sang serya sa mga programa kag aktibidad para sa Talakudong Festival nga magapadayon hasta September 18. Kada tuig ginatipon sang Talakudong Festival ang nagkalain-lain nga sektor sang komunidad agud maselebrar ang kultura, talento, tradisyon kag paghiliusa sang mga takurong nun. Para sa aton ulihing balita lokal. Napunggan sang gintingob nga puwersa sang kapulisan kag katapos sang militar ang plano nga pagpasigabong agud nga mabulabog o madilatar ang pagpatigayon sang pinakaunang Bangsamoro parliamentary elections kasunod sang pagka-recover sang isa ka improvised explosive device sa Lamitan City, Basilan, Lunes nga adlaw. Sa report sang Lamitan City Police, kaagahon sini nga Lunes sang na-recover ang nasambit nga improvised explosive device sa mga katapos ang Lamitan City Police kag Army 112 Division sang Corinasans Company sa nasambit nga syudad. Ang bomba na recover pila ka oras ang pagbukas sang polling precinct sang syudad kung sa diin na aga pa lang nag-umpisa na ang mga butante para makapartisipar sa eleksyon. Kung sa diin, aga pa lang, nagpadulong na ang mga butante para magpartisipar sa eleksyon. Gilayan nga nagpatigayon ang Provincial Explosive Ordinance Disposal ka K-9 Unit Personnel sang pagdetonate sa nasapuan nga bomba. Kagsuno pa ang IED, hinimo sa blasting powder nga triggering device sini ang cellphone nga naka-attach sa isa ka 9-volt battery terminal. Kag mga langsang suno pa makapila sa isa ka tao nga mapalupkan sini.

0: Ginpahayag sa anom sa kada napulo ka Pilipino nga maayo ang performance ang ila district representative o kung kongresista sa House of Representatives base sa survey sang Octa Research. Suno sa tugon ng masa survey para sa ikaduhang quarter sang tuig, sa 64% sang mga Pilipino ang nagsili nga doing well ang ila kongresista sa pagtuman sang iya katungdanan. Samtang 27% naman ang nagsili nga hindi maayo ang performance ang ila representante, samtang 9% ang wala nakahibalo o kon hindi makasiling. Suno sa Octa Research, nagapakita ang resulta nga posible ngalain ang paglantaw sang mga Pilipino sa ila tagsa ka kongresista kumpara sa ila paglantaw sa House of Representatives isip isa ka institusyon. Sa separado nga survey, 38% lamang sang mga Pilipino ang nagsiling nagasalig sila sa House of Representatives samtang 37% ang nagsiling nga maayo ang performance sang institusyon. Pinakataas ang positibo nga pag-survey sa performance sa mga kongresista sa Visayas kung sa diin 68% sang mga respondent ang nagsili nga maayo ang ila representante. Ginsundan ini sang Mindanao nga may 65%, Balance Luzon nga may 63%, kag Metro Manila nga may 60%. Sa socio-economic class naman, pinakataas ang positibo nga assessment sa Class E nga may 72%, ginsundan ini sang Class D nga may 63%, kag Class ABC nga may 62%. Impatigayon ng survey halin Hulyo 4 tubtub 11 paagi sa face-to-face interviews sa 1200 ka Pilipino nga nagaedad 18 anyos pataas. May plus minus 3% nga margin of error ang survey kag 95% nga confidence level. Mahimo makatipon sang dugang nga 25 billion pesos tubtub 34 billion pesos kada tuig para sa PhilHealth Insurance Corporation o kon PhilHealth tubtub tuig 2030 kun ipatuman ang pagtaas ang excise tax sa mga matamis nga ilimnon suno sa Department of Finance o DOF. Suno kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, mahimo maglabot sa kapin 74.78 billion pesos kada tuig ang kabugusan nga kita halin sa ginaduso nga layi sa pagtaas sang buhis sa sugary drinks. Sa hearing sa Kongreso, ginpahayag ni Adriano nga ginabulubanta nga yara sa 30 billion pesos ang dugang nga kita nga mahimo mapadulong sa PhilHealth, samtang 7.5 billion naman ang mahimo madugang sa mga programa nga naghatag sang medical assistance sa mga indigent patient kag pagpaayos sang mga pampubliko nga ospital kag health facilities. Tinutuyo man sang DOF nga mapanubo ang pagkonsumo sang sugary drinks bangod sa padayon nga pagdako sang kaso sang obesity. Mabuligan man sang dugang nga kita ang gobyerno nga mapun-an ang ginapaabot nga pagnubo sang koleksyon bangod sa plano nga pagdugang sang take-home pay sang mga trabahador. Sa subong may 6 pesos o kon 12 pesos kada litro nga excise tax ang mga sugary drinks. Depende sa sahi sang sweetener nga gingamit kag wala ini sang automatic nga pagtaas kada tuig. Sa ginaduso sang DOF, ipataas sa 20 pesos kada litro ang buhis sa mga ilimnon nga may caloric o non-caloric sweeteners, samtang 40 pesos kada litro naman para sa mga ilimnon nga nagagamit sang high fructose syrup. Base sa projection nga ginpresentar ni Adriano sa mga mamalidha, mahimo maglabot sa 25.30 billion pesos ang bahin sang PhilHealth sa 2027, 28.21 billion pesos sa 2028, 31.36 billion sa 2029, kaginabulubanta 34.78 billion para sa tuig 2030. Samtang ginabulubanta nga makatipo naman ang mga programa sang Department of Health, Para sa medical assistance, kag health facility enhancements, sang 6.33 billion pesos tubtob 8.7 billion pesos sa pareho man nga panahon. Sa dugang pa nga balita lokal, naglabot na sa 76 ang nautasan sang kabuhi samtang 13 ang padayon nga ginapangita kag 43 naman ang na-rescue sa insidente nga pagkasunog sang pampasahero nga barko nga MV June Aster sa kadagatan sang Coron, Palawan nga naglungtad sang September 9. Base sa opisyal nga update, 134 katawo ang sakay sang barko nga ginakabig nga kung sa diin ginakabig 117 ang pasahero kag 17 naman ang crew. Suno sa Philippine Coast Guard o PCG, naka-recover ang rescue team sang dugang 41 ka lawas sang Sabado sang gabi nga gindala sa pantalan sang Corona. Ang MV June Aster ginapanag-iyahan sang Atienza Inter-Island Shipping Lines halin sa Baseco, Manila kag padulong kontani sa Coron sang natabo ang insidente. Nagkapadayon naman ang search and rescue operation para sa mga tao nga ginakabig nga missing samtang ginahiwat ang investigasyon agud matukiban ang gintunaan sang sunog kag iban pa nga detalye sang insidente. Naglabot na sa 20 katawo ang nautasan sang kabuhi sa probinsya sang Bulacan bangod sa leptospirosis, isa ka impeksyon nga makuha halin sa ihi sang ilaga nga nagalapta sa tubig baha kag sa pila ka bahin sang probinsya bangod sa makusog nga pag-ulan, tugas sang nagligad nga bagyo kag habagat. Paglabot sang September 5 ginkumpirmar ni Provincial Health Office, Health Education and Promotion Officer 2, Patricia Ann Alvaro Castro, na naglabot na sa 394 ang suspected cases sang leptospirosis kag 20 ang leptospirosis-related death sa nasambit nga probinsya. Suno kay Castro, mga kalalakinan ang unang naapektuhan nga halin sa Hagonoy, Malolos, Bukawi kag Marilao. Suno sa tala sang PHO Public Health, masobra doble na ang tala sang mga suspected leptospirosis cases subong okay sa subong nga tuig kumpara sa 158 ka kaso nga natala sa kapareho nga tion sang nagligad nga tuig. Nag-umpisa ang pagtaas ang kaso matapos ang Agosto 15 bangod sa mga pag-ulan kag pagbaha. Ginmando naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang pagpatuman sang hugot nga mga tikang agud mapunggan ang paglaptas sang leptospirosis kag indi na maglala ang sitwasyon. Para sa ulihing nga balita nasyonal, arestado ang tatlo ka construction worker nga ginapatihan drug traffickers sang makumpiskahan sang 40.8 million pesos nga balor sang ginadumilian nga droga sa ginpatigayon nga buy-bust operation sang PDEA sa Taytay, Rizal, Lunes nga adlaw. Ginkilala ni PDEA Central Office Spokesperson Attorney Joseph Frederick Kalulot ang mga drug suspects sa mga alias nga Diogen, Muhammad kag Idinel nga halin sa Mindanao kag nagatinir sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Sa pakasuspek nga alias Abdila ang ginapangita matapos nga makapalagyo sa nasambit nga operasyon. Masobra anom ka kilo nga shabu ang nakasulod sa isa ka box sang biskuit ang nakumpiskar sang PDEA agent sa sulod sang Ilapuloy-an. Na-recover man halin sa panag-iya sang mga suspect ang nagkalain-lain nga pusil kag bala kag non-drug evidence lakip ang M1 carbine rifle, M16 rifle, apat ka caliber 45 pistol, isa ka digital weighing scale, isa ka cellphone kag ang bypass money nga gingamit sa operasyon.
1: Balita sa Luwasang Pungso. DXKI Balita.
0: Ginbawian sang kabuhi ang isa ka 40 anyos nga babayi sa Pennsylvania, United States bangod sa complications sang missiles nga nagdala sa 3 ka kabug-usan nga missiles related death sa America subong nga tuig. Suno sa mga otoridad sang Jefferson County kag sa Centers for Disease Control and Prevention, natasan sang kabuhi ang babayi sang Sabado kag ginreport nga wala siya nabakunahan batok sa missiles. Duha pa ka missiles related death ang natala sang Agosto sa Lancaster County nga ginakabig nga una nga missiles death sa Amerika kag Pennsylvania sa sulod sang 35 ka tuig. Kapin 3,300 ka confirmed missile cases na ang natala sa Amerika subong nga tuig nga mas mataas sa 2,289 ka kaso nga natala sang tinalikdan nga tuig. Ang missiles isa ka highly contagious pero preventable nga balatian kag gindeklarar nga eliminated sa Amerika sang tuig 2000 apang nagbalik ini sa mas mataas nga level bangod sa naganubo nga vaccination rates kag vaccine skepticism. Ang unang nga mga sintomas sini amo ang hilanat ubo kag sipon nga ginasundan sang rashes makaligad ang pila ka adlaw. Mahimo ini magresulta sa seryoso nga komplikasyon pareho sang pneumonia kag inflammation sang utok nga mahimo magtuga sang permanente nga injury o kon kamatayon. Ginapahanumduman sang mga health authorities nga bisan indi tanan nga kaso sang missile seryoso apang importante sa gihapon ang vaccination isip protection batok sa isa ka highly contagious nga balatian.

naot asan sang kabuhi ang anom katawo kag 129 ang ginapangita matapos maigo ang passenger ferry nga Virgo Transport 8 sang mabaskog nga balod sa Java Sea adlaw sang Domingo. Suno sa Indonesia National Search and Rescue Agency o kona Barsanas, 213 ka pasahero kag 30 ka crew ang yara sa barko samtang 108 ka tawo ang na-rescue. Nagumpisa ang biyahe sang ferry halina Surabaya sa East Java apang nadula ang communication sini sa shipping company sang kaagahon matapos gin-report sang kapitan nga nag-tilt ang barko. Ginpahayag sang isa ka survivor nga madamo nga pasahero ang nagpanik kag nag-unahay sa pagkuha sang life jacket samtang nag-takilid ang barko kag nagalapaw sa 2 ka metros ang mga balod. Nagpadala ang mga rescuers sang mga barko halin sa Navy, Police, Rescue Agency kag Ferry Company upod ang duha ka helicopter sagot pangitaon ang mga missing passengers. Ang insidente na tabo mga 150 kilometros halin sa destinasyon sang ferry nga nagapadayon ang search and rescue operation para sa nasambit nga mga missing. Ang insidente nagapakita man sang padayon nga peligro sang marine accident sa Indonesia nga nagasalig sang dako sa mga barko para sa adlaw-adlaw nga transportasyon bangod sa Kapin 17 mil ka isla sini. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod.

Ginpabalik padulong sa Amerika ang anom ka Nigerian nationals nga ginakusaran nga miyembro sang isa ka organisadong nga criminal network nga nagapangikil sang kapin $6 million sa masobra isa ka gatos ka American women paagi sa online romance scam. Suno sa South African Police ang anong kalalaki nga nadakpan sa Cape Town sang 2021 gindala sa mga opisyal sang FBI kag US Secret Service kag pagadalon sa Amerika para atubangon ang kaso nga wire fraud kag money laundering. Inakusaran sila nga konektado sa criminal network nga ginkilala isip Black Axe nga suno sa Interpol may kaangtanan sa mga cyber-enabled financial fraud, lakip ang romance, cryptocurrency kag investment scams. Lakip sa gintarget sang grupo ang mga pensioner kag mga negosyante nga ginkumbinsi paagi sa mga online relationships antes ginpangayuan sang kwarta. Ginpahayag ni South African Police spokesperson Katligo Mogal nga ang anom ka suspect pagadalon halin sa correctional facility sa Cape Town pagadto sa airport kung sa diin ihatag sa mga otoridad sang Amerika. So na sa Interpol, isa ka bagong operasyon batok sa organized crime group sa West Africa. 58 ka tawo ang nadakpan kag 263 ka suspect ang na tumod ang identifikasyon nga konektado sa nagkalain-lain nga criminal nga network. Sa isa pa ka operasyon sa Johannesburg, South Africa, 39 ka tawo ang nadakpan kag $2.67 million ang nakumpirmar kag kapin 250 ka bank accounts ang ginfreeze bangod sa romance kag investment scams nga nagtarget man sa mga retirees nga mga English speaking countries. Ang anom ka Nigerian nationals magatubang sang legal proceedings sa United States samtang ginapadayon sa mga otoridad ang investigasyon sa ginakusaran nga international scam network. Amayatong aton pauna nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Bestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 16.2 DXKI.

0: pa rin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas.
1: Wala mang batas laban sa mga text messages na nagkakalat ng maling balita at kahit mga jokes laban sa presidente at sa bayan, ititigil ko na ang pagpapadala at pagpo-forward ng mga ito. Dahil hindi ko gusto na maging katawa-tawa ang ating bansa. Mabuti pa, i-encourage ko na lang silang manalangin para sa ating bayan.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon.